0: 101 Inukdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangan lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon. Jiriel Asinjente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asinjente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawas sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
8: Magandang araw sa ating lahat. Mga paalala sa mga mangingisda sa panahon ng tag-ulan at bagyo. Una, alamin ang lagay ng panahon bago pumalaot. Pangalawa, makinig sa radyo at manood ng telebisyon ukol sa ulat ng panahon. Pangatlo, Huwag maglayag pag may bagyo o kapag masama ang panahon. Pang-apat, tumulong sa pagbibigay ng mga paalala, babala at pagbabawal sa paglalayag sa panahon ng bagyo sa iba pang mga kasamahang mangingisda. Pang-lima, kung maganda ang panahon, tiyaking maayos ang mga makina at ang mga katig ng bangka bago maglayag at magdala ng mga gamit pangkumpuni. Pang-anim, ibigay alam sa inyong barangay kapitan at lokal na opisyal ang gagawing paglalayag at mag-iwan ng contact number. Pang-pito, alamin at tandaan ang mga hotline numbers ng Coast Guard, AFP, PNP at ang inyong mga barangay at bantay dagat. Pang-walo, magdala ng sapat na bilang ng life jacket, flashlight, baterya at pito sa paglalayag. Pang-siyam, magdala rin ng fully charged cellphone at transistor radio sa paglalayag. Pang-sampo, ugaliing magkaroon ng kasama o huwag labis na lumayo sa iba pang mga kasamahang bangka. Pang-labing isa, hanggat maaari, huwag pumalaot sa mga lugar na walang signal at ipagbigay alam ang inyong kinaroroonan. Pang-labing dalawa, patuloy na alamin ang lagay ng panahon, laging isaisip ang sariling kaligtasan at huwag makipag sa palaran sa masamang panahon. Kung sakaling kailangan ng tulong, tumawag lang sa numerong 0927-303-3060. Isang mensahe mula sa Philippine Coast Guard Substation, Tuburan.

0: ang higala, kumusta may buntag og welcome na usab ka kay suunan ning lain nga Huwebes sa kabuntagon ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po pag higala no kanta live nagsibya live from the heart of City of Tuboran campus. Ano kanta sa labing lanog Tuburan. Ug mas labing kusog nagisarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod nga mo ang galungsod sa Tuboran, the spring of success, the number one and the only one FM radio station DYPS Dabuluan ang tinubdan 98.1 FM Bitsy Radio. Sige pa mga higala nyo makauban kinang pubring iksuon, pubring silingan, panadunahan sa respeto ug pagmahal si Sige ngon Jiriel Ascendiente.
1: Jiriel
0: Makiguban ko yung mga kigsunan sa Gapon, hangtod tas alas 9 kabuntagon. Yakong usbon, banagsaw egson de mga higala. Kining tibok ko sa kaoras na to karong tulumanon nga gisabak o gisapwang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel Siri Jabante. So, ding tibok ko sa kaoras nga tulumanon mga higala. At ipadangat niya ka rin ang bagabalita karon nga naglimin mga higala o bagabalita karon nga niya sa mga pamantalaan sa probinsya Sugbo, baga Kingsonan. Ato bagahigala karon nga isgut-isgutan kining mga balita bagahigala dris probinsya, no? Ingon man, mga balita sa kalambuan sa lungsod Tuboran pinaagi ni Bro Alcer Dungog bagahigala. Ngayon man mga kigsunan sa ito ay baga-update sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran pinagi diri sa ito ay Facebook account sa DY or sa Tuboran Cebu The Spring of Success or ilang Facebook page mga higala. Atong susiho din ka baga kalambuan karon des maong Facebook page mga higala ning ato ay lungsod sa Tuboran. At the same time baga higala ito pag-isgutan sa Gapon kini mga nagkadiyang issue karon nga nag limin mga higala. Labot ang haring lungsod. Naman mga higala, mga isgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran, mga higala. O niya, inyo ang mga greetings, shout out, public service and announcements. Sa Gapon, mga higala, feel free lang to type the comment section sa itong Facebook Live karon. Ipadangat diha mga higala, inyo ang mga pa-shout outs, greetings, public service and announcements, mga higala. Aron ka, atong batagag pagtagad, no? Dinhi sa ato ang comments, no? Yes, comments, good, maghigala. Kaya makita, magigdaya na ito, good, no? Unlike din sa ito, messenger. Eh, usay, maghigala. Bataligam, na ito, magkakaisuna, no? Alog, naghanar ba nga mga nagpadangat o mga public service na rin, maghigala. Wala ito, batagag pagtagad. Gumikan, awahe, no? Ako ang pagdawat, maghigala sila, magkabinsahe. Ha, late na mga higala unya mo ni nga kidini ang usahay mabasa ko after na sa kong program kung mas maayo gyud do nga arin na maghigala sa ato ang Facebook Live mga igsoon, no? Oh anyways mga kigsunan, 11 minutes after 8 in the morning mga kigsunan, ang Philippine Standard Time sa DYPS sa Bito Radio adlaw ta karon gahoybes mga higala. Pizza 16 sa Hulyo tuig 2026 mga igsoon. Kumusta, kumusta? No? Inyo ang Huwebes kabuntagon sa pagkakaroon, pagkahigala. Ay, inunta, pagkakaigsoon, okay ra ba ang klima sa pagkakaroon sa inyo ang himutangan diha, kutob sa mabuti itong pagsibya? No? Sa katog baga, dadi ha, sa Baydools, Canlaon, no? Kay abot mata diha, napita, pagkahigala, sa tuwang signals, Bito Radio, ang pag-inampingon mo diha, no? Nya pag inom og daghang tubig yon, no, ang aron nga at least ma tagaan taga dugang resistensya maghigala kay kini tubig mo gidi mga kigsunay kini ni ang numero uno gid maghigala budag papis kay sa lawas, no, kay water is life, good maghigala kung way tubig way kinabuhi mga kigsunan una nga ang tanan maghigala kung anong gidas tubig ilang gitong tubig mandawi po kay Isod mo sa tubig mandawi. Last bag man po mo ito. Tubig lang mga higala. Ang natural nga tubig mga higala. Aron nga kinidi ang limpyo ito ang panglawas cleansing mga kaisona, no? Nya. Inom mag vitamins firme, no? Aron nga immune system mga higala pa dayong ligon, no? Kaon sa insaktong pagkaon mga higala. kadidi ang healthy diet niya, exercise, no? Nga kato magadadapis kang laon nga medyo di pa kayo limpyo ang hangin nyo da. Gumikas abo mga higalas ko, di pa mayong exercise sa outdoor, no? Kuala sa siguro mo, relax sa siguro mo diya, no? Hantod nga, malimpyo na ito ang hanginan diya, no? Dinhi sa ito ang norte nga bahay, no? Medyo doon ay mga pag-uwan-uwan siguro diya. Gumikan sa padayon nga na sinati na ito maghigalas, no? Hinahinay ng habagat, no? Gumikan sa duha ka baga low pressure area baga kaigsuunan. There is a KDD ang north northwestern KDD ang sa tuag Luzon mga higala. There is eastern Luzon sa baga kaigsuunan, no? So mo ni mga higalay nag nagpahinay sa tuang habagat mga higala, no? Hinos pagkaron basis pag-asa mga higala. Limpyo ang ato ang sitwasyon sa panahon sa pagkaron mga higala. Nini abang nagpasuabi gyud ang initon sa adlaw baga kayo na napadik kumpiyansaan kay dunay mga thunderstorms muna nga dunay usahay ka mga kalit-kalit patakpat at kapag-uwan-uwan. 14 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon baga higala. Sugod ta baga kayo sunan aritas ato ang baga balita baga higala. Dirita baga kayo sunan aning balita diri baga higala. Sigun pa nga si Gobernador Pambari 4 ang mga ginikanan or parents mga kaigsoonan panid-i ang online o offline activities inyuhang mga anak. Amo ni akong giingon mga higala, no, nga ikutaron yung dato na kung sa gikubi cellphone anang mga bata. Kay kita mga medyo may pangidaron ha, huwag man tayo idea. Kaya nga ito ang andan niya ito, basta magkupot lang gadget. Ang ito na nagpagtuo nga. Aras itong brick game, aras itong Super Mario, kung sana diha, katong kontra nga mga kuhan. Nga, yan, nga kuhan. Simple record nga duwa sa computer, but karon mga higala, lahi ng ilaha. Sa bagong generation karon mga higala, doon na yung mga task mga kaigsuunan, no? Nga dili maayo mga higala, which is mo na yung maka trigger mga kaigsuunan sa panghunahuna sa bata paghimo og di maayo pagkaigsuon, no? So mori gipahibangloan mga higala ni Gobernador Pamela Pambari 4 ang mga ginikanan nga muabag sa pagmonitor sa ilahang mga anak ilabi na kun duna kini mga buhaton diha sa online ubisan pagali sa offline. Kini human sa sunod-sunod nga mga hulga sa bayolenteng buhat sa baga tunghaan sa tibuok nasod nga naglambigit sa mga minor na edad. Dili lang ga kahadlok ang dala sa baog ga bagahulga tungod sa kung tungod kay aduna nay resulta sa kabatayon. Kinumduman nga ni adtong Hunyo 22, 2026. Tulo ka mga tinun-an ang namatay ug pito ang mga naangol human sa dahitabog pagpamusil sulod sa San Jose National High School dito sa Tacloban City, Leyte. Dinhi sa Sugbo duha ka batan-on maoy nagpaluyo sa mga hulga sa duha ka mga tunghaan sa siyudad sa Talisay pinagi sa online post sa social media. Ang ikatulo mao ang 17 anyos nga tagadakbayan sa Karkar nga gipaubos sab sa investigasyon ug pagsusi sa kapulisan human nga nagdala-dala ug hinagiban. Hinuon ang ayo na og pasaylo ang tulo ka mga minor de edad. Iangkon sa maong mga minor de edad nga naimpluwensyahan sila sa nahitabong pagpamusil dito sa Tacloban City nga nagtinguha or matod pa sa tinguha nga masuspenso ang klase ug makalikay sa examination. Ang duha ka minors nga nagidad og 12 ug 13 anyos gikan sa dakbayan sa Talisay ang gaunang gikaistorya ni Gob Bari 4. Kauban ang ilahang mga ginikanan samtang ang minor de edad gikan sa Karkar City nagkanayon nga napugos siya pagdala sa mga hinagiban tungod sa mga bully sa mga classmate ug schoolmate. Gipasabot ni Bari 4 ang bagabatanon nga dili maayo ang ilahang gibuhat nga og nga nang hinaot siya nga dili na kini mausab pa. Ano yung mga kingsunan karon, no? So, matod pa, no, sa mga investigasyon, mga higala. Unang rason nga ang bata, mga higala, matrigger mga kingsunan, anis mga tunghaan. Kay tungod mga higala sa pagkagumo nila sa online games, mga higala, kinilagi mga di maayo, lagi like aning Roblox, usap-usap mga higala nga, no, di mo na siya maayo. Sa una, mga higala, di pa kayo tukuan itong GTA, katong doon ay GTA, pero doon ay gapon ito yung mga violent nga mga task, mga higala. But karon mga higsoon, mas grabe na gini, hinihingi sa Roblox, mga higala, kay nga no, Nalaman ko ni siya manghigala sa mga cellphone. Ang GTA sa una, kay diha rin ba ito sa akin hindi ang kompiteran ba, no? So, di kita ng bata nga ingon ato dito kay mulaag, doon na magigilikanan nga papuli ang ting panihapon, no? Nga pakutulgog sa iyo. Ba't karon mga higala, nalag yung suhos panibalay alang ginaladalang cellphones mga bata. Limang ko karon 4 anyos, ang uban mga higala, doon na lang yung ikakayag palit og cellphone. Palitan lang yung cellphone, 4 anyos, 5 anyos. Ha? Doon na mga ubang gilikanan, huwag isa kibaw ba o kung sa'y negatibo nga impact mga higala. Although pinangga nila ilha mga anak, no? Kay lagi, ganahan sila nga na cellphone. Dili maawahi mga higala, bisag sa lingon ka pangidaron, di maawahi sa ginidian ko karon nga naagi cellphone mga higala. Doon na mga ginikanan ni nana, nga wala nila ma... nila ma-advance da nilang unahuna ba nga kung unsay negatibong impact ana mga igsoon. So now kung ang iyang unahuna sa bata sa very young age mga igsoon na nagumon mga higala ana, niya nikuli o nikato pagid niya sa eskwelahan, mabuli pagid siya mga higala. Unya kini mga bata ang pagkakaroon, unlike sa mga batang 90s niya ito mga higala, kapsukol, magsubagay o kini niyang buli-bulihon. Ha? Kaya naanad man sa ato ang duwa sa una nga, kini ni abang duwa nga personally nga makigduwa jud ka sa imong mga kaduwa mo mga classmates imo karon ana makas online artificial ang imong giduwa mga higala diha ra sa cellphone, no? Muna nga dili kay nimo ma experience, no, kana na ang kuan, no? Muna nga sa una lahi gito mo to kabusukol gyud og ibulihon sa una mga higala, pero karon nga kigsunan magda na inani ron nga na impluwensyahan pag dito sa kini ni ang lite mga higala nito boss sa kluban di na-impluensyahan mga higala, musuon. Ano niya? Ang uban mga higala, pastong dito sa Talisay, natungod lagi kay, wa siguro ka pangandam sa exam niya, ganahan po siguro, guay klase firme. Nang hulga mga higala, hinungdan nga nasuspinso ang klase sa usas mga tunghaan dito sa Talisay. Muna nga, mga ginikanan, raghihapon mo'y kasulbaran ani mga higala. Huwag lain mga kaisunan. Okay, magunsa man ba higala kung sa himuon na to diha mga pamaagi diha sa eskulahan o kitang mga ginikanan nagpabaya ta mga higala. Di hinuuntanan mga igsoon, but mostly mga higalas ginikanan, kipasagdan ra mga higala ang ilang mga anak, basta lang, di mahasol magduwa lag cellphone mga igsoon. Marami pag ang mga ginikanan, ito busy mga higalas barkada, no? Di magadingon din, nauntanan mga higala, but doon agay mga ginikanan nga nakita na kung mga kigsoonan nga mas giuna pang ilang kaugalingong lami, ilang kaugalingong lingaw mga higala, kaysa kuan mga kigsoonan, no? Kini ni ang estados ilang kinabuhi sila mga anak, no? Ala nang uban diha mga kigsuonan ay nga mag kayamukat na magmuritsing na mga anak, bro. Basta importante si mama nindot kay tan-aon sa TikTok, no? Nindot kay mga higala tan-aon sa Facebook mga higala, no? Nag-vlog-vlog mga kigsuon. 21 minutos na nakalabay sa las 8 ka buntagon. Nindot ti mambalita mga higala dako kining pagtulon ano. So nindot kay ning mga inisiyatiba ni Gumpang Barikwatro, no? Kay mo kuangin siya mga higala, mo intervener gyud siya mga higala nining mga panghitabo karon og duna gyud siya concerns sa mga bata bigay suon, no? Labi na gyud aning sitwasyon karon panghitabo mga higala ang gikabalak anato. Okay, nanala mo gyud hitabo gyud nga kasos pagkamatay mo na gisabay gyud kanan nga di mabalaka mga higala. Well, ato lang i kuan mga kisuna ni ampo nga unta, no, nga ma kuan mga higala. Malikaya na gano'y inaan ang panghitabo. Arita ba kakiksunan sa dugang balita? Arita ni Bro Alcer Dungong siguro? Kay ato di ipadagat karo di balita kininig ayong control slope dito sa sugod mga higala rasons pagpangahog sa mga bato. Kay dito ra ba sugod? Siguro kung nakaagi mo matumog sudad, aribo agis lugo mga higala makaagi good mo na des may imi. No, kabantay mo na naitaas kayong pangpang dihang murutag bakuyawan mga higala ginigagi series. Di ba kata batagakan anig? Bato maghigala sig pangahog ang bato diha, no? So muna atong usa sa tog tagag update karon maghigala kay kitar bang taga Tuboran mo ato tag syudad garitas logo maghigala wa gyud tay laing agian kana yung lugar diha mga kaisunan. Muna nga at least do na pud moy update maghigala, no? So arita baga kaisunan naka standby na si Bro Alcer Dongog mga kaisunan da captain moves mga higala wa ni kabalita kagahapon baga kaisunan gumikan do na man pud sila bisita ang ilahang general manager sa Sibikoto baga kaisunan. Buna nga gitagaan po nato gahin ang ilahang mga kadagkuhan sa Sibikoto aron nga makapasabot sa mga nahitabo karon, no, labi na gyud sa pagtaas sa singil sa kurente mga igsoon. Naalita sa ato aga balita baga kigsoonan sa mga kalambuan ni Bro Alcer Dungog the Captain Moves. Kuya E, please come in.
1: Yes, bro, Jiril, may buntag ni mo, gini Jirulan Botkoy, yung sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. Sa 63 katuig ka problema sa baha sa Tuburan District Hospital, yatagan o kasulbaran ni Gov. Pam Barry 4, gigahinan o 7.8 milyones ang proper drainage system o site improvements. Sulod sa 63 katuig, karon lamang natagan o konkretong kasulbaran ang dugay ng problema sa pagbaha sa Tuburan District Hospital, pinaagi sa administrasyon ni People's Governor Pam Barry 4. Migahin og 7.8 milyones ang Cebu Provincial Government alang sa installation sa proper drainage system concreting sa hospital driveways. Paghimo sa sidewalks o improvement sa parking space isip kabayan sa site development plan sa Baong Hospital. Ang maong proyekto, gisugyot ni Capitol Office of Public Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan, human niyang personal nga nasaksiyan ang dugay ng problema sa pagbaha atol sa iyang unang pagbisita sa Tuburan District Hospital niadtong Hulyo 2025. Human sa mong assessment, iyang girekomenda ang pagpatuman sa iyang sa usa ka proper drainage system isip prioridad aron masulbad ang kanunayng pagbaha o pagpalambo ang kahimtang sa hospital. Alang kang Dr. Catalan, importante ang mong proyekto aron masiguro ang mas luwas, mas limpyo o mas comfortable nga palibot alang sa mga pasyente. Ay ilang mga kauban mga healthcare workers nga adlaw-adlaw nagalagad sa katawhan. Pinaagi sa suporta ni Gov. Pam Barry 4 na himong realidad ang dugay nang ipaabot nga pagsulbad sa maong problema. Ongoing na karon ang implementasyon sa proyekto nga maghatag og permanente nga solusyon sa kanunay pagbaha nga dugay nang yatubang sa mga pasyente, healthcare workers ug mga bisita matag adunay kusog nga ulan. Kini nga inisiyatiba usa ka pamatuod sa padayon nga paningkamot sa administrasyon ni Gov. Pam Barry 4 sa pagpalambo sa infrastruktura sa mga provincial o district hospitals aron masiguro ang mas luwas, mas epesyente o mas dikalidad nga serbisyo sa panglawas alang sa tanang Sugbuanon. Samtang sa laing bahin miabot sa Tuburan ang lingkod Pag-ibig on Wheels. Ang lingkod Pag-ibig on Wheels aniha karon sa Tuburan aron mas mapadali o mapaduol ang mga serbisyo sa Pag-ibig Fund alang sa tanang Tuburanon. Sugod Hulyo 15 hangtod Hulyo 17, 2026, ang mga interesado nga membro mamahimong madto sa service vehicle nga nahimutang atbang sa Andam Tuburan Office aron makapahimulo sa nagkalain-laing serbisyo sa Pag-ibig. Ipaibalo usab ang tanan nga ang pagdawat sa mga transaksyon himuon pinagi sa una nga maabot, una nga maasikaso, kon first come, first serve. Maghatag og priority number sa matag kliyente aron mas upsay og organisado ang paghatag sa serbisyo. Giyawag ang tanang membro sa Pag-ibig nga pa himuslan kining higayuna aron makadawat og mas paspas og mas sayon nga serbisyo dinhi mismo sa atong lungsod sa Tuburan. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio og nadukan na lang diri sa CB Koto Tuburan. Shout out to Sir John Jones Malino, Bro Jimmy Lumakang, Bro Kang Tengre Laliego, Edi Induna, Hildo Gliardo, Andy Laurenti Ludovico Montesilio o sa atong way paglubad nga pagservisyo sa atong SB member, Hinyo Arrigo, o ni Director sa CB Koto Tuburan Aldin Orlano. O siyempre sa atong matibangon nga konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan SB member, Glenn Rigado. Shout out, Agaw, Lucina Burha. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Altsir Dungog. Oh, man.
0: Daghan salamat ni Kuya E, the Captain Moves sa Alcher Dungog, paghihigala ng kad-live gikan sa CB Kodos, mga isoon. Sa ihangga pagkabalita, 27 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon, paghihigala. At sa dugang pagkabalita, pagkakaisunan, balita Kaninga kininga sitwasyon paghigala dito sa Iayo nga control slope paghigala sa sugod. Rason is pagdahili sa mga bato, mga kaigsuunan. Yan ang control slope mga higala. Kailangang pagdipinsa paghigala na sa kinini abang let's slide. Uguban pa mga higala paglihok sa yuta mga higala sa usaka bungtod, no? Una nga dihan napita, grabe ba na mga kaigsuunan dihag pang-pang bungtod mga higala para gibutangan na dihag ka mga control slope. No? Kailangang dunay ubanan na mga murag murag interlink bro nga murag gihabol sa bungtod mga higala yung unana ba no? So batod pa baga kigsuna ni balik ang kabalaka sa mga biyahero gumikan sa pagkahulog na usab sa mga bato o mga debris sa National Highway dito sa lungsod sa Sugod Cebu. Mato di Sugod Mayor Lisa Marie Munien Durano Strigan na adunay gipahimutang nga mga safety measures lakip na ang pagdeploy o traffic personnel sa pagbutang o ingon man pagbutang o warning signages. Base sa video nga gi-upload sa social media sa usa ka motorista di atong Martes, Hulyo 14, 2026, makita ang gapadayon nga pagpangahulog sa mga bato ug debris gikan sa bakilid da plane sa highway. Sa taho sa Sunstar Cebu ni adtong ga Hunyo 2 susamang ga insidente ang pagkahulog sa mga bato sa National Highway sa Sugod ang nakahatag og kabalaka sa mga motorista. Labidakon adunay mga bato ug yuta nga nahulog gadto sa mismo na sa lane nga giagian sa mga sakyanan dili sama sa kasagarang rockfall nga mahitabo human sa kusog nga ulan. Gingon sa mga motorista nga ang gamaong mga insidente nahitabo bisan maayo ang panahon. Sa habig sa municipal government sa Sugod diadtong ga Hunyo giingong pagka ang pagkahulog sa mga bato ug debris adunay kalabutan sa padayong slope protection project sa Department of Public Works and Highways kun DPWH kabahin kini sa preventive engineering effort aron na malikayan ang pagpangahulog sa mga bato nga anaa sa bakilid. Sa mensahe ni Mayor Durano Strigan ngadto sa Sunstar Cebu, iyahang giingon nga ang kalihukan nga makita sa viral nga video kabahin sa padayong proyekto sa DPWH sa Baog National Highway. Gipasabot sab niya nga ang nangahulog nga mga bato kabahin sa usa ka control slope failure diid kontrolado ang pagtangtang sa mga batong nga anaa sa bakilid aron malikayan ang kalit nga rockfall mga higala. So mo ni mga kigsuunan naadis National Highway mga higala projects DPWH ongoing mga higala nga project ni siya DPWH mga higala kinig slope protection mga kigsuunan no? So base na kato nakuha nga video gumikan to sa padayon nga pagtrabaho diha mga higala no? Kay peligroso magigit tinuho na diha eh. Kay lahi manguna diha siya bro kay barug manguna kay na siya klasos pangpang no? Di ma paras uban nga mga bungtod nga medyo makilid ba nga ganang tahirig ang iyahang kuan no ang iyahang slope pang higala kada siya is barug jud gayo nya muna nga tan-aw tus babaw dunay murag nagbitay nang bato dito makuyawan ta kay matimingan ni noon ug igagi dihag mo moy ikitaga kada bato diha pag kisulabot lang tablarag na igo kagaran labaw pa siguro nga igo kagaran 31 minutos na nakalabay sa last 8 sos kabuntagod maghigala mag-isgot-isgot na karoon daris magkabalita sa kalambuan sa lungsos tuburan pinahagi maghigala daris tuburan Cebu the spring of success sa Facebook page mga igsoon ang pansari pa mga kaigsoonan at usab nga ipanagating mga greetings mga kaigsuunan diri karon sa ato ang Facebook account ng higala sa ato Facebook live mga higala. Ato rigi padagat ing ato ang mga nagpadag mga mensahe diri mga kaigsuon gasto gyud sila mga higala oras no aron makapadagat yun nilang mga mensahe. Dili gyud ni agaw ni Paritatsky G Tatsky double G mga higala nga si Dennis G. Flores mga kaisuran, no? Itong amigo mga higala, Dennis Guapo Flores. Good morning, boss. Shout out ko ni Agaw Tatsky double G. May pagpaminaw ni muda, Tatsky double G. O gingon man ni by Dennis Flores, bro. Good morning ni muda. O gingon bad sa inyo ha, karo dihan. Commander dihan, no? Sa inyo ha, inuntang kampo diha sa kansi detachment nga si Sir Gilbert Natabio. Sarge, good morning nimo diha, Sarge, no? Ingon man dito di Sergeant Blanca maghigala dito sa Marble Detachment mga igsoon. May pagpabinog, may buntag ron diha sa tawag Philippine Army sa ato sa maghigala ang personnel sa CAFGU maghigala. Belinda Binoliraw, good morning sir. Ingon man si Kapitan Ilwin de la Serna mga higala Guarin diha karon sa Barangay Kampot. Sunod ni mga higala, mga kapitan akong amigong mga idol, mga higala. Wala nga sila ang mensahe, si Kapitan Idol Elwin de la Serna Guarin o si Kapitan Idol Dexter Clarity baga igsoon. Nagpabinaw ro diha baga higala, Kapitan Idol Dexter Clarity siya hangga Itiri Desmildix sa Tumarad Public Market. Good morning diha, always idol, watching idol. Ano niya, good morning Kapitan Idol Dexter Clarity ug ni Ma'am Milagros Clarity, no? Diha karo silahan tindahan or diha baro sa Barangay Kugon silahang residensya. Ang pagpaminaw niyo diha, no? Ug ingon man sa tabaga Kugonians, no? Ang inyohang nagpag-greet, inyohang mapinanggaon ninyong kapitan, no? Mapinanggaon yun kay lamian ug puno sa bitamina ug sustansya ang iyahang pagkaon nga gi-serve batag feeding program batag adlong Sabado ninyo diha, no, sa Barangay Kugon, no, ni Kapitan Idol Dexter Clarity. Si Danny Biscaino Domicilio Bayong Buntagyel ang pagpabinaw sa dibo diha, Piolo ang binansagang Piolo ng Tuburan paghigala. Danny Domicilio magaigso higun man dito ni kidi ang Boss Binsoy, kidi ang Higanto dito maghigalas Barangay Puta Tuburan Cebu karon. May pagpabinag, may paminaw, may buntag di muna Boss Binsoy Glenn Vincent Higanto maghigala inyong masaligan sa servisyong tinud-anay baga kay igsuonan matinabangon labaw sa tanan magiloyon. Boss Binsoy Higanto maghigala des Barangay Puta Tuburan Cebu ayaw si Piata maghigala. Anya Mac Els Moniba Estrelon watching from Bulacan Task Force Boss, no? Oh, dia sa Bulacan, si buha mga kaubanan diha sa Task Force Bulacan, no? Diha sa inyo hang municipalidad po dias Bulacan na bro. Good morning po di mo diha, no? Sa inyo mga kaubanan amping mo da sa inyo hang pagserbisyo sa publiko. No, nya si Jenilyn Bolero, good morning Kuya Jeriel watching from Manila. Pa-shout out ay ko ni Papa Jimmy Lumakang sa Tanan Family na lang na ako diha sa Uwangan Dos. Thanks sa pagbasa Kuya Jeriel. Okay, may pagpabinag, may buntag ingon man diha karoday si Muha pinalanggang hamiling kapika si mo diha, no? Kididi ay nakalimut ko ni si Muha hangga ko anda, no? Basta kididi ang ko ani. Pagbang ko ni Busri Ilaya, no? Pagpaminaw dahi di Busri Ilaya da karo sa Alegria. Kauban, no? Das Alegria si Tuburan. Kauban di Ati Dina Ilaya diha karo, no? Sa Alegria. Yeah. Si Consel Titing Budikilio, no? May pagpaminaw. O di Ati Perlita. Kaya ni ang Budikilio diha karo sa Barangay Alegria. No? Si Consel Bernie Gadja, Consel Chio Prido, o ni Chio Carlo. Asinjente, may pagpaminaw diha karo sa Alegria. O di Kapitan Jeffrey Balin. Ma'am Amilita, good morning ni mo diha. O si Jim Zamora Aling Taniyo, good morning Sir Jeriel. Ingon man ni Ma'am Ina Pinka, mayong buntag dong, always ming naminaw ni Mudiri sa Kalambuan sa Tuagalungsod. Salamat kay Ma'am, ha? Niya si Ma'am Ramil, good morning boss. Pa-shout out ko sa akong papa, nag-birthday gahapon si Romeo Lianos. Salamat boss. Okay, happy happy birthday, no? Sa papa ni Sir or ni Ma'am Ramil ni. Doon na magkukoy Facebook friend nga inaanig hapon nga pagka Ramil ay hanggi ko niya babae noon to, no? Niya si Ma'am Quimley or si Day Quimley Pamplona Mercado, good morning bro Jeriel watching live from Uwangan Dos, shout out Lianos family og labi na ni Tatay Tiban og ni Bitoy Lianos. Salamat bro, oy good morning din yo Tatay Tiban og di Boss Bitoy Lianos, no, diha sa Uwangan dos. Labi na gindihan di pari bro Jimmy Lumakan. Ako pari abay, iking Lumakan, no? Pari abay Junbar Bagabaga. Sab dito karon sa Bagatubang dito sa Kininiang Singana ni. Dito sa Agbagakay, no? Nya, si Manuel Kalida Junior. Good morning ni mo diha, dong. Good morning watching pa shout out. Kuya, watching live og shout out sa akong asawa. Kuya, salamat and God bless, no? Dito karon sa to secretary sa Tuburanong Pagtinabangay si Day MM Nobisyo Kalida. Unya si Gika Dubal Kudoy. Good morning shout out Filomena Hinabi. Oh, nya nga nagluto sab guro ingon man si Edna Bakita kang maong nga nagluto og sud and thanks and more power. Oh nya, salamat kay ninyo sa inyong mga mensahe ha, sa inyong pagpadagat, sa inyong mga pa-shoutouts, no. So arita baga kay Igson bag iskutisgo ta diri mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan baga Igson. Tuburan distributes vegetable seeds and native chicken to 125 beneficiaries mga higala. Ang ato ang LGU Tuburan Bagahigala ini sa tuwang munisipyo pinaguluhan di ubos sa pag or ubos sa liderato Bagahigala ni Mayor City Jabante. Pinagi sa ato ang Municipal Agriculture Office kung ato ang mao Bagahigala na pinaguluhan usab di Circuit Marcel Katubis. Pinagi sa pagsuporta usab sa ato ang SB member ato ang Agriculture Committee Chairman Consul Glenn Rigado. Ingon ba sa itong consultant diha karon Bagahigala sa mao mga kaigsoonan nato nga si kanhi Consul Ray Mateo Laurel, malampusong nagpahigayon sa pag-apod-apod og lowland vegetable seeds mga higala og native chicken isip kabahin sa padayon ng pagpaningkamot sa paghatag og suporta sa ato ang mga mag-uuma og pagpalambo sa sektor sa agrikultura sa lungsod. Ang total or matod pa may ginaghanon nga 122 o 152 purok beneficiaries ang nakadawat maghigala sa 336 ka megapacks sa vegetable seeds maghigala. Samtang 152 ka mga native chicken usab cockerels and 304 pullets were distributed baga kaigsoonan. The distribution was carried out in partnership with the Office of the Provincial Agriculturist maghigala. Among pagpangapod-apod Bagahigala pinagi usab baga kaigsoonan sa ato ang opisina sa Provincial Agriculturist mga kaigsoonan dinhi sa Sugbo with the valuable support pinagi Bagahigala sa suporta usab di Miss Connie Frulio ang OPA Cebu. O nya matod pa diha po si Sir Mitty Soriano supplier mga kaigsoonan og native chicken sa okay, no? O gang ato ang mouse staff mga higala na mo'y nagpang-apod-apod mga kaigsoonan aron hapsay mga higala ang pagpanghatag sa maong produkto mga igsoon. O, di ba mga kaigsoonan? Doon ay 152 ka mga purok beneficiaries mga higala. So, may na kayo ni. No? So, kini mga lisos o tadon, ang pingan lang gini ninyo. Inig ma... sa ba't itawag ni kuana ni kinini ang Bard Ali Hurlano ni seedlings lahi niyang niyang tawag sa kinini ang kuan kana na ang Binisaya gyud lunsang Binisaya gyud niyang tawag sa seedlings ba dito ra pugo cut on niya bro nakalimot na sa go unsay Binisaya aning seedlings no dito ra sa nakuha no so imo lang gyud siyang ampingan imo lang gyud siyang tagaan mga higala sakto pagatiman. Bisan pa og wala kay kuan bro. Bisan pa og wala kay kanang gitawag nato og kanana ang garden. Naa lang kay mga kaang or do na kay mga recycle bagay gala mga plastic bottles. Bisag kanang gagmay nga plastic bottles like for example kanang kuan kanana ang 1.5 nga Coke or kinini ang soft drink. Mo na siyang putlon. Bangaga nimong lubot. May mong tusok-tuslukan na nimo diha kanang kuan. Makuha na siya. Para doon ay kalutsan sa tubig, pamuubo ni mo. No, so, pwede na ka makatanom, ana, o tulok ka lusok nga agbati. No, niya, imuna siyang butang agaw, ang kiningisig kakilid niya, pwede na mo isabit niya si Buhang Kural Baron, o asa di mo isabit niya baro sa imuhang kinini ang singahan, aning balisbisan. Pwede ni mong himuon ni mo na ang kuha. No? So, once nga, hanging na siya mga higala, pero doon ay yuta, no? Once nga maka turok na mga higala, Udya, gamit tibo mga kaigsoonan ang tambok ng yuta o organic fertilizer. No, labi pag ganini ang musuri ka dito sa opisina Smao. Ang itaon mo si Sir Aldrin Dakwa. No, so, hindi tayo makapamarayag dito. O kanada ang fertilizer nga produkto sa tuang kuhan diha bro. No, sa ganini ang biodegradable nga kinini ang organic fertilizer. Kaya naaman tayo rin diha sa tuang kinini ang basurahan. Diha sa may kinini ang may barangay kugon ng higala. No? Kanang ato labayan ng basura diha. Naa diha ang atuang mga machine diha sa biodegradable nga kinini ang organic fertilizer diha. Naa diha giprocess ang katong tanan nga mga gilabay diha sa merkado nga mga panit sa saging, mga lata nga mga prutas like apple unsa pa na diha, mga kanang agi sa hasang sa isda, mga tanan no nga kanang malata bitaw nga kuan bro nga mga sagbot kuan dito gida na, sa machine dito nato sa atong basurahan. Unya ato nang gisegregate dito. Niya ato na to nag-i-process aron ma-recycle, mahimo na to siyang organic fertilizer. So muna atong gipanghatag sa mga mag-uuma. Grabe ka epektibo mga kaigsoonan kay mismong si Bard Ali Horlano mga igsoon nakagamit inyo nang makita na suruyar go dinyo diha sa barangay 1. Wa magilaing balay diha nga nighanga di mo duol tower nga dunay plugs Amerika og sa Japan Japan ba ay Amerika og sa kinini ang Philippines. Makaingon mapukong Japan kung kimaan mo po na kunin kong amigong hapon. No, kinini ang makita ninyo ng balay handos andanas nga napuno gidas o tanon. So iyaha mga kigsunan usa na siya kay ihimplo kay manghatag na siya ka ng seedlings unya makita gini mo no kung giyon sa po niya pag-atiman no? Pwede ka po saka dito sila bro ang kanyang seedlings basta lang seryoso yun ka nga mo tanong ka atiman on yun mo nga bisag usa lang po kaliso maka or usa ka seedlings maka uli ka niya dito malipay na po siya na no? So nagpasabot na siya nga ang gihatag ni mga seedlings ni sanay no? So muna imo makita dito pasuunin mo giyon sa niya nga di gid ay rason no ang kapiki sa lugar magihigalas pagpananom kay naa man gyud no kang Bard Ali Horlano da iya man gyud na pamatud-an og gani mismo sa iyang pagpamahaw makasave na gyud siya magihigala kay usay di naman siya kato sa iyang paliya mga igsoon no sa mga dito ra pupunya kumum no ko usa kay lami ana bos kidini ang Bard siya di naa gyud iyang vitamins no kay once ang paliya ingon ta nga ang paliya grabe man like insulin bro no kanini ato ang lawas kung masubraan na sa sugar mo nang matawag tag diabetic ta tungod kay wala na tay insulin wala na imo balance sa sugar sa tuang lawas mo na imo balance sa tuang sugar sa lawas kanang insulin so kanang kuan paliya grabe na siya insulin so kung atong kanon ang paliya nga giluto na to pinagi sa init nga kayo mahitabo mamatay ang insulin so malagmit ang atong gikawon nga paliya nagtutan tutag pait niya naagya purgado yung insulin pero wa na. So mas maayo day aning kuan nga higala paliya nga kargado gyud siya insulin kauno nimo siya nga hilaw pero agwanta pug gas kapait ha ang uban gani inom gyud tanang beer nga perting paita nga wa pay beneficios atong lawas. Ha? No? Ingon paita sa lanang kuan oi. Kana man laging ilim noon nga beer mo palit man lagi mo ana pait pa bayran. Pahit pas bulsa niya, pahit pas tutunlan. Wapay binipisyos lawas, mga higala. Niya, kalang kuan. Ha? So, wala, mga higala, no? So, makita din mo mga kigsunan diha. Sekarang Gabard Ali Horlano. Usa ni siya sa, kuan. Kadiniya, mga higala, akong mahatag. Example ninyo diri sa lungsod, mga higala. Nga, naano? Iyahan ka ng kuan lugar, mga kigsunan. Bisag usa kahagipot, mga higala. Nakapananom, gisag ubay-ubay. Naay kalbasa, naay agbati. Napay kamunggay nga asa ko ka kamunggay to si Canflor bro no so di gid rason ang kahigipot sa kwa no so kining inisiyatiba sa ato ang maos sa paghigala paghatag sa to ang mga purok mga kigsunan ang mga lulan mga higala man ani nga mga kinini ang areas ang atong ipantagaan ani mga lulan pod nga mga seeds sa to aga vegetables mga higala to promote mga kigsunan sa backyard gardening mga igsuon ug pagpamuhi ani mga native chickens. So, kining native chickens kinini ang anindot ani rombro ay noon kining nakita nako kining bisaya manok gatutas bukid ug naatay uma dito nya do natay kinini singan ani kining galingan bato pagdali reta ka kuan pero ari ka magpalit ka og pinch diri lungsod alkansihon ka kahinik igtubo ang native chicken no Dunay mga bag-uron kining mga Hulohano, mga Peruvian, mga ilang mga dagko kay ba no? Moro maghihapon og kuan no? Moro maghihapon og unod sa Bisaya no? So nindot po da siya maghihigala no? So mato moro mga kisura no? Kining gihimo karon maghihigala sa atoang LGU tuboran. Nagi sa liderato ni Mayor Cidy Diamante og sa atoang Municipal Agriculture Office maghihigala. Indikasyon ni mga kaigsuunan sa walay puas nga pagsuporta sa mga kaigsuunan mga mag-uuma sa sektor sa agrikultura sa atoang lungsod usab mga igsuon no? Kay mo man mga higala labing importante sa tanan mga igsuon ang pagsuporta nato sa mga mag-uuma. Kay kung way mag-uuma mga higala wa tay gilamoy. Wa tay kanon mga kaigsuunan. Isigo na mga higala gumikan sa global crisis mga higala. Kalibutan hong krisis mga igsuon. Gumikan mga higalas, padayong mga gubat ito sa guwas nasod, padayong pagsaka sa produktos petrolyo mga higala, apektado mga kaigsuunan ang ato ang kinabuhi din sa Pilipinas. Gumikan ang ato ang ginini ang gipangangkat ng mga pagkaon, mostly mga higala, gikarga na ito sa mga sakyanan nga gigamita gasolina, gigamita krudo mga higala. Muna nga mas bastante mga kaigsuunan na kung daghan ang makatulong pagpananom din sa tuang lungsod mga higala, sumasmenyusan ang atuang pagpamalit mga higala, pagpangangkat mga kaigsuunan o pagkaon sa laing lugar mga igsuon. Huwag doon natin atuang kaugalingon nga maproduce no? Nga pagkaon mga higala. So mamana, good, ni Anto Pamanggida mga higala, no? Ang damgo ni former Mayor Aljon Diamante mga higala. Iyang pangandoy sa atuang lungsod mga higala nga maangko na to ang food sustainability, food security mga higala, no? So, food sustainability mga higala mo sustain, no? Ang ato ang mga mag-uuma diri mga kaigsuon. Mamita ng ato nang gipanghimuan og mga karsada diha sa ibabaw. Ang mga lugar nga daghan ang mga kaigsuon natong nanguma, anang mga lugar, mga sitsuha, anang mga barangaya mga higala, atong gipangablihan ang ilang mga karsada og mga karsada ilang mga lugar aron nga mas padali nila mga higala. Ha, ang ilang gimbuhaton, alabi na gyud ang ilang pagtumod sila mga produkto mga higala. Okay, sagod ang giingon mga kaigsuonan og karsada mga higala hisgutan. Kana dihang tumog pa mga kaigsuonan, wa magid na sukad sa una pa mga higala. Diha ra magid na mga kaigsuonan sa panahon sa administrasyon sa Diamante mga higala. Now karon ang tumog pa mga higala na ablihan, gibuhatan pa gyud mga higala iskina padung dito mga higala sa asa to dapita pre dito sa kuan pre kamansi maghaw. O, ito dito sa maghaw, mga higala. Nilugsong lagi dito, mga igsuon. So, sato pa, ang taga-maghaw ni Anto, abdan, mga higala. Ha? Uras-urasan, mga higala, o sa makariglungsod, karon, perti na yung sayo na. Perti na yung dalia, mga higala. So, muna siya inisiyatiba, muna siya suporta na ito. No? Sa itong kagamhan ng lokal, muna atong mga pagpaningkamot, nga atong masuportaan, ang ato ang mga mag-uuma, mga higala. Dili kay panahon og dunay kalamidad magsigilan taghatag og ayuda. Sigilan tagpanghatag diha og cash assistance mga kaigsuonan. Di man pwede. Ha? Di man pwede manghigala kay di man magsilbi nang magsalig lang ta pirmi anang hinabang mga igsuon. Magsigilan pud tagampo kag dunay kalamidad kay aron dunay hinabang di sa bayo. No, muna payit pud mga igsuon. Muna nga ato ang maghigala hangpon nato og unsay mga programa, no? Gikan sa ato ang lokal nga kagamhanan mga kaigsuonan, labi na gyud kining lig-on nga pagsuporta nato ngadto sa mga mag-uuma o sa sektor sa agrikultura mga higala. No, sa ato mga greetings sa bro, itong itong napatay, itong nakaraan na itong mga greetings messenger kay bro. Hingon to sila nga, bro, imo na maming gikalimtan. Sige lang, ang pagkalimot way gahom, apan pabilin nga nag ni amos ato andughan. So panahon nga doon natay oras o ato gining manghigalang ma kinini ang ato magahinan po manghigala pag greet no inyohang mga kuan diha no mga kahigalaan no yung mga kasilinganan diha like diha karo di sa John at mamfi ikot manghigala. Good morning ni muda no, no John diha karon sa Barangay Odo tapadi Bard Ali Horlano ingon man karon diha di putak glass mga higala. Servisyong wagas mga kaigsuonan. Si Consul Raul Alnicoli mga kaigsuon, no? Sus perbinda mga higala ni Consul Raul Alnicoli mga kaigsuonan in terms sa pagsuporta mga higala sa iyang mga gisakman diha sa putat mga kaigsuon. Sports ug uban pa mga higala. No? So, naagid ba kaigsoon, aligoon yung pagsuporta. Labi na yun ba nga kaigsoon na yung pagsuporta sa mga batanon sa paugnat sa kusog, mga higala. Yeah, doon na yung nindot, doon na sila bag-uron diha nga pickleball. No? So, kini pickleball sa pagkakaroon, murag tanawin ako, mga higala. Purti naman naghana. Ha? Murag nawa, antines. No, pero malipay ta. Nganong malipay ta? Tungod, mga higala, ito nakita nga ang ato mga batanon. Malikay, no? Madivert mga kigsunan. Imbis nga ato sila malingaw anang magsigidua anang gadgets, magsigikuan. So, doon naging mga higala sila endurance sport. Doon, duwa sila o kinini ang sports, mga higala, like any pickleball, no? So, suportado kini diha ni kuan, no? Ni kuan po diha ni Konsyal Raul Alicule iha mga batanon, diha mga ginsakpan. Ha, aning dag kasikat na karoon nga duwa sa pickleball. Ikaw, bro, nagsugod na ka na. Ha, nag-practice ka na. Ha, sakit ang hawak. Sa sorbida mga igalaling kuan atong kining hawak ko na ta mga kaigsuonan ba no di na gyud magsilbi pila edad ni morom bro wap akay 40 no pila pa man ay karon 38 hapit na dol-dol sinyalis na kakato bitong ako mo man siya nga basta ingones paritas kay gutuan ako siya nga pre basta hapit na gani kang 40 magsugod na gyud sakit-sakit imong hawak nga di pa na siya inigsugod gyud imong tongtong gyud 40 mo na lagi tawag gilag life begins at 40. Oh. 40 sa kita sa hawak. 40 sa kita sa tuhod. Ah, 40 sa kita sa dughan. San? Oh, kung ano man, pre. Ano 40 sa kita sa dughan, man? Kay, mangiibugo na kuno kay siya nga na 40 siya, pero sakit kay sa dughan, kay, di naman siya tag doon, kitiguang naman. Ah. 40 day. Life begins at 40, bigigson. So, ako Osman may pagpaminaw ni Mudia kinidi ang Konsyal kinidi ang Raul Alicule das Barangay Putat no? Ya, si Konsyal Jonathan Atandasilio po das Barangay Apalan sa Sporbida no? Kining ako ang amigong Konsyal po diyan magigsoon kanhi gini manghegala po nga ako ang partner diri pas Bitirigyo ni Anto no? May pagpaminaw may buntag ni Mudia Kuya Konsyal Atandasilio ni Anto pagid ni built in ni niyang pagkabuutan o niyang pagkamatinabangon mga kigsoonan das Barangay Apalan munang di gini ma ha, malimtan sa taga-Barangay Apalan kay gumikan maghigala siyang pagkamatinabangon sa Konsyal Atandasilio o si Ma'am Analisa Dasilio may pagpaminaw o ingon man sa ilahang barangay kapitan of course diya maghigala ang literal nga buutan nga kapitan mga kigsunan maduulan sa tanan muservisyo nga way pili skinabagaan diya sa Barangay Apalan advance happy fiesta ninyo diya Kapitan Linet Armas Barangay Apalan ha, advance happy fiesta ninyo da o ingon man, das barangay kinidi ang dalungsod may pagpaminaw dito yung sopro naman siyo das barangay dos usab ni Konsyal Odit Presbitero o ni Ma'am Faith Presbitero no? Nya si Boss Ivan Riosa may pagpaminaw dahil karoon da sa barangay da

inon ta successful ka sa imuhang kuano. So nagbinuotan jud ka, no? Kay wa may nahimong successful sigurong badlongon. Buotan gina mga igsoon. Ah, si Roldan Upaw Tomasis. O gingon man, mga higala di karo sa Barangay Kugon, si Boss Alan Uyua. Ah, di may pagpabinaw di Rosia Motor Parts karo ni Boss Alan. Good morning mo di Uyua. O si Nanay Nini Butal mga higala. Ah, Jambanti Butal di karo sa Matnog. Sila karo kaoba si Ati Mamay Butal Lariosa. Gingon man, si Konsyal Jiri Lariosa karon. Ay pagpabinaw niyo di si Nanay Nina. Ah, good morning mo di Nanay Nina Lariosa. O sa tanda na ito mga kabiguhan kahigalaan diya sa kidiniang Matnog Bargeputa di kuan sab karon gaw Alim Mourinho di agaw iking may pagpaminaw nga tanhay niya si may pagpaminaw sab diya karon di Bus Ray Briguli usab karon diha sa ihan tubigan diha sa Bargeputa da no good morning mo da Bus Ray Ray Briguli baga kigsunan og diha sa Mangga syempre of course mga kigsunan nagpaminaw ron diha si agaw Glenn Pahis mga igsoon. Go Glenn, good morning Ronnie mo diha sa imuhang manukan o diha sa imuhang kinini ang itlogan, no? Yung mga kaubanan karon diha labi digis no imi o si Ati Dora nga Bardukilyo. O gingon man si agaw agta labandiro po diha, no? May pagpaminaw di mo diha agaw ta diha sa iyahang diha sa unahan ron agaw Glenn nagkuhan po diha na po diha ganahakag refreshing kini or refreshment ng higala kini inom kag tubig butong na po diha no ni agaw agta labandero baga kaigsunan o niya baga higalas Marimiri Arnado good morning may pagpaminaw sab diha karo sa Skina Cats diha sa Barangay Puta Tuburan Cebu diha siyang barbecue stand karon ni agaw ni Marimiri Arnado good morning ni mo diha mare o gingon man ni Pari Jimmy Hinosa o ni Marimerji Hinosa diha karon sa Barangay Gaang Tuburan Cebu. Sir Jai Jai Julius Lantern na may pagpaminaw diya sa Jaycon diya sa Barangay Bagasawi Tuburan Cebu. Ingon man ni Sir Chito Isidro Mamlit Lit Isidro diya sa Barangay Sais Ilang Fishing Supply. Good morning isab karo di Doc Idol Garner Verano Barangay Ixon diya sa Veterinary Clinic diya sa Barangay 5. Ingon man mga higala karo di Sir Ju or Ju di Gracia Aspi mga kaigsunan. Sir Aspi good morning ni mo diya Munina Balsa Mamagid Aspi diya karon the owner of Aspi Lights and Sounds mga kaigsunan the pride of Tuburan no diha karon located at Barangay Caridad Tuburan Cebu the home of Aspi Lights and Sounds mga higala karon sa Barangay Apalan mga kaigsunan pizza 15 umabot Agosto mga higala dunay Vesperas disco party mga kaigsunan powered by Aspi Lights and Sounds mga higala no so kuan gini nindot gyud mga kaigsunan gari ato yaning i-post mga higala gini mga schedule sa kinini ang service no ni Sir Aspi that's Aspi Lights and Sounds mga higala Tibok Province of Cebu ingon man sa mga kasikbit nga mga probinsya like Bohol mga higala okay ubay-ubay sa mga kalungsuran sa Bohol ang na serbisyuhan no sa Aspi Lights and Sounds onya di karon mga higala ni okay Barangay Uno karon may pagpabinaw ni kanhi konsyal Linlin Kumahig ug ni Ma'am Ibyang Kumahig karon good morning usab di Sir Boy ni Boy Ibu Horlano mga kaigsunan good morning muna ni ito ay Balagaron Tesorero das Barangay Uno Boy Ibu Horlano kung yun man sa numero uno nila diyang konsyal Konsyal Christian Docante das Barangay Uno good morning kung may pagpaminaw ninyo diya karon ni Konsyal Abner Arnijo das Barangay Bulwang Tuburan kaubari Bam Jema Salatas Barangay Apalan good morning may buntag ingon man ituburan na ISB member Konsyal Aming Herora Sueso good morning ingon man mga higala karo diha di ituburan ISB member Eugenio Arrigo ay pagpabinaw ni Bada Kuya Cons ato ang ISB member na kuputs komitiba sa social welfare mga igso no way paglubad o pabiling nagkusog ang iyang pagsuporta na itong mga tuburanon bisan pa sa iyang katapusan termino isip konsyal ni nga lungsod sa tuburan kuya konsyal Hinyo Arrigo ingon man karo maghigala si Baydo Do Hilito may pagpaminaw des Noak no inasal good morning Barangay Utso o ingon man diha karon sa Barangay 5 good morning may pagpaminaw sa di Ma'am Leonella Bardukilio maghigala des yung apart hotel mga kaigsunan Barangay at Amatugan konsyal or kapitan Alexander Dakwa good morning ni mo diha kapitan no Alexander Dakwa sa Barangay Batugan og di barangay or former barangay Tuminha konsyal kini ang Andy Laurente og ingon man mga higala konsyal Edie Indona diha karos barangay Lubo Sugod Cebu may pagpaminaw ni kuya

0: Konsyal Agaw Roberto Alonso Samura Menghegala. Wala kita igong oras mga kaiksunan, hangtod ugma puhon usab sa itong pagpanaguban ng atong tulumanon kalambuan sa lungsod Sobran. Sa Gyapon, kinyang pumbring iksuon, pumbring silingan, apan adunahan sa respeto at pagbahal sa isig iingon, jarila, sindiente, manamilit sa gungmingon. Ngayon adlaw, nga Huwebes sa Kabutagon, magbabungog, magbalipayon. Daga salamat sa pagpaminaw. Bye-bye! Good morning, Tuburan!
1: Jarila, asindiente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 98.1 BT Radio, Tuburan, joins the Christian nations in the observance of the Lenten week. May the peace of the Eternal Kingdom be amongst us all.

0: 98.1 BT Radio.
1: GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500
2: pabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Para sa masanagon himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
7: FiberConnect IT Solutions.
6: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
8: Original Hagkuroy Capsule.
9: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarna sa Hagkuroy Capsule.
8: Unsa pang inyong gihulat? Balit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot kung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
11: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: This is the Morning Drive.
12: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, nauli. Anang akong kabuhi niya, ayo na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading.
4: Mapalit sa inyong suking buti.
5: Gusto ka ba o Glitzon Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga?
6: Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan.
7: Susas Lechon Manok and Lepo.
6: Lamian na, barato pa.
7: Lamian na, barato pa.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Siguradong magpangita ka.
6: Susas Lechon Manok and Lepo.
7: Tara na!
0: Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
8: Na banggaan ko giro, nahapla ko, sakit kayo ko ang tuhod. Wa ko kalakaw, mga hapit do kasi mana. Nihubag, karon paghaplas na ko sa liniment, nawala ang taon. Iwan ko, huy, salamat yun sa said liniment. Naayo yun ang sakit sa kutuhod. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City, Mag 76.
0: Ginama sa Seed Pharma, distributed by said marketing.
9: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkayog noong?
10: Bitaw, no? Atong pangutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
11: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
9: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
10: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
9: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
12: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
13: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
14: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
15: Bugas-bugas, o katul-katul,
0: i-DTX 500 na!
15: DTX 500!
0: Aduna kini antimicrobial properties
15: nga makatabang sa pagkuha,
0: pag-ayo sa bugas-bugas,
15: o katul-katul,
0: DTX 500!
15: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Good morning drive.
3: Every morning.
2: BT 98.1.
3: Morning drive.

0: 101.1 BT Radio.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon, bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naanagid kay ginabati, labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Murilid yun, sir. Nag-haplas kong set liniment. Dala-dala kong yun ako. Unya, dili mapagumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan yun ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Ariana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, nausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, og truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook og mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Og pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
8: Vitron. Subok na.
9: Aya ko dai si Saidi, ngayon son taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kay namo kung bata sir ba. Grabe katahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ra matulog unya aya ra siya mo mata pag gutomon. Pasalamat ko sa Vitron ra.
8: Vitron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: BT Radio 98.1 FM.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
13: serpentina tabang para sa high blood pressure,
12: malunggay paligon sa imong immune system,
13: tubo natural energy booster,
12: ginger pangontra sa inflammation,
13: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto kang ligon na immune system o energize every day,
13: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
12: Bliss for life.
11: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Bring health into your home.
14: Marami na ang believe sa Lactopapi.
15: Sa Lactopapi. Lactopapi.
16: Lactopapi.
14: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
14: This is the Morning Drive.
17: The Morning Drive.
18: BT 90.

0: I'm a rock star.
1: 98.1 BTE Radio.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Monching.
3: Oh, Monching, Monching yung mangga? Ah. Yung Monching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi una kapuyon dai ka.
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
4: Okay na.
3: O sige, salamat sa tingnan natin sa ma'am, Monching.
4: Monching.
5: Tadayloy sa Lichaman at Lichan Bali Aga Aliampo na ginibaybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagin ni Mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yan po. Tadaylo isa lichan medog lichan belly og yan. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
1: BTV.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga, pag umalang ko pang hapla, sir, kusin hayayak, please ko kayo ang paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye,
3: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba, uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: The Morning Drive.
4: Every morning.
3: BT 98.1.
4: Morning Drive.

0: dance floor.
1: 98.1 BT Radio.
2: Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy.
3: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
5: Alam, niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services. Anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services. Babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services. Og yung usab ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini diha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services. Og ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya og ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga serap ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Bitron serap. Dayon, karun yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
7: Bitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
9: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751-904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
11: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
12: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
11: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
12: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
11: Ha? Unsa din na anak kuya?
12: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
11: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
12: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
11: Hala,
12: Available naman na sa mga butika.
11: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
12: Ha? Asa naman ka?
11: Asa pa mo? Balik ako ng Lolo Masyong Coffee.
0: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.

0: And I'll just be here in the kitchen, serving up some moaning and bitching.
1: 98.1 BTV Radio.
2: Mayong adlaw na usab mga langga, welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Makaobon niyo karon si Mama Rusty sulod sa pipila ka gutlo. Kung diin pagaisgutan na to karon ang pinakabag-o nga kapsula, ang original Hagunoy capsule. Unsa man ang original Hagunoy capsule mga langga? Excited nang uban. Ngano man dugay-dugay tangga paabot ani. Ang original Hagunoy capsule usay sa kapsula nga adunay unom ka mga ingredients. Dili basta-basta nga mga ingredients ha, pinakabaskog, pinaka-powerful nga mga ingredients nga makatabang kung natay balatian sa tong lawas. Grabe. Ang una, malunggay. Kabalo na kita kung saan ang malunggay mga langga. Basta magsige gani kag utan, si kagkaw kamunggay mo taas gina imong kinabuhi. Maura gina ang explanation sa kamunggay. Kumain ang gulay para humaba ang buhay. Munang tagas kay kinabuhi ang mga tao sa una kung kakaon ka og gulay. Makatabang ni siya sa mga ginikanan o sa mga mama nga nagpasuso. Kung nagpasuso mo diha, makatabang ni aron pagpadaghan sa inyohang gatas. And then makapromote po ni siya sa imong good sleep. Makatabang ni kung aduna kay insomnia, kanang dili ka makatulog. And then kung naa kay arthritis, kung naa kay asthma, makatabang po ni sa mga magtiayon nga dugay nang gapuyo apan wala gyapoy anak. Tungod kay ma-boost ang inyong fertility kun kanunay mong mag-inom og original Hagunoy capsule tungod kay naa diha ang kamunggay. Okay. Ang sunod nga ingredients, tubo. Okay. Wala na gilaing mulalis ani kay kining tubo, gina-exim daghan kay mga herbal nga gagamit aning tubo. So kung magluya mo, magluya gani mo, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule kay nganuman i-boost niya ang inyohang energy. Makatabang po ni paglimpyo sa ato ang kidney. Agoy, ang atong kidney karon. Grabe, hugaw na ang atong kidney karon tungod sa ato mga gipangkaon, mga chemicals nga gipangintik na to, mga preservatives, makaon magina na to, kinaman na sa mga pagkaon. Hugaw na ang inyong kidney. Dapat limpyuhan ang kidney. Pinaagi sa pag-inom og original Hagunoy capsule kay naa na siya itubo nga makapalimpyo sa ato ang kidney. And then, kung aduna mo'y sakit sa atay, labi na sa mga palainom nga na pagpakonsulta niyo sa doktor, giingnan mo nga ano diferensya ang inyohang atay, na good news, makatabang sa inyohang original Hagunoy capsule nga mapauli ang ka-healthy sa inyohang atay. Importante bening atay, kay mao bening salaan sa ato ang lawas. Importante kayo ni, mao ni nga dapat ampingan, inom kita og original Hagunoy capsule kung anak kay gibatsyag dihan anak kay sakit sa atay. And then, ang sunod nga ingredients is ang kining serpentina. Okay, or kining gitawag ni sila marbilos or maribilos by tawag ani sa mga karaan. Marbilos. Pait kayo ni. Pero grabe, kung nakakita pa lang mo, na-featured ni siya sa Salamat Dok. Kanang bitong sa ibisibihin sa una, Salamat Dok! Doktor yun ang ga-explain. Tanawan nyo dyan sa YouTube. Doktor yun ang ga-explain nga makatabang ning serpentina sa mga diabetes. Makatabang sa adunay high blood. Doktor gid na ha? Tanawan nyo diha. Naadiha, ga-explain diha sa YouTube. Salamat Dok! Naanadiha. And then, ang nakanindot na po ni siya ay ginger or kiniyang luya. So ang luya, maka-improve po sa inyong blood circulation. Muna kung

tungod sa luya. Grabe din yung luya, no? Grabe ang luya. Kung nakay sakit sa ngipon, matabangan sa luya. And then, kung nakay dysmenorrhea ka sa mga babae, bitaw nga na maabot ilang binulan nga sakit, magsakit ang ilang puson, makatabang sa inyo ang original Hagunoy capsule, tungod kay naani siya'y luya. And then, napunis siya'y ampalaya leaves or dahon sa paliya. Kung nanglarag na ang inyong buhok, makatabang na. Kaya nga naman, mapahealthy o balik ang inyong buhok. Kaya mga larag-larag na ninyong mga buhok, labi na sige mong ka-stress, sige mong pulaw, ang nakanindot, ang ampalaya leaves makatabang sa inyo. Makatabang po sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang.

0: makatabang pud sa mga diarrhea. So ang original Hagonoy capsule di ay kung magkalibanga kaduna kay LBM, makatabang yun ang original Hagonoy capsule. Ang pinaka last nga ingredients guys, syempre nangunguna gyud. Pinaka epektibo ang kining Hagonoy. Grabe no. Ang uban magkatawa, unsa man ang Hagonoy man ay nangadto mi sa merkado, nangadto mi sa kanang mga butika. Katawa sila sa Hagonoy. Pero kabalo ba mo nga ang Hagonoy dai makatabang siya kun akay mga bukol-bukol. Makatabang kung aduna kay cancer. Makatabang puno siya nga mapa-healthy ang sablabi na sa mga babae, ang organ sa mga babae. Kay ngano man delikado ba ng babae nga magkaunsay sakit na makamayuma, magka-cancer sa matris. Makatabang di ay sa sakit or sa cancer sa matris ang Hagonoy. Dayon makaprevent po ni siya sa diabetes pagkadaghana kinita ng mga ingredients powerful kain ni siya. And then kining vertigo, kung naminaw karong nga dunay vertigo, magsige na sila balik-balik pakonsulta sa doktor. Ang kining may vertigo, may mong yapon, wala niya kong vertigo. Ay naku, original Hagonoy capsule. Kaya nga naman, ang Hagonoy makatabang sa vertigo, mga langga. Grabe, gyud kaayo. Ha? Maka-lower pod sa inyong acid. Maka-decrease sa blood pressure. Kung naapo kay mga samad-samad, dali maayo kung gainom ka original Hagonoy capsule. Kung aduna kay tumor, makatabang. Aduna kay anemia, makatabang. Grabe. Unsaon man pag inom ang original Hagonoy capsule, kung naa kay gibatsyag diha, limpyuhan jud ka, mabalik jud ka sa pagka-healthy kung mag-inom ka original Hagonoy capsule. Unsaon man siya pag inom, duha ka kapsula. Kung aduna kay gibatsyag, matod pa sa doktor na mo ha. Kung naa kay gibatsyag, duha ka kapsula, 30 minutes to 1 hour before kamukaon. So usa kamukaon, mo inom ka og duha ka kapsula kung naa kay gibatsyag. Dayon sa paniudto inom gyapon kag duha ka kapsula. Sa panyapon inom kag duha ka kapsula. Pagkaugma na sad same process. Duha ka kapsula sa pamahaw, before mamahaw, duha ka kapsula before maniudto, duha ka kapsula before manyapon. I-maintain gyud duha ka semana dayon pa-check up kasi imong doktor. Diba siniguro nga mawagtang na imong balatian. Unsa pa inyong gihulat mga langga? Available na ni ang atong original Hagonoy capsule diri sa San Carlos City mga butika, available sa Escalante City, available sa Canlaon City, available na pod sa Toledo City. Ang ato ang original Hagonoy capsule available po diya sa May Valle Hermoso mga langga. Unsa pa inyong ipaabot? Palit na sa original Hagonoy capsule. Bye-bye na guys. Once again, kinig hapon si Mama Rusty sa programang Health is Wealth.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT.

0: Agos ng Ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Mabigat ng pagkain.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Karagdagang tulong pinansyal para sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pulong nina Pangulong Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong naging matagumpay, kalakalan at kapayapaan sa Timog Silangang Asya kabilang sa mga tinalakay ng dalawang lider.
4: Headlines.
3: Healthcare executive sa Singapore nakapulong ni Pangulong Marcos Jr. para isulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Apela sa dagdag na pasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pinag-aaralan ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Sitwasyon ng mga Pilipino sa Jordan, payapa sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. nakasentro sa pagtatrabaho anuman ang resulta ng satisfaction rating survey ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Headlines.
3: At kauna-unahang active shooter safety drill ng National Safe School Summit inilunsad ng Department of Education.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, July 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at sa harap ng pinangangambahang pagtaas pa ng presyo ng krudo, agad pong kumilos ang pamahalaan para ipaabot sa mga sektor na pinakaapektado ng gulo ang nararapat na tulong sa mga ito. Ngayong araw, July 16, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karagdagang 2,000 pesos na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na mayroong mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System o SSS. Makakatanggap ang mga ito ng 2,000 pesos kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang Disyembre. Pangako ng Pangulo, titiyakin ang pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito ng mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
5: Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
3: Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Naging matagumpay ang isinagawang pulong nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa kaugnay ng working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Pinagtibay ng dalawang leader ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa iba't ibang key sectors tulad ng pagpapalawak pa ng trade avenues ng dalawang bansa, pagdaragdag ng oportunidad sa larangan ng artificial intelligence o AI at pagpapatibay pa ng kolaborasyon sa sektor ng kalusugan at social development. Nagkasundo rin ang dalawang pinuno na bumuo ng mga bagong bilateral agreement at magpaiting pa ang pagtutulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at executives ng pinakamalaking kumpanya ng telecommunications sa Singapore nag-usap para sa expansion ng kanilang operasyon sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nasa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang executives ng Singtel Group, ang tinuturing na pinakamalaking telecommunications company sa Singapore. Ayon sa Pangulo, sumentro ang pulong sa expansion investment sa bansa ng nasabing Singaporean Telecoms Company na susuporta sa lumalawak na digital economy ng Pilipinas. Sa naganap na meeting ay muling pinagtibay ng Singtel ang commitment nito na palawakin pa ang kanilang investment at operasyon sa bansa na lalong magpapatatag sa Pilipinas bilang attractive destination para sa digital economy investments. Sinabi ng Pangulo na ang gagawing expansion ng Singtel Group ay tutumbok sa AI, cloud technologies at data center infrastructure na tiyak na lilikhaan niya ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga executive ng Singapore-based impact investor na ABC Impact, gayon din ang executives ng Ayala Group at mga kinatawan mula sa Temasek Trust Ecosystem sa working visit niya sa Singapore. Sumentro ang pulong sa inisyatiba at commitment ng ABC Impact na mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa dekalidad na healthcare services sa pamamagitan ng AC Health. Bilang tugon dito, kinumpirma ng ABC Impact ang paglalaan nito ng 16% minority stake sa Ayala Group para maibigay ang abot-kaya ngunit dekalibreng healthcare services at mapabilis ang expansion ng mga ospital at iba pang health-related facilities sa Pilipinas. Kalakip ng inaasahang expansion ng AC Health sa Pilipinas ay ang paglikha ng karagdagang oportunidad at trabaho sa healthcare and retail sector na mas magpapatibay sa pundasyon ng healthcare system ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ng Malacanang na mananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahatid ng serbisyo sa publiko, tumaas man o bumaba ang kanyang satisfaction rating. Ayon kay Communications Undersecretary Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naaapektuhan ng resulta ng mga survey ang pagtatrabaho at pagsusumikap ng Pangulo na mapagsilbihan ng bansa at kumayod para sa mga Pilipino. Batay sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, tumaas sa 38% ang satisfaction rating ni Marcos noong ikalawang quarter ng 2026 mula 33% noong Marso, habang bumaba sa 45% ang dissatisfaction rating mula sa 49%. Ayon kay Castro, gabay lang ang mga nasabing survey para matukoy ng administrasyon ang mga programang dapat pagbutihin at pagbuhusan ng pansin.
7: Tumaas, bumaba. Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Tumaas yan, bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito.
3: Yan ang pahayag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tumaas ang personal at cash remittance mula sa mga Pilipino na nasa ibang bansa ngayong taon. Batay sa pinakahuling ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $3.03 billion ang naitalang personal remittances itong buwan ng Mayo. Mas mataas kumpara sa $2.97 billion noong nakaraang taon. Kabilang sa mga personal remittance ay mga ipinadalang pera sa pamamagitan ng bangko at informal channels, gayon din ang mga remittance in kind. Tumaas din ang cash at personal remittances mula nitong Enero hanggang buwan ng Mayo. Pinakamarami dito ay mula sa mga land-based overseas Filipinos na nakapagtala ng $2.17 billion. Ang Estados Unidos pa rin ang nangungunang bansa na pinagmumulan ng mga padala na nakapagtala ng 39.4% ng kabuuang remittance. Sinundan ito ng Singapore, Saudi Arabia, Japan, United Kingdom, United Arab Emirates, Canada, Qatar, Taiwan at South Korea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mapayapa ang sitwasyon ng Filipino community sa Jordan sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito mismo ang kinumpirma ng isang Pilipina doon na si Luciana Obejas, founder ng Federation of Filipino Associations in Amman. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Obejas na mahigpit ang ugnayan ng Filipino community at mga opisyal ng Philippine government bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino roon.
8: Ang embahada din naman ay nagbibigay kaagad ng post sa amin sa kanilang Facebook page kung saan maraming mga hindi membro ng organization na at least aware sila sa nangyayari sa sitwasyon ng bansa para hindi masyado kami o ang mga tao dito ay magkaroon ng takot ano na naman ang nangyayari sa bansa ng Amman, Jordan. So peaceful po kami sa awa ng Diyos.
3: Si Federation of Filipino Associations in Amman, founder Luciana Obejas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng adjustment sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan sa gitna ng oil price hike bunsod ng tensyon sa Middle East. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang umapela ang grupong Pasang Mazda na ganap nang ipatupad ang piso na provisional fare increase na nauna lang sinuspindi. Aniya, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Transportation Secretary Giovanni Lopez na suriin ang sitwasyon at magrekomenda ng mga hakbang para ibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis habang napoprotektahan ang mga consumer.
7: Muli, binanggit din po ni Secretary Banoy Lopez na kasabay po ito sa pag-aaralan sa ngayon para po tama ang ating pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan sa transport sector para hindi sila maiwan pero tuloy pa rin ang pagtulong din natin sa mga kababayan natin na mga consumer.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Positibo ang isang ekonomista na makakabawi ang OFW remittance sa Hunyo makaraang bumaba noong Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni RCBC Chief Economist Michael Ricofort na ang posibleng pagtaas ng remittance sa June ay dahil sa pagsisimula ng pasukan. Nakikitang nakaapekto sa pagbaba ng OFW remittance ang Middle East tension at mga polisiya na ipinatupad ng Amerika.
9: Yung flow niyan, mag-uutay-utay yung pagpapadala para pambayad ng tuition. May seasonal increase. Makakatulong din yun sa pag-pick up ng growth. Then, okay, ano na naman po yun? Siguro yung susunod doon pagka yung next semester na.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 16 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, kinatigan ni National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza ang gagawing investigasyon ng Senado kaugnay sa pagsipa ng singil sa kuryente. Ayon kay Alabanza, mahalagang mahimay at mabusisi kung ano nga ba ang nilalaman ng electric bill ng isang ordinaryong consumer at makita sa mas malinaw na perspektibo ang mga pinagdadaanan nilang proseso sa pangangasiwa ng energy stakeholders. Sa panig naman ng NGCP, kung sisilipin ang kabuuang bill, ay wala pang 5% ang transmission charge na napupunta sa kanilang ahensya. Paglilino pa ni Alabanza, ang mas malaking bulto ng electricity bill ay dulot ng generation charge, distribution charge at government taxes. Makakatulong din aniya kung mapag-aaralan ng bansa ang iba pang electricity bill model ng ibang bansa para maikumpara ang good practices na dapat i-adapt.
10: Siguro dapat tingnan ng pangkabuuan yung industriya at bigyan linaw kung at masusi pang pag-aralan yung bawat bahagi ng isang bill at kung ano ba talaga dyan yung essential sa paghatid ng kuryente kinakain. At tingnan din yung ibang mga modelo sa ibang mga bansa kung meron tayong matututunan o may adapt. At pwedeng ba kami kailangan, may pwedeng matutunan at sundin, may implement sa Pilipinas.
3: Yan po ang pahayag ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-asiste ng Department of Trade and Industry o DTI sa micro, small and medium enterprises o MSMEs para mas mapataas pa ang kalidad ng mga produktong inilalabas at ibinebenta sa merkado. Sa isang MSME conference, hinikayat ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group, Grace Baluyan, ang mga MSME na tangkilikin at gamitin ang mga Shared Service Facility o SSF na may mga processing machinery na makakatulong sa produksyon ng mga produkto ng mga MSME. Sa tulong din ng SSF, mas mapapataas ang kalidad ng mga produkto para mapataas ang purchase value nito nang hindi na kailangan pa ng mga MSME na bumili ng mga mamahaling processing equipment. Patuloy din niya ang pagpapalakas ng DTI sa kapasidad ng mga MSME sa tulong ng capacity building programs at mas malawak na access sa shared service facility.
11: Ang beauty ng SSF, kunwari maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa cacao. So may cacao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon. Pag uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label po.
3: Si DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group, Grace Baluyan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: De Los Santos Medical Center, unang pribadong ospital sa NCR na accredited na para sa post-kidney transplant package ng PhilHealth. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: John, mapapakinabangan na ng mga pasyente ng De Los Santos Medical Center dito sa Quezon City ang pinalawak na benepisyo ng PhilHealth matapos nga itong maging kauna-unahang pribadong ospital dito sa Metro Manila na na-accredit para sa PhilHealth Z-Benefit Package for Post-Kidney Transplantation Services. Layo ng programa na suportahan ng mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant sa pamamagitan ng pagbibigay ng benepisyo para sa mga kinakailangang gamot, lab test at iba pang follow-up services para mapanatiling matagumpay ang kanilang paggaling. Sa kalaw ng package, yung mga benepisyo para sa immunosuppressive medicines, antibiotic prophylaxis, regular na laboratory examinations at iba pang serbisyong medikal. Ayon kay Dr. Nilo De Los Santos, malaking tulong ang bagong benepisyo para mabawasan ang gastusin ng panghabang buhay ng mga post-transplant care at mabigyan ng pagkakataon yung mga pamilya na higit na makapag-focus sa paggaling ng pasyente. Anya, makatutulong din ito para maging mas pantay at mas napapanatili yung access ng mas maraming Pilipino pagdating sa post-transplant support. Sinabi naman ni Dr. Arwin, ang head ng kidney transplant unit dito sa De Los Santos Medical Center, na meron ng 3 pasyente ang nakinabang nito at nasa dinatayang 50,000 piso nga yung matitipid ng mga pasyente sa ilalim ng bagong PhilHealth package. At sa ngayon ay mayroong higit 100 pasyente na yung sumailalim sa kidney transplant ng De Los Santos Medical Center na inaasahang makikinabang dito sa bagong PhilHealth package. Sinabi rin ni PhilHealth SVP Fund Management Sector Renato Limsiaco Jr. na bukod dito nga sa ospital ay kabilang pa sa mga ospital na may post-kidney transplant benefit ang PGH at ang NKTI. Bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin access ng mga Pilipino sa mas abot kaya at tuloy-tuloy na gamutan para sa chronic kidney disease at kidney transplantation. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahang magpapalakas sa LPG supply security ng Panay at Western Visayas Region ang bagong LPG facility na itinayo ng kumpanyang Isla Group sa Bayan ng Liganes sa Iloilo. Pinangunahan ni Energy Secretary Sharon Garin ang inaugurasyon ng LPG plant sa Barangay Bigke na itinuturing na isang mahalagang milestone para sa Western Visayas. Ayon kay Garin, prioridad ng kagawaran ang pagpapaunlad ng mas matatag na energy supply chain na kayang tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Ang Isla Leganes plant ay may kapasidad na 1,400 metric tons ng LPG.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagbigay ang Green Climate Fund ng $6.78 million na grant sa Pilipinas para ipatupad ang climate investments na napoprotekta sa mga mamamayan mula sa epekto ng climate change. Ayon sa Department of Finance, sa ilalim ng Third Readiness and Preparatory Support Program, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at Pasipiko na may access sa GCF Readiness Support sa ilalim ng kanilang Second Replenishment Period mula 2024 hanggang 2027. Ang grants ay tulong pinansyal mula sa mga development partner na hindi kailangang bayaran o ibalik. Nakikita namang magpapalakas ang 60-month program sa kakayahan ng bansa na magka-access, develop at magpatupad ng climate investments alinsunod sa National Adaptation Plan at National or Nationally Determined Contribution Implementation Plan. Samantala, inihahanda ng DOF ang ikalawang proposal sa ilalim ng GCF Country Driven Readiness Window na maaaring magbigay ng hanggang 3 milyong dolyar na karagdagang grant support.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nais ni Senador Francis Kiko Pangilinan na maimbestigahan ng Senado ang paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino. Naghain kamakailan ng Senado ng resolusyon kung saan inatasan ang Agriculture Committee na kanyang pinamumunuan na tukuyin kung sapat at handa ang budget at contingency plans ng ilang ahensya ng pamahalaan sa weather phenomenon. Susuriin sa pagdinig ang kahandaan para labanan ang epekto ng El Nino tulad ng water management, seed distribution, credit assistance at iba pang food supply contingency measures. Una nang nagbabala ang pag-asa na posibleng tumindi ang El Nino sa Agosto at tatagal hanggang sa 2027 na nagbabanta sa sektor ng agrikultura. 49 na lalawigan din ang posibleng makaranas ng dry spell habang dry conditions sa 29 na lalawigan bago matapos ang taong kasalukuyan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa ang Department of Agriculture na walang mangyayaring anumang taas presyo sa agricultural products sa kabila ng nararamdamang bagyo at habagat. Tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na nananatiling sapat ang supply ng agri-products sa bansa. Kabilang narito ang bigas, gulay at maging ang karne. Sa katunayan, mas mababa pa ngayon ang presyo ng karneng baboy, senyales na sapat ang supply nito. Naging malaking tulong din niya ang mga ipinatutupad na hakbang ng Department of Agriculture para matiyak ang food security at mabantayan din ang mga pamilihan at palengke para matiyak na walang pananamantala sa presyo ng mga bilihin.
13: Wala naman tayong nakikitang kakulangan ng pagkain dahil sa bagyong Inday. Una-una, meron tayong sapat na volume ng bigas, ng mga gulay, tsaka mga karne.
3: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng pamahalaan para mas matulungan ang mga magsasaka ng palay na mapataas ang kanilang produksyon sa pamamagitan ng mga post-harvest facility. Sa panayam ng programang Boses kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sinabi nitong hindi tumitigil ang Department of Agriculture at NFA sa utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas moderno ang mga post-harvest facility sa buong bansa. Sa ngayon, aniya, mayroon ng 36 na post-harvest facility sa buong Pilipinas na maaaring mapakinabangan ng mga magsasaka. Ilan sa mga serbisyong ibinibigay dito o nito sa mga magsasaka ay ang grinding at milling ng bigas, gayon din ang pagpapatuyo ng palay.
14: Kompleto with the packaging machine, no? So, ito po ay moderno at kaya po nitong magpatuyo, no, ng mga 240 metric tons per day at kaya nitong gumiling ng 10 toneladang output kada oras, no, per hour or 200 bags per hour. Napakalaking tulong po nito, lalo na po dyan sa Iloilo. Na siyang source din ng bigas ng ating NFA sa Region 7 or Cebu.
3: Yan po pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, muling naitala ang Strombolian activity sa summit crater ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Nangyari po ang aktividad kaninang 2:42 a.m. at 3:11 a.m. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOLCS Director Teresito Bacolcol na mananatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Patuloy ding pinapaalalahanan ang mga residente na maging alerto sa gitna ng aktividad ng Bulkang Mayon.
15: We're expecting na katulad ito nung 2023 na after 6 months na ibaba na natin kagad yung alert level. Pero this one is more than 6 months na. Wala pa tayong nakikitang paghupa for now as we speak based on the parameters that tinitingnan natin. Pero sana hindi na rin ito mag-escalate further.
3: Si FIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lokal na pamahalaan ng Maynila kinilala sa ibang bansa dahil sa husay nito sa emergency response. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Ginawaran ang lungsod ng Maynila ng Special Achievement in Geographic Information System Award ng ESRI dahil sa makabagong paggamit ng geospatial technology sa disaster management. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Iscomore Dumagoso, ang delegasyon ng lungsod sa pagtanggap ng parangal sa S3 User Conference sa San Diego, California. Tanging Maynila lamang ang pinarangalan mula sa Pilipinas at kabilang sa 197 organizations na napili mula sa mahigit 700,000 na gumamit ng S3 sa buong mundo. Kinilala ang paggamit ng lungsod ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring upang mapahusay ang paghahanda at pagtugon sa baha, tunog at iba pang emergency sa anyong distrito ng Maynila. Ayon sa pamahalang lungsod, bunga ang parangal ng mga proyekto ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department at GIS team para mapalakas ang kaligtasan ng mga Manileño. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilunsad ng Department of Education ang kauna-unahang active shooter safety drill bilang bahagi ng National Safe School Summit. Layon nitong paigtingin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ng Tacloban shooting incident. Ayon kay Education Secretary Sunny Angkara, mahalaga ang paghahanda at prevention para mabawasan ang pinsala kapag may insidente. Samantala, ipapatupad din ang nasabing drill sa iba pang eskwelahan sa buong bansa.
17: Sabi ng eksperto dito, importante yung oras talaga at yung mabilis ang kilos kasi things can, in incidents like this, mabilis talaga yung pangyayari. So, importante yung awareness at saka yung kilos for to prevent.
3: Si Education Secretary Sunny Angkara.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagpapalawak ng school-based nutrition program, tiniyak ng Kamara ngayong Nutrition Month. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Binigyan din ni House Speaker Faustino Bojidi ang kalagahan ng wastong nutrisyon para sa mga kabataan Pilipino sabay ng pagtiyak na prioridad ng 20th Congress ang mga batas na magsusulong sa kalusugan at edukasyon ng susunod na henerasyon. Sa isang video message para sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, inihayag ni Speaker D na isa sa mga naunang panukalang batas na ipinasa ng Kamara ay ang pagpapalawak ng school-based nutrition program ng pamahalaan. Layunin ang hakbang na ito na mas paramihin pa ang bilang ng mga mag-aaral na makatatanggap ng masustansyang pagkain sa mga paaralan upang mas maging handa sila sa kanilang pag-aaral at buhay. Ipinaalala din ni Speaker D sa publiko na ang kalusugan ng mga bata ay direktang nakatali sa kalagayan ng kapaligiran. Inimok din ng Kamara ang mga pamilya, paaralan, lokal na pamahalaan at buong komunidad na magtulungan at makiisa sa mga programang pangnutrisyon at pangkalikasan. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Bojidi III.
19: Sa kapulungan ng mga kinatawan, tungkuling namin tiyakin ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong lumaking malusog, matuto ng mabuti at maabot ang kanyang mga pangarap sapagkat ang tamang nutrisyon ay hindi lamang usapin ng kalusugan. Ito ay usapin ng pagkakataon, dignidad at pag-asa para sa kinabukasan.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:31 po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos po ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Ako po si Albert L. Villoria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
4: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Ng bayan, tinig ng bayan.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik
7: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Philippine Standard Time, 11:38 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, arestado na po ng pulisya ang tatlong sospek sa pamamaslang sa isang U.S. Marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyko, dalawa sa mga naaresto ay ang nagsilbing gunman at ang kinilalang si JF na nangmolestya umano sa kinakasama ng biktima na naaresto sa Cebulan, Negros Oriental kagabi. Arestado rin ang isa pang sospek na nagsilbing lookout sa krimen. Sinabi ni Ko na may isa pang suspect sa kaso pero hindi pa tinutukoy sa ngayon ang naging partisipasyon nito sa krimen.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Propesyonalismo ng Philippine General Hospital o PGH sa pagsuri kay Senador Rodante Marcoleta, pinuri ni Senador Ping Lacson. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinuri ni Senador Ping Lacson ang University of the Philippines Philippine General Hospital o UPPGH sa pagsasagwa at pagsusumite nito sa Sandigan Bayan ng isang patas sa medical report tungkol kay Senador Rodante Marcoleta. Iniutos kasi ng Sandigan Bayan ang hiwalay ng medical na pagsusuri kay Marcoleta sa PGH para matukoy kung kinakailangan pa siyang manatiling naka-confine sa Philippine National Police General Hospital o PNPGH. Matapos makita sa resulta ng pagsusuri ng PGH na walang kondisyong medical na nangangailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa ospital, iniutos na ng anti-graft court ang kanyang paglipat sa bagong Quezon City Jail sa Barangay Payatas. Nauna ng binatikos ni Lacson ang anyay paulit-ulit na pattern ng pagpapa-ospital ng ilang kilalang personalidad na nasa sangkot sa kasong kriminal o pinatawa ng contempt ng Senado. Binanggit niya sina dating DPWH Secretary Manuel Monoan at Marcoleta na kapwa na harap sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan na naka-confine o kinonfine sa PNPGH. Sinabi rin ng senador na sa pagtalakay ng panukalang 2027 national budget ay tatanungin niya kung sino ang sasagot sa gasto sa pananatili nila Monoan at Marcoleta sa PNPGH na anya'y pangunahing nakalaan para sa mga tauhan ng PNP at kanilang mga dependent. Anya, may mga ulat na may ilang minibisyaryo ng ospital ang hindi natatanggap na kahit sila ay may karapatang mapaglingkuran nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Kilos protesta sa SONA, pinaghahandaan na ng NCRPO. Pulisya, wala pang namomonitor na security threat. Si AJ Ignacio para sa report.
7: Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, John, pinaplansya na ng puwersa ng pulisya ang pinatutupad na security plan para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, July 27. Ayon nga sa National Capital Region Police Office, wala pa namomonitor o natatanggap ng security threat o banta sa seguridad ang pulisya, kung saan halos kalahati o nasa 10,000 rito ay de-deploy para sa civil disturbance management upang tiyakin ang peace and order o kaayusan sa inaasang kabi-kabilang kilos protesta. Samantala, posible naman mga madagdagan ng deployment ang pulisya mula sa ibang rehiyon. Depende sa magiging assessment sa sitwasyon habang papalapit ang mismong araw ng SONA. Samantala, nilinaw naman ng NCRPO na bukod sa batas ang pambansa, may kakalat din na pwersa ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa anti-criminality campaign nito. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Positibo ang Malacanang na mamadaliin ng Kongreso ang pagpasa sa priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng nalalapit na budget season at nagpapatuloy na impeachment proceeding sa Senado. Naka-adjourn ang Senado at Kamara hanggang magsimula ang ikalawang regular session sa July 27 kasabay ng SONA ni Pangulong Marcos Jr.
11: Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan. So mas gusto niya po ito maipasa agad.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Samantala, itinakda na ng Senate Impeachment Court sa Lunes ang pagdedesisyon hinggil sa hiling ng prosekusyon na pagpapasampina sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Asawa nitong si Attorney Man Scarpio at ilang negosyang o negosyong nakaugnay sa kanila. Patapos ang naging caucus ng Senator Judges, sinabi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na nagkasundo ang Senator Judges judges na pag-aralang maigi ang usapin dahil hindi pa lahat ang senador ay natapos nang basahin ang memorandum na isinumite ng magkabilang panig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na kailangan ng boto ng simple majority para maaprobahan ang hiling ng prosekusyon na pagpapasampina ng bank and tax records ni VP Sara, Attorney Carpio at mga negosyong nakaugnay sa mag-asawa.
12: Pag mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1.
8: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Muling nakatanggap ng unmodified opinion ang Department of Transportation mula sa Commission on Audit makaraan ang humigit-kumulang 30 taon. Kasunod ito ng pag-review ng COA sa Consolidated Financial Statements ng ahensya para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama at kumpleto ang financial statements ng DOTR batay sa rules, regulations at standards na itinakdaan ng ahensya. Ang DOTR ay isa sa mga ahensya na nakakatanggap ng malaking budget at pinahahalagahan nila ang tiwala na nakuha tungo sa maayos na paggamit ng pondo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa kaugnay na balita, nakatanggap din ng unmodified opinion ang Department of the Interior and Local Government o DILG para sa fiscal year 2025. Para sa DILG, resulta ito ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng ahensya para palakasin ang internal controls, mapabuti ang financial management systems at tiyakin ang responsabling paggamit ng public funds. Anila, ang pagkilalang ito ay nagpapatunay na kwalipikadong muli ang DILG na makipaglaban para sa Outstanding Accounting Offices Award. Ito na ang ika-anim na magkasunod na nakatanggap ng unmodified opinion ang DILG.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mahigit 3,000 polis ipinakalat na sa BARM para tiyakin ang seguridad sa kauna-unahang parliamentary elections doon. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kabuuan 3,316 na mga tauhan ng Philippine National Police ang inatas sa magpatupad ng seguridad para sa kauna-unahang Bansamor Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election sa Setyembre. Ayon kay PNP Public Information Office at acting spokesman na Police Colonel Allen Reyco, nakapag-send of ceremony na ang mga polis sa Parang Maguindanao del Norte at ngayon ay nakakalat na. Ayon kay Ko, bahagi ng seguridad ang pagpapatupad ng gun bans na nagsimula ngayong araw, kasabay na rin ang election period ng July 16. Magtatagal naman ito hanggang sa Setyembre 29 ng taong 2026. Bago dito ay una nang natukoy ng PNP ang ilang lugar bilang election hotspots. Nagbabala rin ang PNP na maaaring gamitin ang mga nalalabing miyembro ng Abu Sayyaf Group at hinwalay na paksyon ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters upang takutin ang mga botante at impluwensya ng proseso ng halalan. Nabatid na sa Setyembre 14 ng taong ito nakatakda ang BARMM Parliamentary Elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tulad sa Pilipinas, may mga inisyatiba rin ginagawa sa Shandong, China para sa mga residente nito, lalo na sa mga senior citizen. Ito ay sa pamamagitan ng tinatawag nilang Green Canteen. Mula Shandong, China, naritong ulat ni Art Cruz.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Matataas na gusali at magagandang pasilidad. Dito namangha ang mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour sa Shangli o Jiyuan Community sa Likang District, Qingdao City, Shandong, China. Sa pag-iikot nga ng mga journalist dito, hindi mo aakalain na dati itong mahirap na komunidad. Pero dahil sa pagtutulungan ng mga magsasaka, mga residente at pamahalaan, naging moderno at maunlad ang kanilang komunidad. Isa sa mga ibinibida nila rito ang Green Canteen na naghahatid ng mura pero masustansyang pagkain sa mga residente at mga community center. Laking tulong din ang 70% na discount ng mga senior citizen nilang residente para sa pagkain. Ang mga ganyang programa at inisyatiba hindi na rin bago sa Pilipinas. Sa tulong ng Walang Gutong Program at 20 pesos na bigas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naiaangat ang pamumuhay ng mga senior citizen at ilang pang vulnerable sector. Magkakaiba man ang programa, iisa lang ang layunin, ang maiangat at mapaunlad ang kanilang pamayanan. Mula rito sa Shandong Province para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: Sa ating balitang sports, Pinoy Taekwondo Jins lalaban sa dalawang tournament sa South Korea bilang paghahanda sa Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Lilipad patungong South Korea ang Philippine Taekwondo Team para sumali sa dalawang tournaments doon na magsisilbing training na rin para sa Asian Games ngayong taon. Pamumunuan ni Olympian Kurt Barbosa at SEA Games champion Tashana Kisha Mangin ang 39 Taekwondo Jins ng bansa na lalahok sa Chuncheon Korea Open International Taekwondo Championships mula July 18 hanggang 22. Sasali rin sila sa Kim Un-yong Cup International Open Taekwondo Championships mula July 25 hanggang 28. Pagkatapos ng mga kompetisyong ito, mananatili sa South Korea ang national team para mag-training naman sa Kyunghee University. Pakay kasi ng Pilipinas na masungkit ang unang gold medal nito sa Asian Games. Pero hindi lang ang continental event ang inaabangan. Championships, World Taekwondo Women's Championships at Asian Indoor and Martial Arts Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na atin laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
20: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, DMW at mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte. Nagkasundo kontra sa illegal recruitment at trafficking sa mga OFW. Sa magbabalita, si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Para sa mas ligtas na paghahanap ng trabaho ng mga Filipino sa ibang bansa at kampanya kontra illegal recruitment at human trafficking, nakipagkasundo ang Department of Migrant Workers sa mga bayan at lungsod sa ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa pamamagitan ng Convergence Memorandum of Agreement. Kabilang dyan ang mga bayan ng Banna, Padok, Pinili, Curimao, Solsona, Dingras, Marcos, Nueva Era, Paway at lungsod ng Batac. Ayon kay DMW Region 1 Director Christian Ray Season, tulong-tulong ang mga local government units at ang departamento upang magsagawa ng caravan at job fair upang matiyak na lehitimo ang mga recruiters na papasukan ng mga mamamayan. Kasama din dito ang Department of Labor and Employment para sa local employment at Technical Education and Skills Development Authority para sa reskilling at upskilling ng mga overseas Filipino worker. Pagsunod yan sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ang bawat Filipino ay magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho, ligtas na pre-migration, pagtatrabaho hanggang pagbalik sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa Pangasinan, 20 pesos na bigas ibinenta ng National Irrigation Administration APRIIS. 40,000 kilo ng NFA rice ang nakalaan para sa buwan ng Hulyo. Si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Matagumpay na ilunsad ng National Irrigation Administration the Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems ang programang 20 bigas meron na sa ilalim ng inisyatibong kadiwan ng Pangulo ni July 1, 2026 sa pakipagtulungan sa Department of Agriculture Regional Office 3, National Food Authority at Food Terminal Incorporated. Layunin ng aktibidad na maghatid ng dekalidad ng bigas sa halagang 20 pesos lamang kada kilo para sa mga piling benepisyaryo ng komunidad upang matiyak ang abot-kayang pagkain para sa kanilang mga pamilya. Kabuang 40,000 kilo ng NFA rice ang target na maibenta ng APRIS para sa buong buwan ng Hulyo sa pamamagitan ng mga kadiwa ng Pangulo Pop-Up Market na matatagpuan sa mga division office sa ilalim ng kanilang service areas. Bukod sa murang bigas, nag-alok din ang programa ng iba't ibang sariwa at abot-kayang produktong agrikultural na direktang nanggaling sa mga lokal na magsasaka at producer sa nasasakupang lugar. Nakakatanggap din ang aktibidad na mainit na suporta mula sa mga empleyado ng ahensya at napinangunahan ni na APRIS Acting Department Manager Engineer Alvin Manuel, Engineering and Operations Division Manager Engineer Melvin Santiago at Administrative and Finance Division Manager Attorney June Barrioga. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: 6 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Sa oras na to, ongoing na ang press briefing sa Malacanang. Nakatutok dyan ating kasamang si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
0: Ating pakinggan si Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro para sa kanyang press briefing kasama ang Malacanang Press Corps ngayong araw, July 16, 2026.
1: Ayan, sa Wimbledon. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas, at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance, business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.

0: Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na uplift assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near-poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan or rather sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan.
1: Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 70,000,000 kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.
0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong katanungan.
2: Unang tanong, Tristan Adalo, Newswatch.
3: Good afternoon, Yusa Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung $10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacañang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges?
0: Una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag. Dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan? Hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao. Pangalawa,

0: walang nabanggit si NBI director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit, tama ba yung word? Ginigipit? Ano, ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil meron naman talagang issue noong pang 2019.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Uncle Buffy, bringing hell into your home.
1: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: ang Lactopafi adunay lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopafi matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopafi, sekreto sa mga champ.

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level. O sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: maglaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopuffy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
1: Bring health into your home.
2: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong adlaw sa itong mga tigpaminaw utong dako mga kabantay. Webes na sadog oras na para sa itong serye sa makasaysayan ng Chika o Advokasya. O ba ng inyong alagad, inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga ato masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyo tanan, welcome once again sa Chika o Advokasya. Sa dili pa natusugdan ng exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Let us start with DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong ugto kaniyong tanan o amping kamukanunan. Karugutuha mga kachika o mga kabantay, kompleto na sab ang inyong udto. Kay kauban nato ang usa ka pinalanggang leader sa dapit diha sa Capitol site. Usa ka sulundon nga kapitan nga nailahan sa iyang dedikasyon sa pagpatuman sa mga programa nga direktang mapuslanon sa katawhan. Gikan sa kahusay o kalinaw, panglawas hangtod sa kalambuan sa matag pamilya. Atong kachika, karong hapon walay lain, kundi si Kapitan Kelly Quijada. Mayong utok ni mo diha, Cap Kelly.
2: Mayong utok, Cons. Salamat kayo sa imong imbitasyon nga dili. Lisod balibaran.
1: Wagot ang sinihimo, no? Igo na siya sa pagtando. Cap, before ta mag-start, naate question of the day. Okay, so kanang question of the day, kung nakabantay ka, di ba gi-post na ko yesterday, na atong guest ugma si Kapitan sa Capitol site, Kelly Quijada. Atong mga followers, maunay mo hatag og mga questions. So atong gipilian, ang imong question of the day, unsa ang giisip nimo nga pinakadako nga kalampusan sa imong administrasyon karon diha sa Barangay Capitol site, no hangtod karon. Pero dili pa na nimo to bagon karong tungura. Kay unya pa na at the end of our show. And of course, hindi pa na ito sugdan natin nag-unang naminaw karun. DYAJ Samboa, no? Good afternoon, Ma'am Grace. So, Sir Kinon, naglanog-lanog na ta sa Samboan, Cebu. Maayong utun niyo diha, Sir Alan Rosete. Liniera Huntilla diha sa Pardo. Okay, Kap, magsugot na Kap. Andam na ka?
2: Watay mabuhat. Kaya naman ka, nagatubang naman ta.
1: Wash a choice. Okay, karon Kap, maayong udto ni mo diha og welcome sa ato ang studio, no? Sa di pa na to sugdan ang bugat nga topic, no? Kay kanira ba siya, iya dyan gangkon nga na first time niyang kapitan. Pero, dili first time sa pagpangalagad. In fact, nagsugod pa siya pagka-SK. Ato nang hisgutan karon. Unsay na anda ni mo nga routine ka? Isip busy kay ka nga kapitan, ang imong area busy kay na nga barangay.
2: Yes.
1: Unsay routine nimo? Iikuan ko nimi, chikahi ko nimi, inigmata nimo ana.
2: Actually, kanilaging nata sa bisyo ba nga mo serbisyo gyud.
3: Yes.
2: Ang routine gyud nako in the morning, mga 5 o'clock mata nako kay namugutay gamay ang panginabuhi, refilling station. So, siyempre, mauman na itong pamugas.
1: Yes.
2: So, muna, magpa-ons machine. Yeah. Kuan. First, yun ako, inigmata sa tanaw din sa social media.
1: Ng mga messenger. Updates.
2: Kainam, yung mga messages, gika mga problema. Di kita mag-expect nga ka ng puro kalipay.
1: Correct.
2: Kasakit yung mo i-message na to. So, muna, inikabuntag, mo ganyan first na kong tanawon. Yeah, maminaw sa gradyo. Kaya bisag na natay social media, routine man sa nato yun, maminaw man mga balita ng actual. Yes. So muna, inika alas utso, ngandam na, tawag sa barangay, niya, monitor sa CCTV, kaya naman ron tayo existing 64 kabuok nga CCTV sa barangay.
1: Kadagon, kanindot!
2: Yes, paglingkod na mo, munang 64.
1: Nana sa imo opisina, Kap? O naagid mo
2: nasa cellphone.
1: Ah, di ba? Ing ana naka sa cellphone. Naka mobile lang ato ang safety and security, no?
2: So mo na 24 oras maning serbisyo. So mo na inanagid kalabad. So tawag sa basura numero 1.
1: Mo binay. Yes, ayoy.
2: Dili mo pagpanghambog pinakalabad ro natong basura.
1: Correct.
2: Now, ang sunod sa peace order, mo gina routine na nako akong pantawagon ang ganang mga heads nato or sila'y manawag na nako mo report kay na routine naman sa nila.
1: Oh.
2: So mo na atong kuan. So by 9 na nako ko sa opisina sa barangay hall.
1: Hangtod na na gabi eh.
2: Actually, hapon gabi. Udto mo pull out sa ko kay ngari sa tas pamugas.
1: Yes.
2: Kay dere sa barangay kita may gipamugas.
1: Correct. Oh. Kunya syempre oy napo kay me time oy. Usa pa paniud to, di na laman iud to.
2: Adi, usay, bisag mangutana ka sa staff to, makapaniud to ko, mga almost 2 na. Oh. Kaya busy ba, busy. So, muna, inikakuan, ikabi na gyapon, monitoring. Monitoring lagi sa barangay.
1: Wala gina, no, kay, ang barangay manggod, always taon call.
2: Yes.
1: Di ikot na kaingon, ayaw lang, unya lang, kay alas 9 na na ba?
2: Yes.
1: Matuog na mi, di matakapunit yes, yung unana, yes. Good, no?
2: Inana ka, hectic ang atong schedule.
1: Correct.
2: Unya, sala, sana na itong anong ni-inter ta.
1: Why may gasugo? Tala to, ano? Labi na, kanang ang Capitol Site ka, dili sa yun mo duma kay center siya. Sentro, good, kaayo nga barangay ang Capitol Site. Unsa man gyud ang nagduso ni mo kap na musod ka pagka barangay kapitan, i-walk through ko nung sa mong journey kay first man ni morong term konsihal.
2: Yeah.
1: Ay kapitan. Kapitan. I-walk through me, unsa man ni agi baka, pagka-active member sa barangay, nag- aka na SK to kursiyal i-walk through mo anak ka.
2: Actually before ko na elected as a SK chairman kuan ra sa to kanang natimingan ra sad sa Dimalas moingo ko Dimalas kay ngano SK councilor gyud akong gidaganan dili SK chairman na karon ang nakaapan kay during sa kuan gi-move man to ang SK election naabdan ang nidagag SK chairman sa iyang edad.
1: Na overage.
2: Overage, yeah. So no choice ko. Naahat ko. Kay basing sad sa among grupo, ako ra say medyo active sa kanang chapel youth president sa among sitio.
1: Oo.
2: So moto gigalgal ko ni kanhi Kapin Guanson ug sa secretary, motong nasudyod sa politika SK. After which naasay sunod election ya natoy usa ka barangay kunsihal nga di back out sad last hour. Tong giauhag ko ni Captain Guanson padaganon og barangay councilor motong akong gingnan nga medyo lisod pa kay nag-schooling pa ko ato kay nag-took up mag kog medical course ba radiology technologist now kay babay kas medical courses medyo hectic ang atong pagkuan
1: silusa po siya nga ko
2: yes yes
1: siluso kay nga kurso
2: yes so mo na abot lagi nga no nasud sa ko nisud sa ko sa politika nga barangay councilor first na kong pagdagan ika fifth ko. First na ko. Pagkasunod, nagsunod-sunod na.
1: Oh, nahimo na kang
2: barangay councilor na first na ko fifth position. Upat ka eleksyon,
1: number 1 na ka.
2: Number 1, permit ko number 1.
1: So, nakita sa mga tao ko kap nga active gyud siguro kay ka kay ngano number 1 medyo ka.
2: Lisod masad no kung akong ikuan ako
1: sa. Pero dili makita kuan magood ka nang makita mo na to sa taon no kana bitaw mo murag gaan imong buot makita na to si Kap ko tan-aw niya sa camera no kuan gyud siya na murag nagiki karisma para ana
2: kamo lay comment
1: di ba kay tanawa ha na nasud kag SK kay na overage nasud kag SK chair kay na overage inyong original
2: yes
1: nasud kag barangay kay na hindi back out
2: yes
1: no katutan na nagtuta mo na product of circumstance lang pero destiny na dito nimo
2: possibly
1: mauna to'y sinugdanan. So, after ni mo, nakusihal ka o pagkatermino.
2: Yes.
1: And then, karoon na dayo na time na nidaganag ko kapagkakapitan.
2: Kapitan, yes.
1: Kinsay pinaka number one ni mo, tanaw ni mo, kanabi tong, kanang konsihal pa mag-ato. Kons, murag time na gidro ni mo. Ikaw na gyud.
2: Actually, nabutang to nga medyo na triggering factor between the politics internally sa among
1: okay,
2: grupo.
1: Okay.
2: O niya, nakabuwag me. So, di lang kay ko mo specify yes, kung ano sa
1: yes.
2: Na history
1: so,
2: naman
1: to. Na to. So, mo to no na nakuha na ka ning decide na ka nga mudagan.
2: Murag tawag sad sa katawahan sa Capitol site niya. Mo to, ang giya nga nakapalusot nga nakadaog sa damong grupo, wherein makaingon ta nga possibly calling yun ni nato.
1: Bitaw. Na motuod jud ko kap nga lagi tay calling natay destiny. And possibly. I believe parehas tay kap jun tumula katong diri siya, nidagat siya sa labangon, lagi siya kalusot. Ito po siya kalamba, pero pag abot basag pardo, na di dito yang destiny. Nga makapitan siya sa basag pardo. Mupod ikaw no, na, uy, ma, believe kay kong ingani nga stories, no? Para sa mga wala kayo kailan ni mo personally kap, na pinakatong mga kanang dili taga norte, like kami taga south, no?
2: Yes, yes.
1: Kinsa si Kilikihada gawas sa barangay hall? Kanang inighubo ni mo, makaingot sila nga, di na ko si kapitan, kinsa man ko, kinsa si Kilikihada gawas?
2: Low profile lagi kong pagkatao.
1: Low key lagi ka ka.
2: Kung sa kuan pa, apil ragi ko sa uso. Why nothing special, nothing kanang unsa akong pagkatao, kung muingon mo mga untag kinamot, kaon buwad kaon ko. Pobre ra sa taon ming pamilya. So, mo na challenges last election nga medyo pagdagan ako
1: usa gyud sa among
2: struggle gyud, financial. So, ang amo sukad inani mga kumbarugana no. Ang pagserbisyo sa usa ka barangay, dili basihan ang kwarta.
1: Correct.
2: Kundi ang imong kinasingkasing pagservisyo sa katawhan.
1: Mo'y tanakap, no?
2: Wherein, mausay akong nakuan cons, kaya ang amogong family, from the Minyosa side, sa Talamban, ang akong lulo, 25 years nga kapitan, sa Pulang Bato.
1: Pulang Bato.
2: Yes. Among kagikan, barangay Pulang Bato. Munang, kani, si Mayor Mike Moingong, gani, kani skili, kuani, mauni kapitan, konsihal nga dagag barangay gi kaila.
1: Ay
2: pagkangan Minyosa ba?
1: Oh,
2: kumuingon kag Minyosa from Talamban area up to Guba.
1: Oh, napo sa Manila mga Minyosa.
2: Oh, so mo na. Mungari sa ko sa south ang Kihada.
1: Kihada, bitaw, bitaw.
2: Sa bantay ka. So, mo na. Actually, dili ko pagpangambog yo. Feran ko sa una sa City Council balibad ko, balibad ko.
1: Sayang no.
2: Di man ingon sayang, di man sayang.
1: What if the I pero siya maabot rata putana, no? Ani sa, mag-focus sa siya sa capital site.
2: Yes.
1: Napaman siya ay two more terms, no? So, unap siya two more terms, eh.
2: Eleksyon pa kali,
1: eh. Oh, kumadayon pa di ay. Patay gitani, no? May pagpaminaw ni Cecil Pamela de los Reyes. So, thank you for sa pagpaminaw. Former kutsingan sa Barangay Bulacau, Chona, Pasqua, Cons. May pagpaminaw. Atong umabot ko siya sa punta di ay, no? Muni, aligato, mayo pagpaminaw. Kap, arita sa more serious topic, no?
2: Okay.
1: About sa Capitol site na gyan.
2: Yes, ma'am.
1: Ang Barangay Capitol site usa sa pinaka-busy nga dapit sa Sugbo. In fact, naadiha ang provincial
2: seat
1: government
2: of the province.
1: Yes. Daghang patigayon, daghang digusyo, daghang residente, daghang residential areas. Unsa man ang pinakadako nga hagit o challenge kay imong giatubang karon sa pagbalanse sa panginahanglan sa commercial nga establishments ug sa mga lumulupyo nimo?
2: Usa gyud sa pinaka-challenge ron, wherein common gyud ta, wherein na disgutan sa nato ang basura, no?
1: Yes.
2: Kay diling mo pagpanghambog ang Capitol site kung imong suruyon, bisag kalito nimong suruy. Di ka kaingon nga ang basura nagkatagay.
1: Oh, kaabitaw, limpyo jud ka ayo ang Capitol site.
2: Limpyo di man may perpektong pagka-opisyalis, no?
1: Pero di wa kay makita pud gasagbot sa daan ka. Wa kay biya mi diha.
2: Oh, so mo na ako kay kapanghambog sa nga proud ko sa taga Capitol site nga residents nga ni comply sa among hangyo. Ang ako go distrikto ko na wherein maunay usa sa isyu nako nga pagdaga nako. Muingon yutong kaatbang nako nga kana strikto ba yan. Pero ako proud ko ana nga kuan kay nakagintang lit nakanang sa ROTC na to mga officers.
1: Ito. So
2: kung di ko ta magstrikto sa usa ka lugar, useless.
1: Correct.
2: Para
1: correct
2: na ko, useless. Good.
1: Mau na magsalig ang uban.
2: Yes. Mo abuse.
1: Correct.
2: Ang atong pagservisyo, di man basihan sa ngisi-ngisi, dili sa basihan sa kanang go down kita sa level sa katawahan nga di nalasan na to implementar kay tungod butanti sila. Ang ayun na to, nga butang ngipon.
1: Correct. Kay sakto ko itong ingon ni Councilor Labella, no? JP Labella, he was here last week. Ingon siya,
2: yes,
1: ang di ko nulisod ang pagpandag balaod.
2: Yes.
1: Ang lisod ko nun nila, ang implementation.
2: Implementation.
1: Parehas kid, no? Parehas kid sila gisulti ni Councilor Labella. Ang pag-implement, unya, ang paghatag og ngipon.
2: Yes.
1: Kanagi, unsa man na ni mukap nga, unsa man na manakop pa mo, o unsa man, if na ay magpataka og labay basura.
2: Dako kay gamit ang CCTV.
1: Bitaw.
2: Ang CCTV, kaya ba limited kayang resources na to sa barangay? Manpower itself.
1: Kuwang. Pila ka sitio dahil ka pa before?
2: 18 sitios. Boating population, more or less, hapit ng 14,000.
1: Okay.
2: 14. So, just imagine na ang kadako sa scope sa Barangay Capitol site.
1: Correct.
2: Mix. Ato lang ko nun. Hospitals, duha gumika hospitals
1: din. Yes, oo.
2: Now, kung imo nang pasagdan ang area sa hospital, unsa may ikasulista?
1: Maugyod.
2: Diba?
1: Correct, correct.
2: Ito yun naka-trigger mig samot nga na stricto mi. Ako man ko'y nagdaa tong B-hurt.
1: Bita-bita, oo.
2: Ano, nagpositive ganita. So, muna, critical kayo ang health and sanitation nato. Pero, sad to say, nganha gimi mo surrender kung muingo na tangan ha sa Guadalupe Creek.
1: Da, no?
2: Oh, so,
1: dugay na gyud na, dugay na
2: wala. Kinaiya gyud tawo kons nga kanang kung wa ang nagbantay nagimo itsa.
1: Tinuod gyud na barangay ra sa gyud ang bantayan.
2: Yes, yes.
1: At ngan wa bitay barangay paklabay.
2: Yes, yes, yes.
1: So kana ka inamoy close coordination pod ni Kap Apple.
2: Yes,
1: no.
2: Mo nang maghandi-handi
1: gyud ni. Mabigasan mo Kap Apple.
2: Nindot yun nga kinahanglan ang imong mga kasikbit na barangay imong suuron.
1: Yes.
2: Makatabang yun.
1: Oo niya. Kuan ba sa ito? Welcoming Secretos Kap Apple. Smiling
2: sanaong
1: na ba kayo?
2: Sanaong pa lang.
1: Ayaw. Namukalitra niya itong sayaw. Murag ako. Kap, unsa ang inyong nagunang programa karon first sa health?
2: Presently, ang health ro nato, Moni, no, ang sitwasyon ro sa barangay, atong gi-renovate. Akong gipalapdan ang kuan kay nagplano mi nga among ipustro to ang birthing center nato sa
1: like
2: barangay.
1: Oh.
2: Yes. Now, naamang ko'y building din ha, nga medyo gi-question na mo sa una, pero karon later on, na kuan rasad sa kuwa nga pwede papadayon ba?
1: Mm-hmm.
2: So muna, atong himuon nga PhilHealth yun approve
1: yes,
2: nga design.
1: Bito, bito.
2: Kay lisod man, kung mag-imuhimutan niya, dili approve. Useless lang. So karon ang atong diha sa health, naghatag-tag libreng mga tambal, mga basic lang nga tambal ha, sa mga bata, hantos
1: yes,
2: katigwangan.
1: Vitamins.
2: Yes, vitamins, amlugisin.
1: Lusartan. Mura sa kamuasap.
2: Common tambal nga panghatag. Now, ang katos ang health, tungod kabantay ka nga naatay mga rabies sa iro. Nga, sad to say, ang city, gi-priority ro nila katong mga positive sa mga rabid na mga dogs.
1: No. Pero apil, apil ang capital site, ana.
2: Purebuyag, wala.
1: Yes, pare sa punta.
2: Purebuyag. Pare, proud ta, ana. Lisod ba ya once nga natay rabid case delikado ba ya
1: correct
2: no ya na ba ya ta sa syudad na pagit sa sentro so mo na ang barangay nagpasalamat sa ko sa barangay council nga ni alat mig budget yon nga kami ni purchase yon sa kanang para anti-rabies para
1: vaccine.
2: Sa mga iro
1: not
2: sa katong mga patients nga natusok nga napakan so mo
1: na sa iro yon
2: yes
1: so namo yung maabot nga birthing center
2: puhon
1: yes ang inyong mga tambal available lang basta katong basic needs
2: basic,
1: lang
2: yes
1: apil vitamins para sa mga bata mga tiguwang
2: yes basta na lang resita ha
1: yeah. Oh yes and available po sa ato ang kuan inyong health center.
2: Yes, yes.
1: Pero wala naatay butika sa Barangay Cap or
2: mo sanay among gitukod ron kay mauling nagpaspas mig renovation. Kibaw na ka eleksyon ba niya?
1: Mabtan ta.
2: Mabtan niya ta. So mo na nagpinaspasay gid mi gahapon nagmeeting ko sa katong nagtrabaho. Usa sa atong pinakabag-o nga project ron katong ambulance. Pero ibutang na tog patient transport to be safe.
1: Unsa to?
2: Patient transport.
1: Patient transport.
2: Kaya ang ambulance god needed nga ang muundo.
1: Naay doktor.
2: EMS.
1: Naay first aider.
2: Yes.
1: Naay nurse. Muna sa amo ka. Wapon ni ambulance transporter.
2: Transporter. So muna ipabutang labing safe patient transport.
1: Yes.
2: No? So muna, bag-o lang ta nagsugod ana niya atong gi-priority ka na mo conduction ganita ka na mga patients for dialysis, chemo, ato i-cater kay lisod ba ya?
1: Luoy sa
2: luoy niya. Labi pa sa kanang mga...
1: Ma-stress na dito sa hospital, ma-stress pa yun ang pagpadungin.
2: Ang number one yung problem ka ng pag-transport. Labi pa sa kanang mga chemo patients nga naghigda na taon. Kasagaran breast cancer, utero, cervical.
1: Daghan mo anang kisa sa capital site ka?
2: Mabutang daghan. Kaya just imagine, daghag-hospital din ha. So, daghan magpa-cater. So, muna among naproblemahan sa una... Kay manawag ta sa C3, limited lang atong ambyo. Labi na ron. To be frank, pila na lang ka ambyo nagdagan sa syudad.
1: Bito.
2: Kay tungod sa fuel nga problem na to.
1: Nga iti pa taga barangay.
2: Yes, makasabot sa ta, makasabot sa ta kinsa may nagdahom musaka ginani ang atong fuel, akanang fuel. So muna ang amo lang gikuan na nakasabot mi sa council nga ang atong ambulance for AOR lang nga mga patients.
1: Yes.
2: Pero pwede na to ma-transport tong CCMC within city limits lang.
1: Bitaw, di na pud mo lapas, no?
2: Eh, kuya Juan, ta tingig niya mo abot sa Lapu-Lapu.
1: Lagi.
2: O niya na niya tay mga emergency calls.
1: Yeah,
2: mo cater gyud po tag emergency calls within
1: especially barangay. Especially yes. Emergency.
2: Yes.
1: Kanyang
2: yes.
1: Panganak ka?
2: Which is atong yaging adlaw, kadlawang dako, nakamatag lahat kay nainanawag. So, waba, kaniro bang sa among edad, sa atong edad, kay batak mo mangga. Matukaw tag kadlawan, dugay normal tag katong balik.
1: Nagagay ka tong.
2: Oh, ikay niingon, ha?
1: Hunitong-tong nabugkos 40 ka pag July 10.
2: Belated.
1: Moday, no, ako mga buko-buko, daghan naging sakit.
2: Naitambas sa tubangan.
1: Alasos, tayo tayo, na-endorse ko niyo lang itong coffee. Kap.
2: Yes.
1: So, sumoto sa help, no, natay patient transporter, mga tambal na ito niya, ato ang birthday center, unsa pa ilain?
2: Punpun, daghan patanggi planuhan, pero with the coordination with the city.
1: Yes.
2: Oh, okay. Dinhagod sa ato, sad, na naamasay ni offer na ito, pareha ang chongwa, pwede madkuhan ako, ni offer sila mga vaccine para anti-polio, ana.
1: Oh.
2: Nihatag masad sila sa ato.
1: Ko. Uy, murag na, murag makahappy sad nga naan ninyo na sila diha pero at the same time labad sad na uy nga physically naan ninyo mga ospital ba arita karon kap sa education naa bay uno eskwelahan ang capital site
2: natay na purchase panahon ni Captain Guanzon 2018 no nga lot
1: okay.
2: Katong yung likod sa atong barangay hall, lately lang paglingkod nako maugi akong gihimong first na kong move nga naamagoy 13 kabuok family nga nag-reside
1: dito nga area.
2: Yes, pero barangay owned na siya.
1: Okay.
2: Now, motong among gidali gyud kay nana stipulated na magod sa title nga kinahanglan tukuran og eskwelahan.
1: Eskwelahan.
2: Now, motong among nahisgutan nga kinahanglan tukuran yun nato. Motong
1: to serve its purpose.
2: Yes. Motong idol ko sa LSB. Mapasalamaton sa ko panahon ni Mayor Mike ni agreed upon sila pag panahon ni Mayor Raymond ni agree. Karon ni Mayor Nestor mas nadali kay tungod ni Cons Joyang.
1: So na relocate to 13 families.
2: Na ejected yun. That relocated nga kami mo kita ang sa barangay mo ni Kuan. Ni hatag big financial assistance nila
1: okay.
2: 50,000 per family.
1: Oh okay.
2: Pero budget to sa barangay ha.
1: Just
2: imagine ha.
1: 50. But,
2: yes. 50.
1: 50.
2: So nga mo to win peace lang.
1: Bitaw.
2: Oo. Mabitaw ang Kuan diwop ningon yon nga bilib sila sa barangay nga nakapa-allocate kay katong previous admin ang gi-allocate la 20. Makasabot sa tatawo ra sa good town ta no.
1: Bitaw.
2: So motong among gisabutan may gani na approve sa council. So mo na nahawa ron sila mo nang among gidali-dali nga mahawan gyud na kay
1: para ba ni mo pupasig ba puy ano pud ba
2: adi na sagid mapuyan for sure
1: na.
2: Naragot kilit sa barangay hall.
1: Bitaw.
2: So kami among gibuhat ang among papel pagpa-eject nila wherein mapasalamaton lagi mi nga nihawa sila in a peaceful way. Happy tanan ba. So mo na ang sunod nga procedure naghuwat na lang sabi sa clearance sa LSB. Kay ingon nila na naman kunong budget, na nasan design.
1: Go signal na lang.
2: Go signal na lang pag-start sa kanang kuan sa project.
1: Pareha sila po din dito sa Basag Pardo, go signal na lang.
2: Oh, kaya nga mo, ang barangay capital site, tungod sa kadako sa barangay unta, supposedly na eskwelahan. Wala
1: mo ka. Murag nag-search, magkuba ko na pa sa eskwelahan. Murag
2: wala
1: man.
2: Wala,
1: so ang mga bata ninyo, Kap, asa usually mo eskwela o pra?
2: Actually, maglabad kong kumbrigada.
1: Layo man.
2: Once magbrigada, maglabad kay babay ka nga mang sponsor na to pila ka eskwela. Lima ka eskwelahan ang akong tanduan. Guadalupe, Opera, Kalunasan, Lahog, City Central.
1: Lahog? Kalayaw gol.
2: Na may mga eskwela katong lapit sa
1: kuan. Betaw no. Mo na kinahanglan na gid na matukod inyo eskwelahan kap.
2: Let's
1: just. Unsa ba siya high rise?
2: 4-story, 20 rooms.
1: Okay na kayo.
2: At least starting.
1: And then let's move forward from there, no?
2: Yes, yes.
1: Okay. So,
2: ang damgo sa mga katawhan maog yun na usa sa na. So at least nabuhat na mo.
1: Na
2: sa among level nakabuot na mo. Di na sad may makawakuan kung unsay next step sa city.
1: Nga duol ra pud kay tapad ra sa barangay hall.
2: Yes.
1: Pareha sa mo tapad ra. Punta process elementary
2: yes,
1: school.
2: Yes, yes.
1: Iyo isagwi yung barangay. Kap, arita sa inyong kabatanunan, inyong SK, unsay kumusta yung relasyon sa inyong SK?
2: Purebuyag, normal man ano sa mga batan-on nga usay una-una on sports ra.
1: Ah, tinaa.
2: Nya tungod lagi nag-agisa kog SK so makagiya sa kanila. Tanan mga projects nila mga pasalamat sa so, kong nga ni respeto sa sila diri namo magpaibaw pero sa dilatar kalit-kalit oh, kay kaibaw na kasmatanon
1: agi karon hapon o lang buntag patabahibaw
2: adi sa karang na-i-program pariyatong LGBT man na to
1: Pride man
2: so medyo panington sa kita kay tingbagyo ba ya to niya muna ya to ba nga atong gym o sa'yo na ba yung mga leaking ana, no? So muna kong gingnan nga sunod busina taon ahead pero right now na sila'y plano sa katong akong sa gingnan nga ayaw lang sa kuha na kayo kay tanan sectors ilam sa gi-provide
1: bitaw
2: nihatag sa sila mga school supplies
1: pagbrigada
2: yes yes now naasad sila'y kuha rin diha ron nga kanang gikan from mga senior high nilibre sa sila ang alsad
1: mahatag sila o kanang
2: school supplies.
1: School supplies, yes. Mga requirements.
2: Yes.
1: Oh. Yeah. Morang muhatag sa sila ka ng cash, ka ng pang-requirements, 1,000 na siguro to.
2: Naa sila. Labi pa ka to ganing mga awarded ng mga students.
1: Yes, yes.
2: Naasad sila yung mga ipanghatag yung award. Oh. Na-delay lang kay tungod sa budget sa SK nga karong tuigan na dilatar.
1: Tinood. Kaya kaming na bang Subuk Cup?
2: Yes, mauna ang ganihan na mirma ko sa kuan sa mga batanon, sa mga clearances nila. So, muna mga kuan sa SK ron, active yun. Dili yung pagkuan ha, active kay mga SK ron sa atong syudad.
1: Ma, kap na ay ni Kondre Julie Corposales. Ah. Shout out sa among kapitan sa Capitol Site, Kap Kelly Quijada.
2: Maing unto.
1: Si Ma'am Julie. Kap, arita sa senior citizens. Kumusta? Yes. Pila ka book in yung population sa senior karon?
2: Mga 1-7 na ron.
1: What? Daghan o?
2: Yes. Nya, lately lang, paglingkod na ko, ma'am, accounts, among ginegotiate ang kuan dili pagpanghambog ha ang among senior nga na magdawat sa Cybergate Robinson
1: sana all
2: pero bitaw among ginang ginegotiate kay at least bugno ba aircon
1: bitaw
2: unya mapasalamaton sa misa sorry ha nahisgot na ko ang establishment okay
1: ra? Okay na no okay problem ka
2: na ako nang nahangyo kay number one god ang mga lolos nagikuyog apo.
1: Ay, oh, syempre.
2: Di ba? Lawi pa inighapit ng senior. Murag ang mga apo. Murag...
1: Butan kayo.
2: Kusog ng mamin. Di ba?
1: Ah, oh, butan kayo.
2: Motong among gihuna-huna kay amugon gym medyo layo sa atong sudlunon ba? Tuas may Martinez dapat. Katong dito sa may kamputahon ng gunang area.
1: Layo dyan.
2: Layo. Walking distance or magabalhabal yun. Kung tuyoon yun ba? Motong among gihuna. Pero amurong kaon sa senior ha? Every kuan gilibre na itong sakyanan sa barangay. Atod kuha.
1: Atod kuha gini
2: yes,
1: sila.
2: Yes, yes. So muna, among gisabot nga to sa Cybergate, nga to. Muna, inigdawat nila dritso sa kananan.
1: Aga.
2: O niya, Atos Pharmacy. At least, nakapackage ba? Niya, lipay kanan.
1: One-stop shop na sila dito.
2: Yes. Nakatabang pa sa negosyante, nakatabang sa mismo mga senior.
1: Bito, win-win ang solusyon.
2: Yes, yes.
1: Naninduta ang naaying anas sa yung barangay. Uy, kami, wami hospital, wami hotel. Sige lang po.
2: Pon. Ako pa kayo kuha ng punta.
1: Bito, puno. Murag, ang Capitol Site, puno, nasad mo kap no?
2: Lisod na kayo pag-irog. Kay mismo ganun yung parkingan na namus barangay hall. Wala kayo kaparkingan.
1: Asa na magigit? Labi na ka mo.
2: Yes.
1: Napiot na kayo mo.
2: Yes.
1: Center baya mo.
2: Yes.
1: No?
2: Yes.
1: Paita, pero social ang kuhan ha? Senior citizen sa Capitol Site. Sana all good kayo. Kap, arita sa peace and order, no? Og trapiko sa inyong dapit. Unsa man ang mga lakang nga gihimo karon sa Barangay Council aron masiguro nga luwas og hapsay ang inyong jurisdiction especially nga dili lang Capitol Site constituents amuagi.
2: Yes, yes.
1: Gikan sa norte mo atong south, yes, ana yes. Mismo agi 12L padung punta.
2: Yes.
1: Oh.
2: Imagine ang Capitol Site during sinulog.
1: My god, wa ko kapitan maglaban akong audio. Oh. Ah.
2: For how many years gikan pa ko konsehal kung na ang among batch sa San Carlos ko gikan mag-reunion. Di yung kung maka-appeal silang reunion. Kay once mo clog up ang Fuente Osmeña, horror ang tibok dance sa syudad.
1: Tinuod.
2: Labi na nga ang atong barangay lagi, tulo ka hospital, upat di ay upat. Cebu Doctors, Chongwa, Soto, Maternity.
1: Oh, inyo pa din na, no?
2: No, di na amo, pero niagi sa atong Fuente area.
1: Ah, okay,
2: so,
1: okay.
2: Just imagine, mabitaw nalipay ko nga katumpila ka years dito ang sinulog. Kaya murang makaginawa ko sa Fuente. Imagine na, ang ambulance asa mo agi?
1: Correct.
2: Kapila.
1: Watay diversion road.
2: Yes, watay diversion. Unya imagine nga naay gitabang din nas ambulance kita nagsisayaw-sayaw.
1: Mm,
2: ang nasa ambulance ni Zaffer. Maugi na every time nga akong i-open up nila nga kung mahimo tagaig yung special route
1: ang para ambulance. Sa emergencies. Unya kanina bang suda bitaw no? Mm. Karon na imagine ginuo na kung kap.
2: Oh, so mao na every sinulog labi pa ang baseline.
1: Mm.
2: Mao na.
1: Kita ka halos kaagi gina. Eh ay gapot ko gusto mo na nakay pintal.
2: Yes.
1: Oh.
2: Mao bitaw sa katong one time na kuyming Captain Guanson. Ako hingdan musod yo ka. Ako hingdan ana siya musod yo pag sodom paggawas mo na.
1: Oh, da, da.
2: So mao na imagine na inana ka labad mi. During Christmas, imagine ang puwente.
1: Oh, rush hours, no?
2: Oh, so.
1: Di ha?
2: Muna nakatabang kayo ang CCTV.
1: Mm.
2: Kaya at least during sa monitoring, cellphone, na ako'y tab, anak ko, tiyan, ang mga PNP, mag-assist na mo.
1: Mm.
2: So, katong last nga sinulog, medyo na lessen among stress. Kay paspas man among pagtanaw sa mga areas nga choke up.
1: Oo.
2: Oh, niya, mapasalamaton sa mga traffic nga nasa itong syudad, nga supportive sa kayo. Kay usa sa among labad god kani mandiring intersection sa may Iskaryo kabantay ka
1: bita.
2: Lapad kay ngatong Osmeña Boulevard pagabot sa Iskaryo ni Imus.
1: Oh, ninitiot na noon.
2: Oh, pagabot nimo ngato. Samot na kung mo approve ang BRT. Imagine na kung unsao na nato din ha.
1: Sus kino. Oh. Na nato imagine on kap.
2: Oh, so ikaw maka picture out yung
1: paabuto na lang.
2: Oh, so mo na, mo na. Sa peace and order itself, mapasalamaton lang sa kus programa ni Cons Labra kaning uplan pagiksandurot niya.
1: Yes.
2: Dako kay tabang. Kay ngano ang mga NGO nga groups, ang mga police nga retired, ang mga active police mujuti mas barangay. Yung tabang mas roving.
1: Oh,
2: so nakatabang yun. Pero mo lagi, CCTV saan mo ingon sa ko CCTV dako gyud kay tabang.
1: No?
2: Kay kung naay mga kuan maka direct man ta. Niya sa kadako sa atong barangay di dato ma-occupy bonds kay di nato mato kay na every shift tag-upat tag lima ra ka tanod, di ba?
1: Correct, correct. 20
2: ra gud nakatanod. Oh, di ba? So niya napatay yung mga tanod nga usay idara na.
1: Ah, tinuon.
2: Oh, di man ta abi lagi kuan atong edad nila. So ang ato natay limitations gyud.
1: Mm, bitaw. Oh. Ayo ra pud butang yung tiguwang inig gabi e.
2: Na wala.
1: Oh.
2: Na sa buntag sila.
1: Adlawan lang gyud. O pareha sa amo ah, mga mga gorgeous na mo na sa adlawan. At kaning mga
2: hamtong
1: bitaw no, mga hamtong lang. Kaning mga bata-bata nga
2: baskog
1: ka arenas gabi e. No, okay. Nga man din pagkigbisog dyan
2: yes,
1: sa gabi.
2: Yes, God, yes, God.
1: So, crime rate sa Capitol Salt Cup?
2: Pwera buyag, sa Station 2 so far. Ugma, magbadak man may. Maumgin ay una na kong pangutanon nga unsay status atong crime rate. Anha lang yun musaka, cons, during BRR.
1: Ah, BRR months.
2: BRR month. Kaning mga rugby boys na to. Maumgin ay akong usas, pinakalabad akong rugby boys.
1: Oh.
2: Or hindi na taga Capitol Salt.
1: Maunay problema ka, kanang dili taga-atuan, no?
2: Katong sa usa nga na kuan siya sa social media, katong ng mga rugby boys, nikat-kat og jeep. Diham to nagikan sa amo, dapit, sa puente. Now, maugin ay usa sa kong labag, katong nagsukmagay diha sa may Chongwa. So, niya, sa traffic, katong balikan, katong kainomdom ka dito tag Manila.
1: Yes.
2: O niya, na-CCTO nga giligsan.
1: Oh, katumutong time ah.
2: Nagsigitag ko na to sa convention, pero ako nagsigit ko communicate sa kuhan. Nag-forward ko sa kuhan. Kaya nanawag man among atong ambyo ato. Kap na ay naligsan dire. Ako dengi review. Kanila yung nara sa cellphone.
1: Mahihibo, pita ko. Nga na may update si Kap mo? Naguyog pa may bilis Manila.
2: So, mauna lang yun. Watay pahuway.
1: Watay
2: pahuway. So, muna, kami naka-feed me ato ka ng video footage. Motong nakuha na
1: ko. Pinagi sa CCTV.
2: Yes, motong ako nakuha ni Ma'am Arce. Motong ako sang giingnan ang katong akong i-forwardan nga pangayog clearance ni Kuan para magawas sa social media. Kaya di ko gusto mauwawan o sa mamantay intensyon na pero critical kay itong footage.
1: Correct.
2: Kaya kung watong nga footage, kapilar may pag-deny.
1: Maudyo, tilo diba? Audyod.
2: So, mauna, dako kay itong tabang.
1: And it will serve a lesson to people ba nga, natin mga CCTV sa itong mga barangay.
2: Yes, uy, yes.
1: Be mindful, good, sa inyong mga actions,
2: yes.
1: No?
2: Yes.
1: Diya sa kadalanan, labi pa makadamay mo glaing innocenting tao ba?
2: Yes. Kaya ka nagod yung provincial capital, critical kay na din ha. Namugod dito, bisagasang tuyok pa, di ba?
1: Mali, katong yung one time, galibo ko, gikat sa banawa, di na ipwede mo, left, dapat mo straight, may dito, usap pa mo left, awa na lang ko ng utana, ay, sige, padayon diha, sir. Kap, before tapo commercial, to bagun ka ng last question, unsa ang inyong mga programa karon aron masiguro ang kalina o kaluwasan sa mga residente, no, batok sa criminality. Mm-hmm. Ilabi na sa mga dapit nga daghang boarding house. Daghang mo boarding houses, di ba?
2: Yes, adi maginay mahibo. Di ta mahibo nga na kay siyudad ta.
1: O, nga, transients. Yes. Hindi pa ginatua ang mga
2: yes.
1: Kani mga namuyo, kay renters lang.
2: Yes.
1: How do we make sure that they feel safe in Barangay Capitol Side?
2: Kana nga pangutana, kons, kuan ba yan, intriguing kina nga pangutana. Correct. Kay mabita na yung muingon, naam sa may boarding house, muingon din nga, wakay kawatan re, sir. Usari yung katubag. Simbahan gani nga na ang ginoo, kawatan man gani.
1: Ginoon.
2: Di ba? So, at risk yung tanan. Di mataingon, why barangay diri nga safe?
1: Tinood, oy.
2: Why barangay nga safe?
1: I agree.
2: Pero usa sa makatabang yun, kaning CCTV. Mm-hmm. CCTV yun, sa ako nakuha na o roving sa atong mga crew.
1: Nga ikaw sa mismo, di ka magpatakang, for example, ka boarding house, kaniga, lakan ginanin mo.
2: Yes,
1: yes. Ikaw mindful sa kasi magkagalingon. Yes.
2: Ang kanigod atong siyudad, prone kaya sa mga kuan kay mga dayo baya kasagaran. Di takapugong, kay tungod nanginabuhi sa taon ang tagiya. Di sa takaingon nga istriktuhan ninyo yung borders, kay kumubayad, kwarta bayad niya pa sa katawahan, no? So, muna,
1: panginabuhi.
2: Panginabuhi, imang yun. Mabitaw na kung naimang ayaw barangay clearance, prior nga maka-issue me, among yung pangayuan o kanang, kawaan kanang, sorry, kanang, gikan, letter ba, gikan sa kuan nga, nag-abang yun siya.
1: Nag-abang siya.
2: Kunya, kumahin mo makapahatag sa sila previous mga documents nila.
1: Kay, na siya diha ga abang.
2: Yes, nag-reside. Mm. Yes.
1: Sus ka nang, kanang inanakap, no? Kanang lisod ba yan na? Kay sa atua pa lang daan, lisod na gani nga atuan ng mga tao.
2: Yes.
1: Sambot ka na maingon nga, hong ano, mag-boot na siya nga, di magay kubutante niya.
2: Yes.
1: Di ba?
2: Yes.
1: But mauna, no, ato na lang po panawagan sa mga nag-abang sa ato mga kabarangayan. Labi na, di mo taga diha. Pabinuotan, san mo, oy. No? Di mo magpabadlong.
2: Number one, di man na ito, hunahunahun kawat ra. Kaning sunog.
1: Bitaw.
2: No? So, muna, paglingkod yun ako, diakons, ang ako gong main trust, bahay mag-disaster preparedness.
1: Diha, magkasikat.
2: Sikat.
1: Grabe sikat.
2: Sikat. Maligin na akong gingon, nga, makapanghambog ta, nga, pito taktuig, nga nagda sa fire brigade sa Cebu City. Yes.
1: Bag-uran mo ito na over, di ba?
2: Gito na over, ginako. Yes. Hindi na gina maato. Di na ito hakpon.
1: Hindi na kapitan na sa kaka.
2: Di man sa dingon nga kapitan, pero mo lagi, di na ito hakpon. Kaya nga yung limitation ng atong pag-service.
1: Matagadala 5, mauli ka, kung saan ang orasa. Sus, nga ka, palisod po ka, pa, kung for example, kawat-kawat, or, daghang kaglutsan na natong barangay.
2: Yes.
1: One barangay leads to another barangay.
2: Yes.
1: So muna, no, kaningi CCTV, dako kay tabang.
2: Dako kay tabang yun.
1: Correct.
2: Dako kay tabang.
1: Kap, inigbalik na to, hiskuta na to, no, social services o gang mga katawhan sa Barangay Capitol Site, human aning atumubong pahinom, no.
0: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw, alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe, unlimited lechon baboy, kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, dual sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
3: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement, gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals, at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya, mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
4: Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika.
5: Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika.
1: Mayo pagpamina pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. So ganina neskutan na nato no about sa health, education, safety and security, public safety order sa Barangay Capitol site. Karon ato na pong hiskutan ang calamidad cap no ug baha. Unsa ang inyong mga precautionary measures of flood mitigation programs kung ting-ulan? Kabisag na ba ang Cebu ra ba kap no maski dili heavy rain?
2: Mao.
1: Heavy ang water. Ilabi na sa mga prone areas sa inyong barangay ka.
2: Inani ni, paglingkod na ko isip kapitan, a week after ni duaw din ko sa DEPW.
1: Mm-mm.
2: Ang akong ipangayo nila, drainage plan sa Barangay Capitol site.
1: Oh, okay.
2: Nasyak lang ko kay ang latest nila 2013 pa.
1: Oy, mao?
2: Oh, so, dinha, nagsugod among labad good. Kung nakabantay ka, every muuwan ang Anitas area. Mo flood yun na diya.
1: Mama na pa do high pre, di ba?
2: Yes. Now, ang ako kong di ganahan kay tungod hospital.
1: Mm-mm.
2: O takay bao nga ang kanang
1: bitaw, tubig bitaw, din na
2: ba? Di ba?
1: Ang mga kagaw.
2: Oh, so, dito mong kuninis, ni grabe noon pagkahuman sa BRT.
1: Mm-mm.
2: Nga pagli-li na mo ang drainage from Anitas, wala gilabang nila dritso sa may Chongwa. Murag gituyog pa sa may Medalya Building. Mm-mm. Towards Fuente. Nga naaman ta, let to be frank lang, ang saparo na to kanal na.
1: Oh, you know,
2: kanal na magina. Di na magina, oh. Di na magina river nga tanaw na to.
1: Wa natin makita ano nga.
2: Naaman gani rainbow.
1: Mao, mao.
2: Di ba? Lahi ko maingon ta ang atong mindset mo inta river. Nakita na eh.
1: Oh, good.
2: Isda na ikaw.
1: Oh, makapanglaba pag kita sa una.
2: Oh. Di ba? Karon lahi na. Mabitong ka ng clean up drive sa sapa. Murag para na ako. Sa ako lang ha. Sorry to say mo ingon ang uban nga kuan. Kuan lang ka ng band-aid solution ra na.
1: Bitaw.
2: Nga critical pa sa atong mga staff nga leptospirosis.
1: Correct.
2: Unya manuman no.
1: Manuman wa kita rum suoto no.
2: Oh, watay ko anon
1: niya. Mabagboots gyud dapat no?
2: Unta, unta. Anything nga natay open wound, risk go ba na slip to?
1: Correct, correct.
2: Or any mga kagaw na ano din naman lapasod lang heavy equipment ang sapa. Nga mas paspas.
1: Kaya ka na mag-clean up drive na to, Kap. Igor naman tas papamunit og basura, ano?
2: Ay, prangka. Igor's picture. Documentation.
1: Diba?
2: Diba? Nga, maglimpyo ta, dapat mangit sa galit.
1: Nga tinuod.
2: Diba? Kapila sus.
1: Oo. Kasuway mi ano sa punta labango ng masapa.
2: Nga, inikahuman yun na itong limpyo. Inikpilak at law, hugaw na saan.
1: Grabe.
2: So, kinaiya
1: gis tao. Diya ka maluya. Maluya dito, eh.
2: Nga, kung maura ito i-concert, di lalim. Nga, samot na ron. Karon gani dilingo pagkuan segregation sige tag stricto segregation pero asa ilabay
1: mao na imag segregate ta humando nganu ra dai kuha
2: so
1: kay nangalata na ang kuan na baho na
2: sayon kayo ang pagplano pero pag implement ligid lali kaya sabot ko pagsugod nako kons itong pre ko buho karon
1: Patod pala gini kami dyan tumula kag iya first year murag is a struggling year kay tanan mura mo na biya tuot panahuna na sutong problemas binali
2: yes, yes.
1: Naapilan pa sa atong yes. Gas no atong gasolina.
2: Imagine ang gubat na, atong pa. Term ron atong term ron tulo ka mayor atong gi atubang
1: grabe tinuod
2: diba
1: nya lain-lain no gusto
2: lain-lain gusto
1: so, and we have to bend to we have to adapt
2: natay request. Napasapasa ang request, nawagtang ang resulta.
1: Ang hindi, asa na nun.
2: Oh, asa na.
1: Balik na san.
2: Oh, balik na san.
1: No, so, ano, get
2: mga anything? Sad story sa itong pang-servisyo rong
1: correct.
2: Admin.
1: Pero sige-sige, paghapon mo, clean up drive ka.
2: Maski, kung muprangkan lang yun ko, target-target.
1: Target-target.
2: Nga no, ang Sapagos, Guadalupe involves two barangays, Capitol and sa among boundaries, ha? Digidalim, digidalim, digidalim. Labi pa sa kang Cap Apple, asa ang access?
1: Correct.
2: Di pang riprap na ang access, asa ang sakyanan
1: mo? Di kang Guadalupe, naog sa inyo, no?
2: Oo.
1: Masas pa ita. Uy.
2: It's not ingon naog, ranag at bangay, yun me. Kaya ang bondiri na mo, ang sapakman.
1: Sapakman.
2: Sapakman. So mo na ang labad sa kapitol, medyo dako gyud, medyo dako gyud. Dili pareha sa ubang barangay nga way sapa. Nya during flood seasons, rainy seasons.
1: Nagyo
2: certain

0: adya. Di gid mahawa no.
1: Uy, barangay nga walay in ana. Tanan tawron mapaymos basta na ibakan tip. Puy an yo.
0: Nangita jud ko barangay kap nga walay mo puyo sa 3 meter within 3 meter
1: sa agit. Kung naa man gani
0: believe ko ni.
1: Believe ko.
0: Mangita gid ko tan-aon ta bitaw is kay inigawa sa taga barangay mo balik na magpataita. Unya garbe meta bu barangay mo pasilin.
1: Barangay, yes, yes, yes.
0: Kap lugar sa kanang kalimpyo sa itong barangay. Pila ka books na mo'y sweepers, no?
1: Actually, natay street cleaners. Specific street cleaners. Na street cleaners sila. Pero, karon tungod sa problema na itong basura, akong gipasakay na ron sila. Nagyoy usa ka unit yun nato. Kaya nga itong truck, upat.
0: Oo. Garbage truck ninyo?
1: Yes, garbage truck, upat. Tulo ka barangay on, usa ka city. Katong UD.
0: Puros na dagko.
1: Ten-wheelers. Ten-wheelers.
0: No,
1: no. Yes, just imagine, ten-wheelers. Now, ako nang i-backup ang usa. Kay katong nindot pa nga itong flow sa itong basura, backup bro gina siya. Kay mo ikargahan sa mga street cleaners.
0: Oo.
1: Now, karon ang nakaligri ron ang itong mag-disposal sa itong basura. MWF, sa inyo.
0: Correct.
1: NTHS sa amo.
0: Yes.
1: Sa North. Karon once na lang sa tamakalabay.
0: Correct.
1: In a day. So, just imagine, kumukuha ka.
0: Di nakabalik.
1: Oh, di nakabalik. Pilay backlog ni mo.
0: Correct.
1: Imo imagine nun ang backlog. Now, kung ang imong backlog, di ni mo cover up, wanag yun.
0: Mapato na po na sa sunod na adlaw.
1: Sunod adlaw na po. So, muna ang katong street cleaner na to, atong yung ipa-appeal na lang sa basura. Iprayo ginako ang basura ron.
0: Ito. Murag, wa siguro yung kapitan ka ron nga, dili maproblema sa basura. Uy, sus, paita.
1: Ambot lang ka.
0: Uy, sus, ambot. Kung pwede pa lang, no? Saan nung yung basura? Uy, kanuna lang nag-appeal.
1: Sus, ginawa. Lisod, lisod yun.
0: Lisod ka, lisod.
1: I don't know, unsay dagan sa negotiation sa Binalio, pero needed yun na to, nga naatay kalabayan.
0: Di naman sagutan ka, di naman, murag, di na po open for negotiation ang inayawan sanitary landfill.
1: Di na, kay tungod na itong rito kalitkasan.
0: Wala na yun.
1: Yeah, this is advisable. Para na ako, dili advisable.
0: Pero pabor, gito na mo, kap, no? Kaduol na may.
1: No comment. Usap
0: resist sana. Inayawan na, meron kayo mong paglabay nga. Saan taman, oy? Naabot agad siya sa turning point. No?
1: Namang yung kinutuban, tanan.
0: Yes, nahanak yun. Natanawang Binalio, no? Sa tanawang, saon na naroon. Nilabad ang unikos, Joel Garganera.
1: Si Panday.
0: Kondolensya
1: ni Panday. Kung
0: saon na pagpanday na roon. Kap, ato nang biyaan ang problema sa basura, no? Kay ato na lang, ato na lang hinuklugan, inikuli na to sa ato mga tagsa-tagsa ka mga barangay. Arita sa protection sa kababayenan, kabataan. Unsa na mo'y Valdesk officer,
1: yes, yun. Yes, naata.
0: Yes, kumusta ang cases na to sa barangay? Or mga programs na to protect our biktima sa VAUSI?
1: Actually, kons, active ang itong barangay sa NGO Bidlicio.
0: Bidlicio.
1: Yes. Sige na silang mga kuwang orientation sa mga batanon. Nag-invite sa na sila. Pero usahay mo, against ko, kay labi pa ko ng out of the barangays na gani ato nas konsulasyon. Ang ako, ang risk ba sa travel, gani niya, mga minors.
0: Correct.
1: O nang importante kay nga naay ka ng kuwang consent sa parents. So, pero nindot ang ilang programa.
0: Ano di gana sa, ana rin sa barangay?
1: Gana di sa kukakuan. Naghan ko sila sa group.
0: Okay, pag by batch, batch na siya.
1: It's not necessarily nga kapitol ra. So, muna na mayo kaya among coordination na niya ang amo sad naasad tay gi kuan sad ang atong VAUSI, active sa gyud kayo no sa mga programa, well coordinated kay sa DS ni Ma'am Portia.
0: Okay.
1: Kung may mga trainings ako gyud silang papilon. Karon ganing umaabot murag August natoy schedule nga naay training bahin anang pag mental health.
0: Bitaw.
1: Okay.
0: Importante kay na, oy, tanawag ko itong nitabo sa takluban.
1: Maulagi.
0: Bisag layo kita, affected kita.
1: Yes.
0: Kaya mga bata, magsunod-suon man.
1: Kapikat. Kapikat.
0: Paito, Jim.
1: Maunay risgo. Unya, social media ron, gamayng hitabo. Parehatong dito sa CEC.
0: Tinuon.
1: Niingon nga, nai-shooting. Wa man dito.
0: Maulagi. So, magsuon-suon ba?
1: Makakreate o kanang problem na hinuon. Imbis gamay.
0: Nagatong bag-uhay lang nga gi-interview ni GovPam Barikwatro. Niingon ang bata nga, kanang ako na amo na lang sang gisunod para wa na mi klase.
1: Mao lagi.
0: Okay, Ginoo.
1: Mo nay pros and cons sa social media. Sa among panahon wa pa man kay na.
0: Maski sa ako oy, kanang sa naman to idara nga nagka cellphone gani ko. Pero okay man ta kap unta no. Ato panahon na wa tay cellphone, wa kay tay noon, wa kay tay technology pero nya.
1: Sa una ma'am nakadawat pa kog eraser nga nilabay. Eraser. sa wa pa man na mo sa una nga kanang gibulis maestra unsa
0: lagi
1: I don't know ako lang ha ako

0: tinuod, uy, bro. Dako ra masang tantarong kap.
1: Pero buyag.
0: No?
1: Di man ta perfecto lagi.
0: Pero kapila pa ko na guidance kap. Oh,
1: kanang ko si Os Maestro.
0: Ah, Sus, Ginoo na mo. So call good. Sus, paita. Pero mo na, no? Kanang usta naman po na sa itong hagit ka ron.
1: Yes.
0: Not at this barangay.
1: Yes.
0: We will take care sa tanan na lang yung sector.
1: Tanan aspeto.
0: Physical, mental, spiritual. Sus, tanan na lang kap. No, giasa na lang yun sa barangay.
1: Muna igingon ko nga ang atong pagservisyo. Gikas, pagpanganak, hantos ka matayon.
0: As in, from womb to tomb. Sus, mugin eh, pirmi gina istorya ni Kap Juno Baro Anhin.
1: Yes.
0: Kap Juno, na gusto siya programa nga from womb to tomb. Munang dapat naagi kay Lying in Clinic, nga gusto siya mortuary. Munang nagka-mortuary yun ang Lourdes Parish.
1: Yes.
0: Kaya naagi mi from womb to tomb. No?
1: Mao sa akong plano. Kay kami sa dina sa barangay, mudawat sa mga kato kanina gipang-cremate. Kato mga use nga lungon
0: yes,
1: ba?
0: Yes,
1: yes. Bago lang kanina, kato ang masilingan. Nakatabang yun mi kay nakalisod, nakahatag-tag lungon.
0: Uy, bitaw, kuan ba yan? Nice na siya nga initiative, ha?
1: Kasagaran sa Binibula. Mga Chinese ba? Cremate ba yan sila?
0: Cremation. Nasayang ang...
1: Ang lungon.
0: Di masasayang, no? Pero at least na ay laing...
1: Nagamit.
0: Magamit na...
1: Nagkalisod.
0: Nagkalisod.
1: Oo. Muna, kami... Mga bitaw, mahibong silang... Una, lagi lungon ini. Tawag yan, nagamit ba yan, ha?
0: Bitaw.
1: Sa St. Peter.
0: And every now and then, ihaya sa itong barangay.
1: Kumon kayong mamatay.
0: Oh,
1: actually, sa barangay sa day nato, kons na atay burial assistance nga funded by the barangay.
0: Wow, mga pila po na ka?
1: 3,000? Yes.
0: Uy, dutaw ko din.
1: Ayun, lain sa mga ingot. Kaya sabi ka na mamatay.
0: Bitaw, no? Pero at least ako siya tabang sa tagtungod.
1: Yes, yes.
0: No, may nila na pa-snack. So, or i-dugang-dugang sa yuta, ang kalugnan.
1: Yes.
0: O, dako-dako sad, no?
1: Snacks para pangadyo.
0: Bitaw, tinuod.
1: Dilalim, dilalim mamatyan.
0: And dilita ng barangay kap kanang naay capability ng muhatag o burial assistance.
1: Yes.
0: Kaya magdepende po sa budget constraints.
1: Yes.
0: No,
1: yes,
0: so mo nang lain-la. Mabit to nang lain-lain barangay atong i-guest. Kaya para makabaw mo nga, lain-lain ang culture sa mga barangay.
1: Mm. No, last magagad question. Magagad yun na sa budget.
0: Tinood.
1: Dagka-plano atong mga barangay captains, barangay official, pero nasa limitation.
0: Limited yun. Labi na sa atong NTA,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: Last question before ta mag-fast talk with Cap Kelly.
1: Yay.
0: Unsaon ninyo pag-aghat sa mga kapatanunan sa Capital Site Cap nga malayo gid sila sa daotang bisyo kana malambo ilang talent tinaagi sa ang sports no, na magina sa SK.
1: Mm.
0: Pero lugar sa barangay, naabatay mga action about aning mga katong rugby boys ninyo kana siya.
1: Actually, sa katong rugby boys, naami na find out usa nga ato gyud unya. Santo say wa gyud mi ni prosper kay mao lagi ang cooperative yung kayo siya. Ang amo gyud tungod lagi ning bisyo ba. Amo ginang giaghat sila nga kung mahimo, likaya na to.
0: Bitaw.
1: Pero mao na atong hunaw-naon konsa nga ginikanan gani nga ginikanan wa mo gani nakapausap.
0: Di kapitol.
1: Nasa mi uban diyang mga students nga kanhi dito sa atong Ramon Duterte School nga na blacklisted sila nga to kay tawag lagi ning kanang frat. May gani karon mga pilaro na sila kabuk akong na aghat nga magpa-enroll sa ALS. Ako yung personal o sila storya. Nay usasad nga no right. Akong giingnan nga atong iswag ALS kay ati sa katabang mi.
0: Bitaw.
1: Kutob sa mo makaya kon sa among gimaniho pero mao lagi na limitation yun.
0: Correct. Tanan gyud.
1: Yes.
0: Mura na gud nang kanang manguha tay ini curfew. Ihato dato sila balay. Kita ra pay batngan. Mo gawas ta pon.
1: Unya usay kita pay bati. Kita pay bati.
0: Oh, mayo pag kanang iyo pa man gikuha nga okay lang na siya dance. Ita. Mo na no, naminaw na ba nato karon si Cap June tumulat? Mayo pagpaminaw.
1: Kapaidol.
0: And of course, a former konsehal sa Barangay Kamputhaw. Oga, legal attorney, attorney 3 na to sa City Hall. Former konsehal Ronald Anthony Butch Librando.
1: Oh, sus. Attorney, maing uto.
0: Yes.
1: Ligoon sana.
0: Gika na po na siya diri. Nag-guest, tanin ako silang duha, si konsehal attorney Ronald Anthony Librando, si Cap June Tumulak.
1: Mga banggitan.
0: Yes, kaayo. Uy, apil na ka, anak ka.
1: Unya na.
0: Na naman ka diri. Cap, mag-fast talk na ta. Nagtanaw kag boy abunda.
1: Nga, ko. Murag nakakuan lang ko.
0: Naa siya'y fast talk.
1: Sige.
0: Yes. And then, you may or may not explain.
1: Okay.
0: Depende rin na ni mo yung may explain ha.
1: Okay.
0: So, why pressure? Ready na ka?
1: Ganihara.
0: Mura mag-headlock. Oy. First question. Provincial capital o Cebu City Hall?
1: Cebu City Hall.
0: Estrikto nga kapitan o friendly nga kapitan?
1: Estriktong kapitan.
0: Di ka ganang explain?
1: explain? Gusto ka?
0: Yes, sige daw.
1: Mo lagi na akong giingon nga ang kalambuan sa usa ka lugar diri daugon sa imong isingisi lang.
0: Ah, tinuod.
1: Kinahanglan na kay ngipon. Now, kung wa kay ngipon, para nako ay nalagkupot ani nga posisyon.
0: Correct.
1: We're not dealing a person nga tanan buutan. Dili sa tanan maldito nga daugo na to singisingisi ra.
0: Pito.
1: Sorry to say, pamurog yun ko nga magkuan yun ta.
0: Inistrikto
1: ta gamay.
0: Bito.
1: Not to the limit sad nga aton lang sa kuanog mayo, pero kinahanglan na agyo yung ngipon.
0: Bito. Muna nga, kamudiha mga mangagi sa Capitol site, watch out. Dapat ikuan mo ha ka ng, muagi mo sa Capitol site, magbinuutan mo diha, kalabi na di mo taga diha. No, kana mga muagi lang ba? Kung ito, okay. For example, kami, muagi, gikan mig ayala, muagi biya mig Capitol site ha. Kay mag 12L ba yami?
1: Yes, yes.
0: Oh, padong labangon, ana. So, ang ako mga barangay diri sa Cebu City, connected ka ayo.
1: Yes.
0: No? So, like sa punta, di ka maabot og pardo, di ka moagi sa barangay. So dapat pagbinuutan sa kasa kong barangay before ka maabot sa inyo. Ha? So siruhan na pa ka dito sa muaga. So spaita, no? Kani, next question. Unsa yung mangunahon ka? Solusyon sa baha o hapsay nga trapiko?
1: Sa ako, usap na, sa case sa barangay na ko?
0: Di ikaw, as kapitan.
1: As kapitan, kung bahin man gani diri sa kuan solusyon sa trapiko.
0: Solusyon sa trapiko. Oh,
1: kaya ang baha, raman na gumuuan. Ang trapiko, daily.
0: Everyday struggle,
1: daily,
0: no?
1: Daily. Yang ako yung number one yung mapaitan ka na yung mga ambulance ng dugay kalusot.
0: Bito. Kabantay ko ka, mudyo na yung concern. No,
1: ako ko, medical magugo.
0: Bito.
1: Kinabuhi ko na, why, maybe na ubang ambulance ng magsirin nga way pasyente. Pero once nagdaga na, kinabuhi na, ikarga.
0: Nag-hiskot na ni mo ka. Unsang instruction ni mo sa inyong naaba, di ba naman na sirin inyong transporter?
1: Yes.
0: Unsang instruction ni mo, anak ka, gamay lang, about anang papatingog sa sirin?
1: Instruction ako, once nga mobile ra ang patient, meaning kanang dili kayo critical, pag-blinker lang, ayaw pag-sirin. Follow the rules sa traffic. Pero kung lisod na gani, unya Cebu Doctors ra or kuan dinas Chongwa or let's say CCMC nya tan-aw nimo critical sirin, pero once mabot sa intersection halt yuka, hunong ka tan-aw both sides, matngon gyud lahi mangod cons ang akong gikuptan ba nakakupot ako sa fire. Ang fire paspas gina seconds counts,
0: correct,
1: pero wala namtay mabuhat di kayo naman to. Mo tong ni-resign sa ko kaya ako i-concentrate ang ambyo sa barangay. Kinabuhi mo gud imong gikarga.
0: Puro jud kinabuhi.
1: Kinabuhi gyud. Tao nimo og labi pa ang pasyente.
0: Pasyente.
1: The mere term patient kinahangga kag na kay pasensya gyud ana.
0: Correct we. Mo ba yung nag-iingon ni Kap ni Madam Raquel when she was here. Naiskutan gyud na namo kay mo ba tong time katong na-issue tong katong way dala ba? Way dala pasyente pero katubang ning overtake ba o niya nagbangga sa
1: a motor katong sa Ayala.
0: Yes, kato.
1: Sa ilid na ko mag-comment.
0: Mauto siya nga, nahisgutan na mo. Muna nagutan ako sa unsa instruction mo kay parehas mo gistorya ni Kap ani Madam Raquel Arce. No, so salamat kay anak Kap no at sa uban makabaw ba nga ing ani di ay dapat ang instruction.
1: Instruction na ako, pero mo lagi usay tao ra lagi. Masipiat ba? Mo nang ako gyud hands-on gyud ron ko sa ambyo na mo.
0: Dapat gyud kap kay whatever ang gibuhat sa imo mga tao will speak a lot about you ba gyud no as ilang leader gyud ba. Sunod na pautan na kap, unsa ang kasamtangang gibati karon ni Kap Kelly sa imong pagkakapitan? Hago or happy?
1: Nasbuhok makita. Stress.
0: Stress, pero smiling lagi kay ka.
1: Di man ko plastic pagkatao, no? Pero ang ako lang, what's the use man magsige sa tagpa-stress nga kanang-kan. Kinahanglan, nagitay leeway sa atong kinabuhi. Kay lumalabay rata ni kalibutana.
0: Bito. Kuan de siya stressed and happy.
1: Antos.
0: Both. Both de siya. Second to the last question. Kung dili ka Kapitan Kap, unsa ka karon?
1: Uyaw sa kapag. Actually, license na ko radiologic technologies. Probably, ito na ko sa gawas.
0: Medical field, gapon.
1: Yes, yes. Radiologic na sa X-ray CT
0: scan. Yes,
1: Mama kung
0: kuwanti profession. Man ang kurso ko.
1: Naabot naman ta niya na. Actually, wala ko nag-work.
0: Pero ako kayo siya tabang sa imong pagkakuan ka ron.
1: Nakamold yun ako.
0: Correct. Last question. Kinsa si Kap Kelly Quijada sa usa ka pulong?
1: dili plastic pagkatao.
0: Mm. Ana. Kuan gi siya tiunay nga tao. Ha? Karon ato na tubagon, tubagon na ni Cap Kelly ang question of the day, no? Kaya wala gita igong oras. Unsa ang giisip nimo nga pinakadako nimong kalampusan sa imong administrasyon karon diha sa Barangay Capitol Site?
1: Mudrit sa lagog tubag ni Ana. Unsay pinakadako na kong hilasan ko kung mutubag ko, Ana. Mm-hmm. Anha man nimo matanaw kung mudagan ko balik pagkakapitan o makadaog magdanay ko pasabot successful
0: nakauyon sila
1: successful ako mga proyekto o nakauyon ang katawan so mo nang listen kay mo please ta sa akong galingon din akong style
0: kana mo alsag bangko no
1: imo na
0: may na bitaw no so pero nakita na ko kap nga kanang ang imong pagpadagat sa imong barangay karon makita nimo nga unsa kalimpyo kahapsay
1: di ba sa lingon perfecto lagi pero
0: oo pero ako mo agi labi na ka ng diha sa Capitol nabayas gumpam po diha may istriktuhon po da siya no bisag first timer po nga gobernador no
1: pero dili ikuan kon sa mapasalamaton kay Coast Council nga supportive labi pa ha labi pa sa mga empleyado sa barangay kay unsa man ta kung way empleyado sa barangay
0: we cannot work
1: ang empleyado sa barangay mo atong angay tagag masipang pakpak
0: yes so tagaan na to masipang pakpak no ang tanang kabarangayan
1: o labi ng mga presidente kay nituman sila sa atong mga angyo
0: muna pasabot gap no nga work hand in hand kita
1: oo
0: correct
1: walay
0: kita nalang ta diha to guide and
1: yes,
0: all
1: yes
0: pero kung mo lagi na kung di permutuman wag kita mahimo kap daghan kay salamat sa imong paghatag og gigayon amo diri sa Chika og Bukasiya. Wag yung ka nagpanuko sa imong oras.
1: Hadlo kay kunin mo ko.
0: Ah, gabi ya. Dagang kay salamat kay busy ka siya. Pag sugat pala na mo ganyan, nag-inan ko niya, stress kay barangay kursa. May gana, no? Pero, nakagahin ko siyang oras, bisag usara ka oras na itong programa, na share niya unsa ka guwapa ang Capitol Site, kanang unsa ang Capitol Site, kaniadto o karon sa iyang pamalakad. Dagang kay salamat, no? Proud kita sa Barangay Capitol Site nga naana to karon diri ang Barangay Kapitan Kelly Quijada. Daghang kay salamat kap.
1: Salamat kon.
0: Any last message sa imong mga katawhan sa Barangay Capitol Site ug sa imong mga
2: 98.1 BT Radio. Set Destabilis. Pagmatuod sa kaayuhan sa Set Marketing Products.
3: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong iro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kaayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabo City. Mag-76.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, nada usab ang GM D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Richard Morita, sir.
6: Address.
5: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Pusting hayahayak, pusko ko yung pamilya sa kulawas.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more.
6: Ryuma Goodbye, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tumburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
7: TPX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
6: TPX 500.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namiaoy.

0: kinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po nato mga product no sa RSB Life Care Marketing Incorporated, daghan tang mga produkto ay ubay gyud. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee, yung mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labang natin, Wonder C Plus, no? Oh, sa may isgutan na ito. Say, di po. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Ah, capsule. Complete na. Alam ni kanin yung tanan. Mga pinalanggang digpaminaw. Sa atong unang panagkita, gibati ko ang tumang kalipay. Kay gikahibalag ko na ikaw, binuhat nga dugay ko nang gipangindahay. Nabihag king kasing-kasing sa katahom sa imong panagway. Nga sa akong kagulanan, mo'y bugtong makahupay. Nakita ko ang imong tinuray nga kabuutan. Sa akong bansagon, angay kang saligan. Busa sa tiyunay kong gugma, ikaw akong gisumbungan. Og sa timos kong pagbati, ikaw gihalaran. Saway pagduha-duha, gidawat mo ang akong gugma. Kaya ang duha ta kapagbati di ay managsama. Hilabihan ang gibati kong kalipay ni adtong higayuna. Kaya ang balaanon kong tinguha, wa mo man kinipakiasa. Kung diha kanimo ako nanumpa, sa sulod ning lughan, ikaw ang bugtong gipakamutian. Bisan kining lawas ko iluyong nasayuta, ang gugma ko kanimo magpabilin kining lunhaw ugway pagkalaya. Sa takna sa atong panaguban, ang dugos nung kalipay atong gisawaan. Nangaliyah kita ni Bathala, kining tanan wa na untay utlanan. Bisan ang tawag sa kamatayon atong balibaran. Kung sakalit lamang gipahilayo ka kanako sa imong mga ginikanan. Kay kuno ako kabos og dili angay kanimo nga usa ka adunahan. Sakitan king dunghan ug wa na masayod kung asa ang ako.

kining kasing-kasing nakaangkon sa masakit nga kapakihasan o kining dugan na iagom sa mapait nga kaparaulan. Kini matukib ang kasakit na gibati ning dughan sa diyang gilangkat kagikan kanako sa imong mga ginikanan. Kay ang garbo mo'y anaa kanunay sa ilang mga kaisipan, nagugma sa kabos, diliangay sa mga adunahan. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigbaminaw, iisa pa lamang, mingawa niyo eh. Mingaw yun, pati mingawa.

0: Kisa pa lamang! Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang digbaminaw. Wala to? Iisa pa lamang, mingaw. Mingaw mo kayo. Sa muto katugna ang aircon. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, day bisag ahar na naabot. Naabot na ka Australia, America, China. Bisag ahar na lang yun. Naabot na nga itong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, kisakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Paridik Neltrelisa, puro 4 barangay kalasungay. Katong bukol sa akong likod, 15 years old, pag 4 dayo, nabati na ako sa nagngulungol. 42 na ako edad, ngulungol na siya. Mamdako na sa nga bukol sa akong likod, may taong ham. Nakaharot na akong 2 kabasol, ma'am. Gitray na akong bubo sa akong likod, tiba sin nagimaulian. Wala pa na ako na ulit sa kabasol, ma'am. Nawala na ang ngulungol, dahil nga hinihin na nagkupos ang bukol sa akong likod. Dahil hantod yun na hawala din siya, ma'am. Salamat, gitay ko sa Ginoo nga gitagaan ko ng Wonder Oil, nakapalit ko kay kung wala pa siguro ng Wonder Oil, so di opera na guro din akong likod na dako na kayong bukol nga. Ngulungol, nagi kayo nga mabuta sa akong abaga.
0: Inana kanindot. Maunay na kanindot sa ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang ato Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Okay, kinang naman nagvitamins na ato mga kahayupan. Ngayon mo siya tuumog tao lang magvitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Okay, ang pinakadabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, mamino ito. Testimonya man eh. Nagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Ako si Gina, buddy. Tayo sa Santana, Taguluan, sa Midoriental. Ay, kaya ko, ay, sir, ako nakagamit sa mga bakti na buhay kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan na ako, ah, pangaon din nila niya. Hindi ginigini mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
3: Pila na sila kabulan?
2: Isa pa kapin.
3: Ah, usa pa kapin. Niya, dagko na kayo.
2: Oo, dagko na.
3: Unsa imong gigamit, ana?
2: Animal Vita.
3: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
2: Ah, okay ra.
3: Okay na, kusog na mga on.
2: Naman dyan po kong baka, ako na pong itawan akong baka.
3: Baka, gyapon ni mo, yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
2: Oo, muna, yung ito, gyapon ni Animal Vita ang baka. Kung nakamit ko sa Animal Vita, mga babang, hindi ka ito pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok, mamukadagal manok. Oo, dagal ng pukong manok. Ako yung buto sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Yung unana, kanindo taga to ang produkto ka Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nito po kayo. Pag magmahay na itong produkto Wonder Banaba Plus. Lisod kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
3: Kinsay nakagamit anang Wonder Banaba Plus sa inyo? Nakasuway na mo? Nakagamit na mo?
4: Oo, ako sir. Nakasuway dito ko sir.
3: Ah, nakasuway na ka. Unya, kumusta man ang okay. Resulta?
4: Ah, okay man siya. Okay man siya gamiton sir. Kay ang inigwaan ako, makatulog mong tsukog ayo. Kanang mawala ba ang panakit sa kuwang sana? Kanang batang bitaw?
3: Dugay na ka nagamit anang Wonder Banaba Plus? Bago pa?
4: Bago pa lang. Wala pa'y bulan.
3: Wala pa'y bulan.
4: Okay, tryan mo muna ko. Sige, magkukupamina po sa inyo ang programa.
3: Kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Amalia Dalman po, sa Pinyan, Zamboanga del Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Minamidri asa amo na asainan sa bayan ng Kagan. Ito ko ako makauban sa Pinyan, si Tatay Julito Rinante Oliver, si Dudong Balduiza ni sa San Jose Quezon, Bukidnon. Banaog anak, sila si Binjon o Iji Francisco gika ni Alice Untilia. Ito na ko ang mga taga Panadiro Labrador, silang Judy, Jay, Gira, Ruli o sa among TL Madam Rose. Dagan salamat sa pagbasa. God bless po. Pagkaray na ko si Ate Elbipa, Little Idisma, Linda Montesilio, Glydil Joy, Ninintan ang nagpagaray Rinan Miranda. Akong bana nga nagtrabaho sa construction sa Tangkulan, si Dunsing Paran, amping always palangga, I love you, greetings from asawa niya Sokran. Kining naggamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili dali mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron drops.
3: Kinsay magamit sa Vitron drops?
5: Ay, kung ako ang apo manggon.
3: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
5: Ako ang anak, damang gud gapoy ug dere. Unya mao lagi nga pagkatawa atong April 29 natawa ang bata, gigamitan na og Vitron.
3: Vitron drops.
5: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
3: Okay.
5: Oo. Dayon, dako kayo, kwan ba? Dako kayo kausaban ba? Kay murag ang bata, sulod sa dua kabulan, imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga, kwan ba? Dayon na yung naghagwaan niya.
3: Mm-hmm.
5: Dayon, murag, naanay siya yung istorya nga, di po takasabot.
3: May istorya niya siya, pero di takasabot.
5: Oo, oh, di gina ito, masabtan.
3: So, dali na kayo sa gatoon.
5: Oo. Oh, dahil purimuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
3: Vitron drops.
5: Vitron drops. Maurag, aduna na igamay, kay balog itang bata ba?
3: Okay. So, mora na yung igamit sa iya ha?
5: Oo, oh, oh, mo agad. Hasta karun, maulang iya po na mong igamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
3: Pangalan na to?
5: Si Joseph Tumaroy. Ethel sa Buangga, Sibugay.
3: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron drops. Anang Vitron syrup maayo po na. Para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Ang anak pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinuktok kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya ana. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup?
6: Ako di ay si Dina Sagaana sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko og Vitron syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am kay nagamit jud ko ay akong anak nga duha ka tuig karon. Maayo naman siya kaon, ay siya katulog. Kay ang Vitron nagamit ko sa akong dumay, ay tungod lagi akong na-admit siya nga nagkalibanga. Nitulayan ako Ma'am karon. Kaya ang pagkakalibanga Nauli
7: Ana. Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Ug ang last karon, sobrang tambok na.
7: Ma'am, may nga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida anay mga kabataang gagmay.
6: Ang ikaw sa naminaw. Yeah, naopunta nga mong palit mo sila og Vitron syrup kaya maayok eh sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ingunan na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lolo, si lola, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
8: Jojo Bitakura sa Mills Village, La Pasan Clarin.
3: Onsa man ang nakatabang sa Vitron tablet niya sa mga?
8: Akong edad mag-obser kay 58 na dayon. Maglisod ako katulog ba?
3: Mm-hmm.
8: Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabi eh. Dahil yun, nakatungog man ko sa Vitron ba? Anong programa ni Kuya Card. Sulayan kanina ako, no?
3: Mm-hmm.
8: Kaming paggamit ng Vitron.
3: Mm-hmm. Kaya
8: makatabang siya para makatulog ta.
3: Mm-hmm.
8: Kung sulay ko palit, puno lang usa. Tansara ka tablita sa ako ang ginainom. Inigdayan na akong katulog. Isus, yung Vitron. Nakatulog yung magyugog garong, muabot na gyudog, unong kauras, hapit magkito.
3: Mm, taas-taas na yung tulog?
8: O, taas-taas na gina mong katulog. Sa isaktong wak pa ko'y gigamit, nga nagutlo kauras. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga upat kauras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog?
8: O, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko nang mag-ngihi alas 2.
3: Mm-hmm.
8: Makabalik mo ko dahil katulog.
3: Mm-hmm.
8: Ako salamat kay ko sa Vitron tablet na nga nakasuway yun ko gumikan sa akong pagkadungog ba aning iyang tudling sa mga garay.
3: Mm-hmm.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Ito na akong asawa si Flora Mibugtao, akong anak na si Glenn Zell Bugtao. Nag-greet si Glenn Bugtao dari sa Initao Tower Charcoal Misamis Oriental. Salamat kaayo nimo Kuya Cards. Thank you so much. Pag-greet ko diri sa Wheat Market Maramag, sa Karnihan, Litlit, Ati Min, Busing Randy, Loyloy, Ati Imiat, greetings from Divine of Jadap Midstol. Thank you, Kuya Cards. Garay na ko, Ribahado Family, Gulis Family, Pramuntisa, Barangay Imbayaw. Garay ko tanang mga caretaker diya sa Sikada, gikan ni kay July Samson, dagang salamat. I-greet na ko, ma'am, akong idol, Vice Mariki Hitsanoa, way undang serbisyo sa Compostela. Greet ko diri sa may San Martin, sa Ukag Family, Gambuta Family, Uran Family. Ug tanan naminaw nimo, greet usab ni Limar, Mama Irma. Dayon sa bukid, salamat kuya, gikan ni Ami, salamat, God bless. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pero dili lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kape ha. Maniya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitate. Maniya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang digpaminaw. Lamina. O, tistingi, suwaye, lamina. Mo, kuana, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Katong mga naminaw na to karon, unya na kay Almoranas, pastilan, ay nagantusa, eh. Ando na kas pormasya, pagpalit na dito o Huwander Himo Aid. Kanang Huwander Himo Aid, mo anay mutabang ni mo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na po kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Huwander Himo Aid kung grabe na ginay imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya, magsulsuo lang, kalitang hapdo, sakit, ana. Ina na ba? Kanang di pagkay grabe bitaw ng Almoranas. Tistingi o gamit ng atong Huwander Himo Aid. Makatabang gina sa mga Almoranason. Nga naminaw na to karon niya, kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan, Dave, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas, kay mugara man kung nagmukaon kag karne, labi nang maglison kag bawa, sagulan po na ni mo, ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka, unya din imo likayan ang kontra, na mo'y makapatrigger sa imong gibati, na way pulos to imong giinom nga tambal, oy. Oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Mao nang maggamit kag Huwander Himo Aid kina kay Almoranas, likay pod ugon say pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas, no? Mao nang Huwander Himo Aid, no? Na kanang Huwander Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mao gyapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Huwander Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalita ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man makaapikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang ka, tapad na, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala'y problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok na pagkaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na, musaka po ng imuhang blood pressure kay madugangan na po itong cholesterol, di na po kaagi ang dugo pag-circulate, musaka na po ang pag-pump sa imong heart, muabot o 130, 140, 150, 160, magkinaon sa mubuto ng imong ugat, mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Huwander Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag-inom ni Huwander Cardio Care, kitaad ka, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? May na maklaro ay takay. Kamu, di po maminaw, kastoryahon mo. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kanabang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw o income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga paniutog paniyaman. Ang bingay mo na'y magkagalingon, ay. Pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+, ba? Mama na itong vitamin C nga mutabang na i-capsule ana para sa mga dagko Huwander C+. Pangitaara ko na sa Pharmacia Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated na po'y syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup na gani mi drops ana para sa mga bagong na tao taman 1-year-old. Na i-drops ana kanang wonder C plus ha. So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka nang atong wonder C plus. Ha? Na i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1-year-old. Na i 2 to 12 years old nga wonder C plus nga syrup. 3C pataas na tay wonder C plus nga capsule. Aray Kuya Carl sa kuang mama Bibi Sarlatan, Papa Duro Sarlatan, Kuya Rick Rick og Mari Chris Maribel, Loloy og Kang Luni og Ashley ang nagreet Marilyn Kadiraw sa New Kidapawan Kibawi Bukid. Greet ko sa Isko Kalo Salvador family og Albarico family from Uming Kalo sa Tubod Likod sa Buangga Luzon. Magaray ko na lang si Naida Bailani, Norhana Buds and special sa pamilyang Andi ay Ampuan Madidis dito po sa Puluan Carmen. Shoutout ako si Nanay Ninin o Rai Rai nga kulit kayo. Salamat Nanay sa pag-alaga mo Rai Rai. Pwede ko request song ikaw ang kusog. Shoutout na ko akong mga anak nga sila si Michael, Jumar, Ila ug Abi. Kung thoughtful nga bana si Ramil, kana lang kuya salamat sa pagbasa Maricel Gunsi. Salinog ni sa sityo Pinanguratan Kabadyangan Kadingilan. Bueno. Ato ni nga tagag pagtaga ding entry sa balang. Pinada ni Carlos Puente Nigra. Lalay Tris, Buanoy, Balamban, Cebu. Kuruna sa Kalampusan. Muna ang entry sa balak. Muna ang title, no? Mga bata, nakakita ka mo og kahayag sa kalibutan. Ipangga og yamumahan sa inyong mga ginikanan. Itudluan ka mo nga magbinuutan. Kay mao ka na ang bugtong bahandi ning kalibutan. Mga bata, hunahunaa ang maayong agianan. Isilsil sa inyong alimpatakan ang kabuutan. Ayog supaka ang pahimangno sa ginikanan. Kung dili ka mo mahimong sagbot sa katilingman. Mga bata, siguruan ninyo ang eskwela. Ayaw pagpadala sa barkada. Kung sa isugo sa inyong ginikanan, buhata. Aron magmalipayon ang tibuok pamilya. Mga bata, kinanglan kita magampo. Sa adlaw gabi, mga liupo, sampito na to ang Diyos ng labing gamahanan. Aron niya kitang panalipdan kung muabot ang katalagman. Mga bata, tabangi ang inyong ginikanan. Kaya nagilaid sa tumang kalisdan. Bisan sa kalisod na ning kamot, kamu magastuhan. Aron makuptan ninyo ang kuruna sa kalampusan. Maunang entry sa balak writing contest, no? Sa tudling sa mga garay.

0: Alang ganin yung tanan to.
1: Arilit mo atong kanta. Ando na ka?
0: Kuya Cardo Villaronte, mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron ko ya, kung ikaw daw si Dono, tumuntay ang anak nga, may kansiro sa bitaw sa dugo. Kaya may palitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kaya nagkatapang sa bata ng tulog. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangi tayo ng sa vitamin. 1 week lang po yan, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
5: Nakoy, sis, dili sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan capsule. Ni gamay dyan siya dahil dili. Wala na siya kirok. Na akong ikaingon kay naa dyan siya.

0: Sa bukol-bukol, iset Banyawan Plus mo na. Produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
1: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
2: Dogdreds Vinegar.
1: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuhang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Miramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
3: Para sa manipyong dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampala

0: 101.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligon sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
1: This for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina, apan miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
4: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon, kay sige na ko padayon og inom, nagababa na gyud siya, nibaba siya og 145 karon gani 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag 16 ako karon June.
3: Sed Panyawan Coffee Mix produkto gikan sa Sed Marketing Incorporated.
5: Ang gikahugupan sa tanan, ania na, gikan sa Sed Marketing. Ang tig-apod-apod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic ug Mangosteen. Upusap sa Sed Panyawan Liniment Oil na ginama sa Seed Pharma. Karon, magadalit ka ninyo ning 5 kaminutos nga impormasyon o kahibalo. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ania na karon, ang Sed Panyawan Healthline News. Sed Panyawan Healthline News. Ug karon, ania na ang atong magsisibya.
6: Okay, so na mga adlaw kaninyong tananan niya karon kining ato mga minugbong balita hatod ka nato sa mga kabuton sa Sed Marketing. Ang Sed Marketing nagpahimangno sa mga katawhan nga kung si kinsa katong magapamiki sa mga pangalan sa atong mga produkto o ang paggamit mismo sa pangalan ng Panyawan, mamahimo kang makasuhan pinaagi sa Republic Act No. 7394, ilawom sa Consumer Act of the Philippines. Alayon sa mga taho, ang Article 50 sa Republic Act 7394 or the Consumers Act Philippines, matod pa nga ang pagpamaligya o usap ang paggamit sa lain nga pangalan pinaagi sa rehistradong pangalan mamahimo nga makahatag og sayop nga pagduo sa mga consumers. Matod pa nila, ang usa ka malimbong nga buhat o practice sa usa ka magbabaligya o supplier nga may kalambigitan sa usa ka transaksyon og sa consumer naglapas niini nga akta bisan kini nahitabo nga wala pa sa panahon o baka human sa transaksyon. Ang usa ka buhat o practice pag-aisip nga malimbunganon sa higayon nga ang producer, tigama, supplier o baka ang magbabaligya pinagi sa pagtago sayop na representasyon sa manipulasyon sa mga pagpangilad nagdusuusab sa mga konsumidor nga makasulod sa usa ka sales o baka ang transaksyon bisan sa unsang matang sa mga produkto o serbisyo sa mga consumer. Ilang gidugang mga kaisunan nga ang paggamit sa Sed Panyawan nga pangalan mamahimo kang kasuhan sa atuang Republic Act No. 7394. Mao kanang gihangiyon nato ang atong mga kaisunan nga magmatngon kita sa atong pagpamalit sa mga produkto. Paningkamutan na ito nga itong mapalit katulamang adunay tinuod nga mga papilis nga inaprubahan sa itong gobyerno sama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o usab Sed Panyawan Liniment Oil. Naitabo kini kabalita mga kaisunan gumikan kay adunay mga daghang mga balita nga nangabot nga adunay mga pagpamiki sa Panyawan nga pangalan. Adunay mga consumers nga nagalatid nga matod pa nila nakapalit sila sa mga piki nga mga Panyawan o wala sila nakaangkol o gayuhan kundi lidugang kanao tinuon sa ilang panglawas. Mao ka nang nagpahibalo ang taga-Sed nga mag-amping ang tanan sa pagpamalit sa mga produkto. Ang paliton lamang gayon ang tinuod nga mga produkto sa Sed Marketing. Adunay tatak nga Sed ug mapalit sa mga butika ug sa mga piniling mga tindahan. Sa laing bahin, adunay usa ka tawo mga kaisunan nga nakaangkon sa dili maayong panglawas ug nitumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus ug matud pa niya nakaangkon siya sa kayuhan sa kalawasan. Atong paminaon karon kining usa ka nakagamit sa ato ang produkto herbal sa Sed Marketing.
7: Ang inyon sa doktor, toxic glitter daw ako. Nakunan ako kay nganti nako na may siya glitter, nawalang iya glitter, nag-inom siya Panyawan. Katuaw ko giinom, nagamay na ron, mag-continue yun ako nag-inom ang Panyawan. Tanang naigibate na para sa ako na naigwitter, punta mo suway mo sa Panyawan Herbal Capsule kay epektibo yun ni Daniela Mary M. Bacanaya sa Bacanaya Village, Catalunan, Piquinyo.
6: Pinagi sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, usab ang pagpahid sa Sed Panyawan Liniment Oil, nakaangko ng kay kaayuhan kining atong testator. Matod pa niya mga kaisunan, pipila lamang ka simana gikan siya nagsugod o gamit sa tuwang mga produkto na kaangkon na hilayon siya sa hinanaling kaayuhan. Among paimangno sa mga kaisunan nga kung kamo palanglitan mo gamit sa tuwang produkto paningkamutan nga ang paliton katong yung tinuod nga makatabang sa atong mga kalawasan. Adunay nakalatid nga SED kun SCED nga mooy tigapod-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga adunay gay tinuod nga kayuhan sa mga kalawasan. Maukadto ang atong mga balita hatod kanato sa mga kamubuton sa SED Marketing.
5: Maukadto ang nagunang mga balita hatod kanato sa SED Marketing. Pinaagi sa SED Panyawan Healthline News. SED Panyawan Healthline News. Dalit ka ninyo sa SED Marketing ang tigapod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Garlic o Mangosteen. Ugusap sa SED Panyawan Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma. SED Panyawan Healthline News. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Paminawa.
5: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Garlic.
8: Nagpa-escape ko sa prostate ko. Pero every time naman, mapakarada ko na hindi ko mag-umbihin. Pag inaw ko si Kapsula Panyawa, nabi ko mag-umbihin ako dugo, hindi na, wala na. Isang muli nag-apresan ako, kayo lang taong kung ito masi madugo pa, wala na. Basta sumuha na nag-idugo. So, ihi ko yan, hindi natiga.
9: Silso L-Nerpiol, sisintesize. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing.
3: Paminawa.
5: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
10: Akong may isinahagbong sa toro niya. Grabe, pagkatos na siminto. Burod ng lusog. Ugot yung ulo niya. Sukas-sukas siya. Dala ng hospital. May balo. Ako nga, girahan dito. Ngayon ang doktor si Tiskansa na. Sir, kay Dubay naman nun na. Nagkasukam siya. Iuli na akong balay. Patumara na akong panyawan. 3 times a day. Nagduha-duha. Kaluya sa ginopod. Abang bino na ayawid siya. Tugtong niyang ulo nga magkinokino. Kaya nahagbungan na siya lubi sa una. Nawala po to.
5: Dalit ka na to sa SED Marketing. Ito ay hindi gamot at hindi maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved therapy claims.
1: Para sa balatian nga way sama, mag-SED Panyawan na.
5: SED Panyawan Luna. Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa. SED Panyawan Luna. Ang SED Panyawan Luna. Tubag sa bisan unsang mata sa mga sakit-sakit sa panit ug mga balatian sama sa arthritis, rheumatism ug pagpanakit sa kalawasan.
1: Maayo kini nga ihaplas aron mangawala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot ug panuhot sa bukog.
5: SED Panyawan Luna. Ginama sa Seed Pharma, ugya po na po sa SED Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.
11: Ang SED Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit ka ninyo kining sugilanon.
12: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
13: Dili ko tuyo ngay logon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
14: Usara gyud ang sulbad ana Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta. Pagminyo na lang gusto mas.
12: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano kuy?
14: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O gili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
12: Ermitan yung bruha. Ako na kini nagpaubos akong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
13: Nakakita ka ini?
12: Oh.
13: Uwat kini siyang gibuhat kani ato. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang pagkalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
12: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
13: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
14: Jenny!
11: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy, sayo! Tam and Jenny!
15: I like your eyes, you look away.
11: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam o Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayan. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa SED Marketing!

0: Ominawa. Ominawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Magustine.
1: Ako si Emerita Alporque. Akong edad 61. Gawangin man daw, Davao City. Di na ko palakaw. Ay, nakatang istorya na ako na ang Panyawan makaayo. Iniinom ko ang Panyawan. Nawala ang sakit dahil nakatinog na ako. Talakaw. Ngunit nga, nagmintin ako sa Panyawan.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ako ito ay hindi kamatang hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.
2: Kini si Max Urban, ang Sed Marketing naggamaog Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit doon kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga Panyawan, mao'y pili ang may tatak, Sed Marketing.
3: Gigama sa Sed Marketing.
0: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa...
4: Kailangan ba kitang... Naayaw man kita kong usap sa Panyawan. Sa'yo gani, tagtulungan gani ako nag-inom. Basta ka po yun ko.
5: Ang pasababon, may balik ko mga 22. Ako si Alan Formon, taga Pepidad Torel, Davao City, 49.
0: Dalit ka na to sa Sed Marketing. At ito ay hindi ka matatang hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Mga mahal na mong kapanyawan, ani-ano usab ang mga lig-ong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o. Tom and Jenny.

0: Ulo. Ako na drive. Kahit was buk na eh. Nagpasikit-sakit siyang arthritis.
1: Kung baon na may noon. Aron magkasurisab ka sa akong farm nga giatpiman apo ko. Ikay drive na mong infang.
0: Oo, sige, sige lo. Ako sa check daan na sa kinan, ha?
1: Si Buk na yun na doy. Di ba siya mo drive sa kinan, nga ikaw pa yung check up sa kinan?
0: Adilusin ako sa Buk na yun,
1: no? Namangandang nasab ko. Sige, sige. Magpagwapo ko.
2: Silang yun nga kung arthritis, oy. Huwag mo kapalit kung panyawan ni mint oil maumukalit kung sumatsok mataw ni.
3: Saba ni Buknoy, nahibaw ko. Artil na ni mo.
2: Bukoy na di ko dahan to.
3: Nasa man, okay na si kinang lulo? Kaya mga senior ba yung taon may akong kaoban? Siba ko ba naot ni or maflatan ko? Na, kasi may katabang niya na ko.
2: Aho si Dajin eh.
3: Masa? Kay mo kuyo din siya?
2: Oh, di. Basin ba? Kay siya. May mo chaperon siya yung lula taon.
3: Asa na mo kuyo na ako?
2: Oh, basin ba? Dahil guwa siya. Nibaw nga ikay mo drive o ikay mo drive nila ron. Oh, basin na lang di eh. Was ka may baw nga?
3: Bito, di.
2: Kuyo ka.
3: Ako lang drive lang lulo. Mamawi ko sa mga higayon nga dito ko sa Amerika. Nga ako magkabanding ni lulo. O gusto ko mutanaw sa gipanghambog ni lulo na ko nga yung farm. Kaya kung nun sa mga gani, ako na ipa-develop kung maigdagan.
2: Uy, moral na. Maayo biya. Okay biya ang harvest sa farm ni lolo ni mo, dong.
3: Ako na rin masusi, Noy. Sige kuno. Swag ka nung paandar sa kanan. Paminawan na to.
2: Ah, sige. Okay. Niya, ha? Niya. Okay kayo, no? Natiman taon kayo ni Nako. Eh, ibsoko taon ng lolo ni Rico. Natiman nun yung sakyan ng taon. Vintage taon eh, pero kondisyon pa kayo nila eh.
3: Sige, sige, Bugnoy. Mag-ilis ko kadali.
2: Okay, sige, no? Basta okay kayo ng sakyan na ninyo, oy!

0: Onsa naman, Mac? Onsa naman eh? Guwapan na ba kayo kung ano akong outfit, ha? Kaning akong attire? Ah.
1: Ha? Ay. Oh, si Mama, man? Uy. Murag yun, uga sa padong.
0: Oh.
1: Ma, din itong bakasyon ng imong aduan, uy. Farm lang ni Noy Isko. Unya ang imong postura? Muro kag padong mag-outing sa beach.
0: Ay, dapat lang. Dapat lang agwapa kayo ko. Noong sa kamuntaw ni Mac. Pasilan, mag-imingaw na ko aning bisyo na mong isko ka niya daw. Nga isa kay ko niya siya iyang auto. Niya mag-joy riding me. Ay, enjoy lagi na ko atong mga panahon na Mac.
1: Kaniadto, Mari. Kaniadto. Kay mga batanon pa mo. Unya karon?
0: It doesn't matter, Mac.
1: Sama?
0: Age is just a number.
1: Ay, kakiat dia, Mai. Nung gani ka na, gikan pa gani ka sa ospital, nyo magkiat-kiat na din ka di ha.
0: Ay, betang po lagi. Ay, nga nikiat pa ning inahani mo. Hmm? Ang kagul eh, kon magloya ko. Magpasalamatin nga ligon pa ko.
1: Suway bitaw ha. Suway bitaw ng gingon ni mong ligon. Ligon kunuhay ka. Ako rabaday mahasol kung maunsa ka di ha. Kay ako'y mag-atiman dayo ni mo.
0: Raba ka dyan, Makoy. Kanigative vibes ba na mo?
1: Unsa na sa itong imong gisulti, ma?
0: Dapat positive vibes ba? Ikaw ba sige magkaguna-unaan ang mga negative, boy? Maluya ta na. Dapat inadjitik. Inadjitik ta as kill. Samaan niyo, asamay niyo. May to. Agay.
1: Dada, taan na. Igurang na ka naka-action og tudlo sa imong tos.
0: Huwag agay-agay ka na.
1: Ma, ayaw na lagi ana in town. Uy, una-una man lang ni mo gadako ang mga tiguwanga mo, uy.
0: O sa tiguwang na? Sa tiguwang? Nalang tanong ka niya akong sungkod, Mac, mo imo. Be, doon na si Jenny, be. Ing nangarede na ko.

0: Oh, okay na si Lola, ma?
1: Oh, ready na to. Nagara-gara na. Ay, paita inahana, Jenny, oy. Maugtas ko sa angkiat. Tabla pa'y nagbantay ko batang way buot.
2: Ingon anak, mangkit ko nun, ma. Mubalik sa pagkabata ang atong mga kinaiya kung matigawang na ta. Sabto na lang ko na lang to si Lola, kuy.
1: Ah, niya nang sakyan na ninais ko ay gikuha na tingali mong buknoy.
3: Ayo, nangipang.
2: Oh, si Tommy ang nag-drive.
4: Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain. Babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-Set Panyawan. Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine.
5: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng Set Panyawan Capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi kakatulong talaga siya.
4: Rosalind Pingol, tinulungan ng Set Panyawan Herbal Capsule with Magustine. Gawa ng Set Marketing. Hindi maaaring pagkakusta ng uli na sakit. No proof claims.
6: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayuma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing.
7: Gigama sa Seed Marketing.
4: Uminawa. Uminawa. Testimonya sa kaayuhan. Darit ka rin nyo sa Zed Panyawan Capsule with Garlic.
8: Nagtaalis kayo po sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakarga ako. Hindi ko magkumbin. Pag ilang mo si Capsule na Panyawan, nabi ko mag-init ako dugo. Hindi na, wala na. Isang uli nag-apresan ako kay ilang taong tugid ko. Masi madugo pa, wala na. Asa sumo wala na dugo. So, ihi ko yan, hindi natiga. Silso L-Nerpiol. Sisintay-size. Ang star ko sa Lucuiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
4: Dalit ka na to sa Zed Marketing. Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon ang mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa Zed Marketing. Aniya na karon ang Zed Panyawan Healthline Report. Zed Panyawan Healthline Report. Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga kaisunan, aniya na ang atong mga balita. Health Report. Health Report. World Health Organization ang kaplag usa ka labing bag-ong rason sa cancer. Ang World Health Organization nagkanayon nga sila nakakaplag sa usa ka matang sa bag-ong hinungdan sa cancer. Mao kini mga kaisunan ang ginatawag nga mga processed foods. Matod sa WHO nga kini mga processed meat ug mga processed foods mamahimong hinungdan sa sakit nga cancer sama sa colon cancer o rectal cancer. Gikan sa pinakalabing ulahing pagtulon-an sa WHO nga kini mga red meats posibleng mamahimong hinungdan sa pag-ugmat sa mga cancer disease sa atong lawas. Partikular na niini mga kaisunan ang colon, pancreas ug ang prostate cancer. Matod sa WHO nga kini mga red meats ginabutangan kini nila og taas nga porsyento sa asin ug monosodium glutamate. Kining sobra sa paggamit sa asin na pamatud-an nga dunay dili maayo nga ikatanyag sa atong lawas. Susama usab sa monosodium glutamate nga gikaingon silent killer. Kining monosodium glutamate mga kaigsoonan na ilan usab kini sa pangalan nga MSG. Sagad kining makitaan sa mga processed foods ug usab sa mga canned goods, mga crackers, frozen items ug daghanan pa. Ang WHO nagpahinom daw sa mga katawhan nga bantayan ang mga pagkaon nga taas og asin ug MSG sama sa mga canned goods nga mamahimong makadaot kanimo. Ug ang WHO usab nagkarayon nga mamahimong makadaot ang mga pagkaon kung kini sigisigihon o kaha permanentehon. Ang WHO usab nagpasidaan nga kining mga processed foods dili lamang mamahimong makakos og cancer apan usab mamahimong makakos og pagsa kasimong lugo kung high blood pressure. Health Report. Health Report. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Zed Marketing pinaagi sa Zed Panyawan Healthline Report. Zed Panyawan Healthline Report. At ang isa samang takna o samang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Zed Marketing.
6: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustine. Kay proven and tested na kini. Daghan ang natabang kining gamhanang kapsula. Basta pilia lang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
0: sige, sorry na bang, sorry. Yeah, yeah. Dere, dere. Antas loyos akong auto pang. Ha? Abanda na rin si Maxit, maloy ka sa auto.
9: Magtapad tayo ka.
0: Oo, uy. Magtapad yun na pang.
9: Ay, gagalok. Sige, sige, sige. Agilokan niya.
1: Hinay lang. Hinay lang, mauy. Hinay lang. Siya baya, uy, nagkiat-kiat. Yung maayo. Mapay taas ni mo sinina nga, binuwakan. Nagkayab-kayab. Kay gihangin. Patumba niya na ni mong sid-sid anak, ma. Maumod niya ka.
9: Maumod ba, ay?
0: Ala, ay. Induta sa imong sinina, ipang, ay. Hayahay sa mata, tanaw.
9: Ay! Salamat, isko. Salamat, isko. Awamak. Nindot yun lagi akong sinina. Ingos isko, ni ikaw, no?
1: Sige na, ma. Pahilaw na na di ako tarong sa sakyanan.
0: Irog, mak. Musuod na pod ko. Irog,
10: irog. Ikaw na, mak. Adil ka sa front seat. Tupad ako.
1: Ay, dili lang ko dong. Di man kumukuyo kang mama dong.
0: Ang kikisa mo niya.
1: Ang akong anak, si Jenny.
9: Ay, makalagot! Nas imak, ay, daghan maguna siyang reklamo, god. Kumulakaw ko. Muna di ko ganahang mukuyog na siya nako. Muatiman nako. Mga nga kong apo nila akong kuyogon.
1: Mama, gid, uy. Ipasabot na ba yati ka, maha? Ngawa ko ito, gugatiman sa imong tambal gabi, eh.
0: Tambal? Kina nausa man ay kapang.
1: Ako, ah.
9: Sa. Hoy, isgod ba yan na? Abi palang tiguwag na ta. Nausa pa ka ba? Ikita na, isko, ay. Ayaw na nagtubayin na si Mac. Ay, way, ayaw na ba yan na? Lakaw na, Macbe. Lakaw na, Macbe. Baya na, Macbe. Basin nun siya pa'y masulting imong kananag kang isko. Hingnag kang ayaw panabian na. Pero ito ang nag-jenny ba ka malaggan na may kay excited ba kay kuha nila kawa? Dari sa charan, erago na putahan sa sakyan ng disco ay nagpaminaw ng akong anak putaka mong zudda.
1: Doon sa anak ko ang akong anak na isko ha, dong tami.
0: Sige, magpaabot may imak.
1: Nga nun niya pa magkadinhi, uy. Nagpaabot na sila ni mo.
2: Kalagot pa yan ang lula, uy.
1: Mulang? Nay, to ay. To ah, gihingin lang ko. O kung dili ka gusto nga makasabaan ka sa imong apuhan, sige na, lakaw na.
2: Si Tami lagi ang nag-drive, ma.
1: O lagi? Si Tami, bitaw. Ano ba si Tami? To ano ba si Mama's backseat o ba nun ni Isko? O niya ikaw at doon niya kalingkod sa front seat, tupad ni Dong Tami?
2: Unsa? Ay, dili. Kabilang unta ito'y tupad ni Lula. Si Lula kaya akong bantayan, yun. Nga nung ato mang kutupad ni Tami sa front seat?
1: Anya, kay nagkiat-kiat man ang imong apuhan o tupad ni Noy Isko sa back seat.
2: Ay, kalagot kini si Lula, we.
1: Ah, sa back! Ah, sige na, lakaw na. Ikaw nagibusinahan rin doon, Tami.
2: Onsa? Ingon anaon ko niya pagbusina? Makalagot na siya, ha?
1: Sige na ba? Nakaw na gani. Kasi mama, excited na kayo to. Sige na.
2: Kalagot kinis lola. Ay,
1: Ay, stoy. Ay, tayo pa sa, ang gamit ni mama, oh. Ay, kalimti.
2: Ang sumisuda niya yung bag.
1: Ay, bawa ka ng mama. Nga bisag tiguwang na daghan pa kayo nagpangarte. Basin, sunblock na.
2: Ansa? Mag-sunblock pa na si lola? Ay, paita ni lola.
1: Sige na, Jenny. Uy, lakaw na.
9: Oh, nanian na nga kung apo pa dong din, he. Nian na.
0: Be gentleman, ginhat, ame. Be gentleman. Gentle.
10: Gaya ni mo,
2: eh. Ganda pa kanita.
10: Ako na.
2: Kung kamot, nagunitan ni mo.
10: Ako di abli.
2: Ako'y nakaunagunit sa pultahan.
10: Di, nagkukuha na kong kamot. Nagkapatong sa mong kamot. Nagunit sa pultahan sa kanan. Kundi di mo buya ang senadora sa kanan.
0: Sama lang eh.
10: Paldita. Sod.
2: Hinaya kong sulti ha. Ay!
0: Ngano ka day?
2: Maldito ng apo ni Mulo ay. Hapit ko maipit sa pultahan.
9: Ay sus, hapit ramanggog ka ha.
2: No.
10: Ato na talo?
0: Okay, ato na ta. Kay mungit-ngit na uniya ba? Di na nato masuroy ang Tibuok Farm.
10: Saon? Namay lang ngayon.
2: Ansa ka? Ako? Ako ba?
0: Ay, sige, apo ko. Diretso sa farm, ha? Kaya gitawagan ko na lang ang atong in-charge dito nga andamon ng bahay kubo alang na to.

0: sakto ang nagintaon sila. Maayo gani kinakumbinser ni mama ang iyang apong mukuyog.
1: Ema!
0: Ay! Ikaw ang abat!
2: Paminawa! Paminawa! Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
3: Si Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopilahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung Sir Balanday, kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyo siya tayong dalawang mutukar. Tagaan ko ano yung kaming isang kapag na panyawan. Wala, okay ba yung akong dibakti? Mamay ito mag-inom, day. Ikan lawas, day. Ay, piti ko, day. Ikan itong nakainom ko. Pagkasabaral ito, ikan itong kadlaway. Nang laban na bigo, nagunong lang isang kapasit ko ng bayo. Wala itong panyawan na kapag sa talampak.
2: Dalit ka na to sa said marketing. Ako hindi ka matatang di maaaring panggamot sa namang uli na sakit. No approved 30 claims.

0: 1-800-8597-0917. 1-800-8597. Mokini ang Sed Panyawan Hotline. Uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline.
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals. Uga ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: TTX 500.
6: Mopali sa mga butika.
7: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong TTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
7: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
8: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
7: Aha.
8: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
7: Sir Dennis,
8: ilig kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panyapon, matulog. Nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man kamo inom DTX 500 og may TC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon, Sir GP.
7: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan labi na katong mga over weight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
8: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
7: correct,
8: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
7: Hana!
8: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
7: True.
8: Kung sige ka og inom DTX 500 og MyTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
7: To.
8: Og ang MyTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
7: Kana moy kuyaw.
4: DTX 500.
9: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mali sa mga butika.
7: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
8: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iya i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas. Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabangkrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na sa GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo ay muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
7: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Kusi Jean Paul Generoso.
8: Kinausab si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
6: Pumalis sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: 98.1 BT Radio.
11: 90s, 80s, and now
12: the home of real music.
11: 98.1
10: BT Radio.

0: ato. Luya nam ligi ka bay?
1: High cholesterol mangud ko bay? Matud bas doktor? Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihanga ta kog maayo.
0: Uy, delikado na bay? Mobile ra ba high blood pressure na? Dai said panyawan with garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
1: Ako na suwayan bay.
0: Ha, kusog nam ligi ka maduwa bay? Pura magagwa ka puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod di sa said panyawan with garlic bay, tinuod epektibo gyud.
2: Said panyawan with garlic. Gigama sa Said Marketing Incorporated.
3: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiya na ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&A D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Dahil kini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehensiona. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Nawad ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka?
6: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500
6: adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: og antioxidants
5: nga gigan sa palaya
6: og desugar sugar cane
5: mga organic compounds
6: nga epektibo
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
5: sa mga
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading na mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
8: Marja Auto Parts Trading.
7: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
9: Marja Auto Parts Trading.
10: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
11: Ang singalan nato, ma'am.
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Oh, munching imo angga. Munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
12: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi una kapuyon dai ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule?
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Tawhay na rin mong lawas dai, ma'am.
12: Tawhay na.
11: O sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
12: Monching.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
14: your home. Marami na ang Believe sa Lactopapik.
15: Sa Lactopapik.
8: Lactopappy
9: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopappy is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: DYPSB The Radio 98.1 FM. Hello, time check. Napamod ha. Today is July 16, 2026. Sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday. That was Kenny Tessery's Rad. Sama-saba-saba na sal sa inyo kahaponon karoon. Ang inyo ang background, hadot alas 5 sa kahaponon. Again, my name is DJ Ranz. Ano sa inyo mga mensahe, no? Sa inyo ang mga pa-shoutouts diha. Oh, bitaw ka diha, Jinjane. Sa iyo, ah. Pero, panood na nag-visit sa toang page, DYPSB to Radio 98.1 FM. Kaya naka-live tarong mga oras, ha? Then, panood nag-share mga langga, ha? Kauban ang ito ang mga topics, diha. O, natay topic, ha? Panood nag- tubag and inihuman ninyo yung tubag ko anak pa mo kuan na mo shout out or sabah kanang song request do ko anak na lang ato ang kuan siguro pa basta walay tubag sa topic why so why song request okay na jinje live ladies runs yes siyempre ay natakdan din ko ano ni Ma'am Ana Moral si Lynn Pahes live ni DJ Guapo yoy ikaw ang pinakaswerte ng adlaw pero siya na sa tuwang 11 live active viewers again this is me ang DJ nga dali Guapo pero macho my name is DJ Ranz and sa tuwang index line number 09302904994 mahimo sa ikamong wo chat na kuno sa official account Ranilo Santiago and sa ato ang Vito Radio page DYPS 98.1 FM. Kaya na basahon din no sa ato ang program no. See you again. Gapon na play naman na Burns. Kato na lang imo ang request gapon Burns. Yo pa to ma-play ba? Wa na ko giplay kay tungod na nila ko man ka. Oo, ning asa kato siya pa doon gapon. Kaya tra magkawala sa live. Pero, kato na lang, Bors, ha? Kung mahimo, ayun na lang pag-request na. Kung mautang, kaya panong. Uy, ako pariente. Pariente, guwapo, Bors. Oh, may hapon naman na. Giingnan kag... Oh, sama niyo. Ito nga, tuwan topic ko. Giingnan kag... wala kay makabuot sa imong kinabuhi. Muunsa man ka. Nato lang giingnan kag inana. Okay, rabani mo. Dawat rabani mo. Or, unsaon man mo nagsulti, ana. No? Kasagara na naarap na sa mga kuano sa relatives ni mo. Ina makabot na yung kinabuhi ng bataa. Ayan na, ano? Sakit pamalandungon. Pero, kita nga kay Bauta kung sa'yo kuano, no? Kung sa'yo future. So, di na ka kuan ako ginana kay tungod naidaghan, no? Bisan na ako'y daghan na saksihan nga wa sila kahumang eskwela unsa pa na diha. Nagnegosyo or sa ilang kuan nag-success sa kinabuhi no o mo na di taka kuan kay na uban na bata pulan ra kay mo eskwela pero in town ay pang eskwela mo ha kay pati sa gayo ng tao nga way graduate di dagdag kuan ba kanang kaalaman no mo mo sina labi lagi kani mga ginikanan mga giray number one nga atong kuan no mahatag sa tuang mga anak no para sa lahang future puhon. So ato na lang ning itik advantage no sa mga ginikanan na nga makahuman natong mga anak. So dako kayong kalipay sa ato ang no, sa ato ang pamilya no. Ya yeah, kaning intawong musulti kin ana. Unsa man unsaon man ninyo? No ato po ta unsaon man ninyo? Mutubag mo or mukabot na muglain? Lahi man akong kabuton. Ay, uban na ba nga? Lahi akong kabuton. Dili na ang kanang kwan. Future. Ang yung kabuton. Katong, gano'n niya ga. Uyab. Grabe. Sana all. Guwapo. Sana all kurtahan. Kurtahan na daan. Binaoy, kamo diha sa inyo ang bahin. Beto, bagan ha, marebel. Ikaw rin. Si sudah na tubasa kay medyo taas-taas nila ang mga greetings nila murag mo ni kung gusto mo ni kung ganahan no maglumbaan na ito diri mga oras sa kay in town no magukod sa oras ini dayo ng alas 4 mo tungtong kay alas 4 wa na yung oras di sirans wala tayong kapaingnan sa ato ang mga request kundi utang pa doon. Anyways, palaw tag-share sa atong Facebook Live ha, aron daghang makadiskobre, madaghang magkakita sa ato ang DYPS Beta Radio 98.1. Palaw na po tag-follow no, kay gikan sa unta sa kadlawan mag-live na tag-sugod no ang ato ang Beta Radio. Hanto na sa gabi eh. So, mauna no, palaw tag-follow diha mga langga. Live hindi siya eh? Oo, siyempre. Ano ba niya? Ikaw, Evangeline Roy. Ma'am Evangeline, kayo pa rin may hapon. Ano ba niya, ma'am? Shoutout ko rin sa rin sa ako ang mga silingan sa mag-atubang DJ niya. Request ko song Halik. Halik, sobrang diin. Katunda na dato. Anto man eh, sa Domingo eh, mong Halik. Oo, it's just manino. Live di DJ. Oo, live ni, live. Kataghan, magpuntana ng live ni. Takdan man eh sa lahat itong kuan. Hello, this is good afternoon. Shoutout niya ako siya. Oh, shoutout na ako siya. Asa ako din family na nakaroon sa sitio Panagan Barangay Bagunbon nila Mama Nineng Papa Amay din sa ako ang mga Ixon Renner Lizal Rimar o salamat DJ. Request din kong song Enchanted by Taylor Swift. Salamat DJ Rans watching from San Carlos City. Oh, oh, shoutout niyo dia ma'am and may hapon. Hello, DJ Rans. Lagi ka niyo ma'am Shannon Moreno. Nya pariente guapo request kong song sa iyo again humara ni Burns guapo pariente gahapon Burns na mayong hapon ni Serans guapo request kong song Hulk hawak mo ang beat hawak mo ang gabi yung sayo ring guy Ana Moral good afternoon and Marabel Anorias Labrador hello good afternoon boss masyarad na ko sa omba na rin ni boy to uga pariagan na Oga sa kuang anak Kristo sa kuang self nga nag-ino Sara Dayon request kong song boss dawat ko ang tanan salamat na marami boss ano ba gano mo ng baby na ginang Sara man na gidawat mo na lang ang tanan ibiyaka ka ni Ramadam alay Moretes di ang karon wala siya katabian ron kaya wala may kaubay DJ request kong song hawak mo ang beat ah naghanang nag request hawak mo ang beat ah Majority kineron. Request kong song is Reds The Voice Within by Christine Aguilar. Thank you. Shane Moreno, good afternoon. Okay, stand by. Sampan Binsig Shanky, may hapon is Reds. Shout ko sa ako request kong hapon. Ligo play, nabahaw na to. Asa ito ma? Ay, nabahaw na daw. Ano ito ma? Asa ito? Nakalimot ba ako ma'am? Ay sa sumabon ni Israel shout ko sa akong ex nga nalunod sa sinapupunan sa ihang nanay hoy ay kapila yung nanay ay ang inyong ex mo inyong kuanun ay kapila nanay ha ay mabumin siyang nanay yeah. Iwata kay Bon aning kamot mo down to yung apuhan ay yung inahan ay nako ay sa gumahin mo si ex na lang ayan na lang kapila ang kuan Ay, damay-damay ha. Si Juan, yahang inahan ha. Ay, maluoy ta. Pariente, guapo, good afternoon. Listeners na ako sa BT Radio, naminaw ko din mo karoon sa BT Musikahan, Musikahan, may natong kapunan. Thank you sa upa sa pariente, guapo. And Joe A. Romero, may hapon is Rans watching from Valenzuela City. Yeah, boss, topic boss, kay Wakman ko'y nakabot. So, ako nagkikabot sa ang ihang kasing-kasing. Kasing-kasing na lang ni Rini Boy akong gigabot, oy. Kana! Hindi ba ng boss, oy? Basi, ikabot ni mag-appel ang kamunggay sa musilingan. Hi! Shoutout na Marabel and also ni Boris Pariente Guapo request ko sa ikaw kasi by ex-battalion at pa-playing ni mo thank you DJ Nelson Aliman uy shoutout mo na Sir Nelson now pa kong kabantay nga nag-comment ni Sir Nelson mag-Facebook po na ka sir siya. Ikaw DJ makakabutra ka ay nag-isaba akong name kay Basin ma-report ko asa ba ka ma-report sir humanan ako nabasa kanigod dili na itong basahon daan ang kanang kuan ang body of the letter o ni resulta rin ah wala nabasa sir ano shoutout mo na sir hindi ang sa maghanda ito buran si Bonya shoutout po si Mahay Mrs. Dia si Ma'am Faye Maambong. Oo, shout out na lang po ni Shanice Maambong Alemanio. Sampan Bensig Shenki, shout out from Mandawi di siya ng Labawal na Minaw Radio. Kay dili na ko kita sa imong live. Mau ba? Shout out from Mandawi. Ay, kung na masaya magipaminawan. Di siya kakita sa live. Yan na Minaw Radio. Ha? Maabot na itong radio na sa Mandawi. Ako siguro ni kanang anyways, no, sa katong wala kay ba or ating live streaming diri sa to ang BT Radio 98.1 malokita diri sa to ang Richard.garden, no? Oo, tinaw kay mura nagpanas niya ang ato ang tingog. Kabantay mo na kanang tubig kanang walay kuha niya ng kasi tawagan na kanang tinaw kayo. As in, paminaw mo sa kwan, radio.garden, ya, search DYPSB to Radio 98.1 FM. Ya, mo to, inikwan, toplok ninyo ato, toplok, oy. Ay, paminaw ninyo atong kwan, paminawan ninyo diha ang ato ang tingog nga, pasalamat po ta sa ato ang mga kwan din, no, ang ato ang mga kwan. Mga amo. Ito ang station manager kay Mogi Kuan. Grabe yung tinawa. Oh, paminaw mo diha. Grabe ang ito ang audio diha. Ipagmalaki natin yun. Number one yun. 32 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break lang muna, ha. Standby lang muna sa ito ang mga listeners. Palag sa inyo ang request ay standby lang forward. Kaya mabalik pa ang BT Musika. Musika chikahan. Kawa niyo ang DJ. This is DJ Ranz.
1: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120 over 80, imong kalawasan, delikado! Kini ang presyon sa dugo nga mamahin mong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, atakis kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuag pamaagi, mag-take kita sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon! Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
2: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Richard Marita, sir.
5: Address?
4: Ipil, sa Mugas si Mugas, sir. Isulay na kong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya kay naman ko kay di ba matego sir sa kulawas ng murag di ko katulog ba mo to nga paguman ako pang hapla sir tutin hayayak tis ko kayo paminan sa kulawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
3: 80s, and now. The home of real music. 98.1
4: BT Radio.

0: Yes, alright. Pinoy Standard Time, 37 minutes past the hour of 3 o'clock. And welcome back to the program, BT Musikahan, Musikachingahan. I-shout out guys sa ito ang mga dito, kalimta ng ito ang mga kawalan diya sa IMA's office. Shout out niya nilang Aaron na guwapo. And also ni Cyrus guwapo, nila ni Pearly Loki Hano. And also ni Kate Dwight na Bakita. Then si James Kini sa Putalo. Also sa ito ang Kuchik Master diha. Salamat kayo, Kuchik Master! Roel the Stuker. Oh, salamat kayo. Naka-friend ko diha da. Nakalapos kayo. Salamat kayo sa imong kaayo in town. Boss Master. Kuchik Master. Roel the Stuker. Roel Fernandez, salamat kayo, Will. Basin na may ganahan diha mo palit o kuan ha kanang si to gani kanang Kojik doon lang si ko sige sapot sapot na rabanig ganina kay kanibon si Aaron ta kanang ni Hukwel ay nako huwag katawa dahil ang iyon tingog na abot sa kuan abot sa kuan tiniscord. Ay, lingawa na ng bata. Eh, kaya na shoutout yung tanong niya, ha? Nabigil sa ito ang program director na naakaroon diha, no? Si Engineer Naomi Sedian Dibahaw, which is ang ito, maupo na ito ang radio station assistant manager. Shoutout mo na, ma'am. And, si Brian, na ito oras, alas 3:39. Again, sa inyo hang mga mensahe, i-comment lang diyan sa itong comment section ka naka-live pa diri. No, ito, sugdi ito mga kuwaan rin mga song request. But before that, ang badayon nyo, ato sa pasalamatan ng ato ang sponsor, ang March Auto Parts Training na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Kaya na sila guys, na maligyan sila ang klase-klase ng oil, lubricants, sa motorcycle, multicab, auto, track, o heavy equipments. Din mga klase-klase ng battery o klase-klase ng brand para sa motorcycle, multicab, auto, track, o heavy equipments. Din klase-klase ng brand o klase-klase ng brake pads, brake shoe, and para sa mga sakyanan gagagmay hangtod sa mga dagko. No? Klase-klase ng brand sa mga ligid, sa motorcycle, multicab, auto, o track. Then magkaraiyang piyasa sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Muhatag sila og presyo nga pangmasa, so adto na ta kay barato ra sila. And also no kung naamoy mapalit nga nagkadidad og 1500 pataas, na sila pa premyo nga hatag para ninyo. No hot danay sale sila no para sa ato ang kuan no March Auto Parts Trading. Ayan niya, ang ato ang March Auto Parts Trading, mao ang sangang pindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Dira March Auto Parts Trading, matan-aw ra kini sa Facebook ug mamessage ra kini sa ilahang Facebook page, no, ang March Auto Parts. Then maminsahay kini through or call, no, sa ilahang cellphone number 0927-2751904. Again, sa Globe 0927-2751904. Then sa talk and text 0946-16-35495. March Auto Parts Reading, no. Salamat kayo naman ang inyong tanan niya, sir and ma'am, sa to ang March Auto Parts Reading. E pala ito sa to ang greetings kay medyo grabe naghana na nila. For sure, nagpaabot kini sila ang mga request. Pasensya kayo. At ano ni Sugdan? Sige! Shoutout yan ni Charmaine Martinez. Ay, ang imuhang agtang akong kabuton din siya kay bisag layo na kamoy una na kong makita. Wow! Kuminta kay ato ni palagpakan si Ma'am Beth Charmaine! Dalay, bahinan di ka sa kong agtang dali. Ani na? Charmaine? Atong palagpakan kay wala siya na late karong adlaw. Pero why now eh, 3:42 naman. Lain pa, shoutouts kong ikago diha sa mag-OP Magatubang Tuburan, Cebu. Nga sa sumampong, di sa shoutout ko sa akong mag-iagaw ng mga batawang o sumampong diha sa San Juan. Nelson, matod nila lagi ang request. Hoy! Wala man daan eh, sir. Ay, ito na sa kadaan, sir, si Kwan. Mutira siguro itong Kwan. Puplay siguro itong, masalay na si Tira, oy. Puplay siguro itong Kwan, matod nila si Kwan. DJ Roland Buto. Ito na si Hasme. Arin the bug salo tarin na may hapon is runs from Campanog, Barangay Manilina, Ormoc City. Kaya shout out DJ watching nag-watch ko sa imong live DJ Charmin Martinez. Salamat kina marami ha. Then also say ko an Jan L. Arimasi siya o din sa last nila ni Ninyalin Labot nila binigyan sa iyang mama o papa ng amain pagpaminaw ni Nay Huling. Yeah, hello, good afternoon din sa last request kong song Ikaw Lang at Ako by Harmonica Band. Thank you DJ. Yeah, salamat DJ kay Mi Uwan Asad ang Kampanog. Uy, masalamat may nako. Papabi ako ni Kanta ha. Pero thank you so much Irene. Eventually din siya request kong song Maybe This Time by Sarah Hieronimo. Salamat din sa Rans. Shout out din sa Rans watching from Naga Cebu, number one supporter in Naga Cebu. Request kong song Elonga. Wow, salamat kay Jane Ligaspe. May hapon mo na Irene Lumagsa. Magyap po din siya sa may maayon snack. Maayo bang pakwan? Uy, salami. Hey, pakwan niya. He's got mo niya. May rabag bang hatag mo. Joke lah Irene ay. Sige, kalami sa pakuan ah. Malang naay mo Donald diri ron. DJ Imani, DJ Imani, tunga ta. Excuse. Bisag tunga lang unta. Nairon. Hello, this is my hapo shout ko sa akong mama Annie Nesal Bacona Dromleron Tio Pablito. Salamat sa baso this runs. Yung kakato ni Ma'am Antonieta Casis. Then request ko na siya song Tahanan. Tahanan mo ako. Manda ma'am. May hapo ni Sarah. Shout out ko sa akong mga silingan niya Sandra Lotarino Liobera sa families. And also sugo na sad ka. Wala kaya ko na late. Oy! Kung wala ka na late, una punta ka rin tanon ako. No, nimanan ka, nakabasa na kong mga unsi ka greetings. Usa pati ka nakita. So, it means, no nga, late na kayo ka. Wala din natin ni Dawaton. Dito ni Dawaton sunod, ha? Salamat sa... Okay, salamat kayo nung dyan. Dayon, si Kuan. So, Maldo Mine, may hapon na siya na lang ahong kaputo ni Israels. Request ko din siya yung para lang sa'yo. Okay. Kaya ba tayo yung mga artist, please, bika ang iyong mga request aron ato ang dali ang atong pag pangita adilisto ang kuay playlist, no? Shoutout also ni Marianne John Noval Sanseng Asasing. Siya gusto ko ang kailang mga maestra sa Marmol, sila si Ma'am Batcho, Ma'am Gomez, ni Ma'am Aliego. Thank you, Nishay. Yes, shoutout na rin sa ito mga maestra diyan, no? Ang ato ang ikaduhang magtutudlo mga maestra. Okay, salamat kaayo ni Mona Marian Sean Noval sa scene. Hello sa Rawaras guys, alas 3.45. Inigbalik na ito nang pagkasugda na ito mga song request. So please stand by, ay maglihok ni ha. Kay mabalik pa ang BT Musika Musika Chikahan. Kawan niyo ang DJ, this is DJ Rans. Live here in DYPSB to Radio 98.1 FM, the home of real music.
1: Si Norvin Fuentes nag-anto sa si Sayang Liog.
2: Nakoy, sis, diri sa Liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan kapsul. Ni gamay dyan siya rin dili. Wala na siya'y kiro. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
1: Basta bukol-bukol, isid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa Said Marketing Incorporated.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
1: Retron! Subok na!
4: Retron! Ayan doon sa basak. Sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
5: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
4: O, dili. Karon, kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O sa katuig?
4: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron! Subok na!
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka pananaw,
7: ug pagpaminod sa mga teen.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-detect 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-detect 500.
8: Karun na yun.
7: Babalik sa pinakadulog ng butike sa inyong
8: lugar. DTX 500.
6: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Manchester, the home of real music.
1: 98.1 ET Radio.
2: Saya, saya. Itong oras guys, 11 minutes before the mic, alas 4 sa hapon nun. And sa hapon, kinesin niyo sa radyo, nakauban ka lang sa inyo hanggang mga radyo. 98.1 MHz. Yes, kumusta niya, Charmaine? Dili na ako ma-open ang mga message kay pangayuan ko pin. Dili man ni ako ang FB. Kinsapan din na, Charmaine. Paglaro niya, gamit-gamit ka ng dili imuha na. Bantay ka lang. Ay, kay baon ako, birds! Wapo, pariente! Kanang inaani no, nagkuan basta naamugay mo chat ani. Naay mo chat ani nga mga laki, basta inaani niya, dili type. Kuha nila mga rason, mga gini mga babae, no? Di na lang yung mular ko magkuan. No, nakay pagkagi... Ay, dili tanan bito. Joke. Ay, basta ka ni Charmin mo, okay ni, no? Ako nabasa. Di siya ka tong i-request na ko gapon ni Ana si Ninyo Lin, mauaw daw siya mag-live kay Basin daw, makita ni mo ihang mga action. Anong mauaw mo ng bibi na, no? Ayaw ka, wow. Eh, inighuman na ng kawaw, kuan man, mag-vlogger naman ka. Oo, panayo na lang na, magsige lang kasi sayo sa kuan, hantod sa hantod, ha? Oh, i-upload mo every day. Nga sunod mga next year, no? Away na, sulado na kamita. Ninya Lin, pataling hog na po ang Shara Kun Channel. Ano ba siya nagtagay? Oktoba, dili din siya happy na yun niya mahulot ang doon. Kagalot, grabe naman na siya. Pamahin niya siya. Uy, gimingon na rin ba kong tuba? Saon na lang ang niron? Pahatag mo niya, be. From Campanog, Barangay Manlilinaw, Ormoc City, gika ni Edna Lotarino. Nga, shoutout di ko pag-usap ni John Mark. Laborte, labi na yun sa iyong asawa. Request na lang kong song, di siya runs parting time. Okay, then also mag-send ko rin mo sa akong FB. Kisahin mo sindan, diri ko, Charmin. Ay, pag-send-send, og link, ha? Kaya, manilunda ng mga, kuhaan, mga hakta din na pita. Pito, oy. Ay, patayin na din. Shout out, eh, ni Marian Chun Yuval sa Sing. Okay, manya de. Then, also, nabalik na ko din. Shout out din ko, okay, si Sarah gusto to. Okay, from, okay. Then, what na, okay. Sige, patayin na sa to mga song request, no. Shout out sa mga nag-request, diha. Please, standby na mo. Kaya ito na yung sugden. Yeah, shout out din ni Lynn Pahes and also ni Ma'am Ana Mural. The request is yours, no? Hawak mo ang beat.

Boy dan was hawak mo ang beat. Wala na igam na gito si Len Pahes. Naya request is hawak mo ang beat. So isundan pag inyag digidigidigidig. Digidigidig. Digidigidigidig. Ay, bitaw mam, ay, kanang, ato sa nitagaan po ng uban o gilahang kuan mama. Oras po sila hang mga request. So, ato ma-play sa sunod lang siguro. Okay. Ato po sila, tagaan po sila kuan, no? Ilahang request. Mag-send ko sa Facebook. Dayon, imo na lang kuno ni ang usa ka galon ni siya, anak si John. John! Andyan ka pa ba, John? Ani John? Na ako diri sa kuan John, si Tito Bron John. Bye. Joke lang na ayon. Salamat ka ayon ni kuan, no? Ni Jalin Patalihog Laborte. This runs, i-add ko sa Facebook kay sindan di ka sa mga action. Ni Idol ni Jalin Patalihog Laborte sa sayo niya. Okay. May add-add din niya. Unsa ang manta niya, unsa may ato ang mag-judge ko ayon niya, unsa ba? Salamat this runs, guwapo. Pwede ko request ko usap din siya, manda ni Dayon, hello this runs, may hapon o sa imo kauban niya, may hapon ninyong tanan. Pashout lang ko sa ko ang pashout lang ko sa Ilihan Mercado sakop sa Tabugon nila ni Jay and JV. Then also ni Jade, Hanilin, Ilji, Trisha May, o sa ko ang asawan si Joan Nunez, si Finchi Nunez, then ni DJ nagtanaw si Mulaib diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa ubas sa Riyadh. God bless. Yes, salamat kay ning tanan diya sir, no, sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay ka ni Sir Vinci Nunez, may magtanaw. Always yun na siya nag-tune in. Anong tanaw sa doon program, no? Via live, Facebook live. Salamat kayo marami, sir, ha? Ang pinakalunay, sir. Vinci Nunez. Ako'y pobre, may hapon niya din sa last. Kinsaman po nagsangat, anak. Uy, kinahalan pa man kaputon. Shout na lang sa pamilya pang loud niya din sa last. Amping. Shout out sa pamilya pang loud daw. Uy, kiyosa din mo ako ang papa. Pang loud ang middle name sa kong papa. Salamat kayo, ako'y pobre! Oo, kisa rin nagsangat. Ikaw, boss, guwapo! Ikaw nagsangat sa kuwain. Kaputunon sa mampunin. Ay, nako, mo pray sa tayo. Atong ibalik na ito, mas on request. Ini kumani ni Menundad, kaya yung pahinom doon. Please stand by. This is DJ Ranz, live at 98.1 Victor Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now,
6: the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Yes, sa Pinoy Standard Time, 4:07 sa kapunan. This is your DJ again. Please run sa ganong oras to sa itong programa. Less than final hour sa itong program. Karong BT Musika, Musika Chikahan. Tsaka chika, ito rin tapita sa itong mga bago pa dihang nag 10 hour, no? Sa listeners. Oo, maayong hapon. DJ, pwede ka request og song Maybe This Time by Sarah Hieronimo. Salamat, DJ Ranz. Sige ka na yung punching cue pa rila. Yeah, ako'y pobre. Agay, ikagaw siya anak ko, DJ Ranz. Ah, okay. Ikagaw di ay ninyo. Salamat kay ako'y pobre. Oh, hindi ko taas yung pangalan. Ah, ako na siya. Parihata. Kinahalan dadaan o kuhit nga taas kaayo, no? Ang inyong pangarap diha. Parihata ang pangarap. Kaputunon kaayo. No? Sa itawag ani? Nang subidahon kaayo? Ako na ibalik din siya o comment kaya wala ko kapaminaw sa imuhang pagbasa. Ninyalin, patalinghog laborte. Buok, saan ito? Buok kay sindante ka sa mga action. No? Buok, saan ito? Sindante ka sa mga action ni Idol Ninyalin, patalinghog laborte sa sayo niya para may bawaan. Sad nimo ang mga action niya atong ning viral disransa. Oh, okay. Sige ba, ito nang tanaw, no? Kaya ako makita sa kuan si kuan naman si Sir GR, no? Maayo kay mo, keki, ay, lutaw ka, ayos siya. O, may nang ato po nang tanaw kang Ninja Lin, o kung saan po nang siya kalutaw. Good afternoon, Agnes Rosiana. Good afternoon, Lizards watching your live. Wagi ko na late. Shout out ko diri sa sityo Paniagan, Barangay Bagunborn. Ni Gross Occidental sa akong Papa Gaspar din sa akong mga Mama Costan sa akong mga isoon Cornelio Rosiana Charex Vlog Chris Lisa Rosiana Analisa Rizkamin Rosiana din sa akong husband Cheryl Dalzona din sa akong anak Jaren Starson na rakos kusang on this day by David Pomeran. Salamat in kya di Rans Ma'am kalit na ba ni mo sa mga request for sure di na ma-play ano daghan sayo kaayo sila no. Ang upan sa'yo kay maro-maro ni sila ta. Dito, ay mo na isakto. This is a shout ko sa conference Arlinda Lorigas, Eslia Kapoyan lang lang alintayin, tatagutuan, gikan Aramunares, sa Cantubaon, niya request kong song habang ako'y nabubuhay. Dito, ito ni pangalingohaon dito, ma'am. Oh, kuto sa akong makaya, ha? Mercy Lou, itong magbabalao di, ha? Ipaminawan sa radio niya karon sa Afalan, Tuburan, Cebu. Shout out mo na by friend. Wa kun ka sayo DJ kay Ulan abi ka ayo diri sa mua. Ah okay. Mao di ay ulan dia sa inyo ha diri kay nindot ka ayong panahon diri ay. No sama ka nindot sa akong una-una. Nindot sa kay ko kinahuna karon. Gusto mo may bao? Ay lang oi. Pariente, ayaw galim din ako song na ko. Yes, naka-standby na yan, pariente. Thank you for loving me by Bon Jovi. Ah, late na kay ka, Diana. Diin mo kay Kikan Mom, Diana. Diana, bastatas, batu. Yes. Sige, parayin na sa itong mga song request. Shoutout niya sa ito ang pariente boys. Guwapo pa rin niya. They have song request boys. Ikaw kasi, ba ex-batawin. Good afternoon!

0: Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza, Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ngayon kay ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. Ngayon na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ngayon na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpagrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
7: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
8: Marcia Auto Parts Trading.
7: Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
8: Marcia Auto Parts Trading.
0: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtumar na ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tumar sa Hagkuray Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactobafi, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactobafi araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
2: and now. The home of real music.
13: 98.1 BT Radio.
14: Alright, 98.1 na BT Radio, 23 minutes past the hour 4 o'clock. Ngayon, shoutout ni Arlinda Loriga, si Rathon Lijay, shoutout ko sa tatanayin taga Sityo, Abad, Osa, Quezon, Lia, Jorge Tomarci, diyan sa Quezon Province, si Aragos Kogsong, Labis na nasaktan, thank you so much for his runs. Wala natin ikong oras, ano sorry kay mama na nag-atandaan, no? Salamat kay Arlinda Lorigas, no? Ato lang nang i-take note lang, ma'am, no? Ato sa aning papawayon si Kuan kay... pila po man ka-adlaw, no? Papawayon sa aning nato sa singer sa Kuan, Labis na Nasaktan. Ang artist, I mean. And shoutout also ni... Unsan ikaw nilang kanta. Ayaw ko pa kanta, ha? Wala na ko'y tingog, imo pa kong makanta horn. Yes, sana all na lang. Sana all ka karon. Bira. Request yag kuan, no? Sa to. Request ko no siya kuan Bisaya, sorry. Ikaw, Bisaya version. Ikaw, nakisa may artist ani kuan? Charmaine. Late na sagay ka ning kuan, oy. Naanay daghan rin ng kuan. Shoutout ni Father Espiritu Torb sa Revillas, Father Zacarias Zacarias, o Troy Carl Stephen Navarro, o Adrian Kasabuy na get-get, Louis Cinco Walron, Nangy Richard Conemar, Brad Patrick Hakuba, Brad Jean Brigoli, o Kevin Estrelon, o Kuya Ernie Santiago, Sir Ridia, Richie Sabio, Troy Boy Toko, Jamanti Lanterna, Isabelo, Pepito Alas Biloy, always gila sala naminaw ni mo diri sa simbahan public church. Thank you paryante, guwapo ang perfect runay mo. I love you paryante, I love you to words. And naana si Charmaine, ay grabe kalagot ni Charmaine ni Bors, oh. So, pag hilom niya Bors, ikaw na lang kanta ana, napaman ko sa kuhan, napakuno ka sa kuhan sa mukhang papa Bors. Anong kantahan mo, puno siya ba tao? Grabe. Duge-duge na sa Ginoo ng kanta, ha? Thank you for loving me, Diana. Why biya di Briana kay katanawa ni Hantod Mahuman, Diana, ha? Why biya ay na din na yung napitan ni Hantod. Sige, ito ni Sundan. At ang tuwang kuhan, ito ni ipanayan at ang mga song request, no? Oo. Sa mga nag-request, ha? Pasensya ka ayaw, di rin na ma-play o mahutan na tag-oras. Pero ito alam ng ganid, no? Kay alasad patas, no? Oh, maging patas tayo sa labanan. Sa laban-laban na nalit. Ay, nako. Pero ako yun niya. Dayon, shoutout sa lagwa sa imong live video. Nawala ang nag-request, ani. Kinsa yung nag-request, ani. Asa naman to siya. Shoutout sa nag-request, ani ganda na Voice Within by Christina Aguilera. Oo, shoutout mo niya.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Tingson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kung yung kuto-kuto, kung siyang kabuyon. Kung nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kuha niya plas o salamat siya kung dako. Kaling herbal oil, ay kung matay si Tibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4 Tuburan Cebu og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos nausab sila sa Tabuelan Asturias og sa Balamban Cebu makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224 pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fit Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Tatay Lo isa Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. O ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lo is Lichon Manok, Lichon Belly o Giyempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado o Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ang kasing ala na ito, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Oh, mamunching, munching imo angga? Mamunching, nitangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mo lawas, dahi ma'am?
8: Okay na.
7: Sige, salamat. Ito yung alam mo, ma'am, Monching?
8: Monching.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 ET Radio.
7: Alright, napalay dato oras ka sa 4.35 na sa kahapon noon. Shoutout niya ni Michelle Ortiga Rico. Bahala pagaw, basta maka siya. Okay, okay kanil, hit man siya, masuko man siya, dili siya, okay pangalan. Shoutout mo tanan yung tanan diya pamno. Shoutout naman po ni Sir Armand Mahusay nga ni out na ganina. So asa mong itinawad dali. Shoutout also ni Kuan manade eh. Padayon tayo. Shoutout ni Sir Glenn Pahis di akaroon sa Kuan ha sa barangay Mangga, Tuburan, Cebu. Kauban siya hang kapika si Ma'am Jeanne Pahis. Liyog ko play sa request gahapon ni Isras na baho na to. Nangayo ko sa request anini mo sampan binsig jinke pero wala man na baho kukuhat. Ay kang Ma'am Shini Moreno de itong request ganina no ang song sa to? The Voice Within. Ya, dayon padayon tani isa pa na adere. Lason mong halika. May hapon Sir JR Bastatas Malarong ganina na pagyatigagi ko ansa ay alibak alibak bido ay mo nito ang dancer sa BT Radio 98.1 listeners pa dancer pa oh, sana all sa mga nag-share diha thank you so much ninyo tanayin dayon okay sige patay tas ito mga song request shoutout diha ni Jane Ligaspe this song is for you ma'am Elanga good afternoon.

0: Test Dummies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
1: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus, nakita ito sa result na imbaba siya ang tanan akong blood chemistry na ko. Ako si Joe Irineo, na ako nagtrabaho rin sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na,
0: Vitron. Subok na.
3: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili man guni siya mutulog magabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.

Alright, welcome back at ang oras, guys. Alas 4:45 na sa hapunon. And as your DJ again, this is DJ Ranz. Shout out to sa Pragasan Juan, sa akong mama at papa niya. Shout out ni Mama Dina Santiago and Papa Salito Santiago and nila ni Kuya Bubong. Og ni Manoy Lando and also ni Day Dilin. Shout out also ni Jessa and ni Dodong Ian, Choy Jasmine and Bosing og si Kade. Oh, shout out na rin niya, no, mayong hapon. Dila sa diha karon sa siling, among silingan nga bahin sila. Shout out na lang po nila ni Manoy Rini og Ati Sale. Sana all, sus bago ako abot gikan sa merkado, gikan sa Barangay 8. Okay, nakusama ka diha sa Barangay 8 kuan. Tawa ka lang nausama ni Boss Maribel. Shoutout. And also, I'm right now some request, guys. Shoutout ni Mudea. Suplada ka. Andyan ka pa ba? Suplada, oi. Pero yung hapon naman, there are some request after all.

Yazan was the Hanan. Shout out to the request. Na wala tay ko oras guys, salamat kay sa tanan no niya. Sa katong kuan na sa isa ta og maaha katong nag-request nga wala ma-play, ubay-ubay kini sa Bohol. Jinjain Rosana, hello ni mo da mo. Yung enchanted utang. Dayon si Sampan Binsig Chinky, shout out mo da ma'am. Panood na sa kuan ha og mana na to i-play ha. Ang katong wala ma-play karon kay huwag na natag uras, no? Yeah, dili ta kutob atong oras. Salamat kayo ngayon tanayin. Antor pa po na po 3 to 5 p.m. Kawa sa Rizran sa Kastong Station Manager Inzer Fernando Manguba Jr. O sa itong program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer now, Miss Indianti Bahaw. O kina sa Rizran sa... Salamat kaayo, bye-bye. Ambing mo tanayin!

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: on 5:30 p.m.
1: 5:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sa ka o kape? Di ba gibawalan naman ka ni mama kay taas kay kag sugar o asin?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa din na aana, kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya? Pwede ko, ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: Mga paraan para makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan.
7: Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Ito ay mahalaga kahit sa tag-ulan. Nakatutulong ito para mailabas ang mga toxins sa katawan. Ngunit, tiyaking malinis ang tubig na iinumin dahil maaari itong nakontamina ng mga kilalang diseases na tulad ng amebiasis at cholera. Upang masigurong malinis ang tubig na iinumin, pakuluan ito o kaya'y uminom na lamang ng purified water.
6: Malusog at malakas na katawan, panlaban sa karamdaman ngayong tag-ulan. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned. Whoa!

0: 5:45 na. Padayo sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.
1: Turn your volume up. And this is
2: ETV Radio.
1: You are now tuned.

0: Ferdinand R. Marcos Jr. Pinalawak pa. Bawat Pilipino. Inilabas na ang 2 bilyong pisong pondo para sa uplift program.
1: Sa ilalim ng program, ibigyan ng agarang tulong ang 7.5 kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa.
0: Ugnayan ng Pilipinas at Singapore, mas pinaiigting pa sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Singapore. Karagdagang investment na makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bansa, isa sa mga nakuha ng Pangulo. Malacañang, iwalang mabubunyag pa rin ang katotohanan at maging maayos.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programang makatutulong sa sambayan ng Pilipino sa gitna ng epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pamahalaan, matutulungan ito ang mga Pilipinong lubos na nangangailangan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Gamit ang higit 600 pisong kita bilang tagaluto sa isang construction site sa Quezon City, pinag-aaral ni Darwin ang kanyang 2 anak. Dito rin niya hinuhugot ang mga bayarin sa bahay. Kaya sa dami ng gastusin, aminado siyang madalas kapusin.
4: Tapos pa rin yun, kahit anong gawin sipag. Tumataas ang bilin, sahod ng tao, wala.
3: Para matulungan ang mga Pilipinong tulad ni Darwin, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino na apektado ng mahalang presyo ng langis, dulot na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ngayong araw, pinalawak ng Presidente ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift.
1: Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 na milyong Pilipino sa buong bansa. Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program.
3: Bibigyan din ang 2,000 pisong ayuda mula Hulyo hanggang Desyembre o sa loob ng 6 na buwan ang 2.5 milyong mahirap at yung malapit ng maging mahirap na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System. Pasok din ang mga manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy pa rin kasing nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis na nakakaapekto sa ekonomiya at presyo ng mga bilihin at nagpapabigat naman sa gastusin ng mga Pilipino.
1: Layunin ng uplift assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kasabay nito, pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa.
3: Ayon kay Pangulong Marcos, gagawing digital ang distribusyon ng ayuda para mas maging

0: Mabilis, maayos at maginhawa ang pagbibigay ng tulong.
1: 12.375 billion pesos ang inilang pondo at inilabas para sa uplift. Pero gaano nga ba kanda ang pamahalaan sakaling lumala o magpatuloy pa ang tensyon sa gitnang silangan?
2: Yan nga po ang inaaral. Pagka may budget po, irilis agad para itulong sa mas nangangailangan. At binabalansi po lahat ang pondo.
0: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
3: Mas pinatibay pa ang relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Singapore pagdating sa kalakalan, pamumuhunan at tamang pag-adopt ng artificial intelligence. Ito ay sa harap ng tatlong araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Pagpapalawak ng relasyon ng Pilipinas at Singapore, dyan sumentro ang naging pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Prime Minister Lawrence Wong sa Istana bilang bahagi ng tatlong araw na working visit ng Pangulo sa naturang bansa. Ayon sa Presidente, kanilang natalakay kung paano mapapalawig ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kalakalan, paghikayat ng mas maraming mamumuhunan, pagpapatibay ng ugnayan hinggil sa kalusugan at social services, gayon din sa kung paano ang tamang pag-adopt sa artificial intelligence. Napagtibay din ang partnership ng dalawang bansa matapos mapagkasunduan na magkaroon ng mga panibagong bilateral agreement. Binigyang diin ng Pangulo na walang patid ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Singapore para mapanatiling mapayapa, matatag at bukas ang ASEAN sa mga oportunidad. Binati rin ng punong ministro ang Pangulo sa pag-angat ng bansa sa upper middle income status.
2: Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East.
4: Nabanggit din ng Prime Minister ang paghanga sa Pinay tennis star na si Alex Ayala.
2: Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulo Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia.
4: Kabilang naman sa naging aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga business sector sa Singapore, kabilang na ang ABC Impact na nagpaabot ng commitment sa patuloy na pamumuhunan sa bansa. Ang pakikipagtulungan ng ABC Impact sa AC Health ng Ayala Group ay makatutulong sa pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Nangako rin ang AC Health na palalawakin pa ang operasyon nito sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng mas madaling access sa healthcare. Sa pamamagitan nito, sinabi ng punong ehekutibo na masusuportahan ang ekspansyon ng 10 ospital, mga klinik at pharmacy sa susunod na taon at makabubuo ng nasa 10,000 trabaho sa healthcare at retail. Nagkaroon din ng pulong si Pangulong Marcos Jr. sa Singtel Group na siniguro ang ekspansyon ng data center sa Pilipinas. Binigyang diin sa pulong ang patuloy na kumpiyansa ng Singtel sa merkado ng bansa na makikita sa matagal na nitong pakikipagtuwang sa iba-ibang local telecommunications company. Muli ring pinagtibay ng Singtel ang pangako nito na palalawakin pa ang pamumuhunan at operasyon nito sa bansa. Patunay ito ayon sa Pangulo na patuloy na nagiging kaaya-aya ang Pilipinas bilang investment hub pagdating sa digital economy. Makatutulong anya ang expansion ng Singtel sa pagbuo ng mga trabaho at mapagtitibay nito ang digital backbone ng bansa na makatutulong sa mga negosyo at paglago ng ekonomiya. Ngayong araw, nakiisa rin ang Pangulo sa Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders kung saan ipinagmalaki niya ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang diin din niya ang Build Better More Infrastructure Program na may halagang $170 billion at binubuo ng mahigit 200 proyekto, kabilang ang Luzon Economic Corridor. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Hindi nakaapekto ang pagbuntot ng isang barko ng China Coast Guard sa training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima nang dumaan ito sa West Philippine Sea. Nakarating na ang naturang barko ng Japan sa Pilipinas at sa kasalukuyang nakadaong sa Maynila. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
5: Apat na araw mananatili sa Pilipinas ang training vessel ng Japan Coast Guard na Itsukushima para sa isang port visit na dumating ngayong Huwebes sa Pier 15 sa Maynila Bukod sa courtesy visit, nakalinya ang iba't ibang aktibidad para sa higit 100 crew at trainee na sakay ng Itsukushima, katuwang ang Philippine Coast Guard.
6: We will undertake a people-to-people engagement, some sports activities together with the cadets on board and also the cadets of the Philippine Coast Guard, and also we'll be according them with a facility tour in our headquarters and also with our vessels.
5: Ito ang huling overseas port of call ng Itsukushima bago bumalik ng Japan bilang bahagi ng 89-day Global Ocean Training Voyage for fiscal year 2026 ng naturang barko na may habang 134 meters at aabot sa 5,000 tons ang bigat. Dalawang officer ng PCG ang kasama bilang ship rider at bahagi ng training program sa Itsukushima. Sumakay sila rito noong July 11 nang dumaong ito sa Singapore at makakasama sila sa paglalayag hanggang makabalik ng Japan.
7: Upon arrival to Tokyo, Japan, we will be taking us to the Yokohama Center, JICA, and there will be having different engagement and activities. We look forward na magkaroon kami ng knowledge and experience to operating large vessels like this one at the back right there.
8: Iba-iba ang kultura, pero isa yung mungkahi din na matuto tayo at sila din na turungan din natin ng shared experience also.
5: Patungo rito sa Maynila ay dumaan ng West Philippine Sea itong Itsukushima training vessel ng Japan Coast Guard. Kinumpirma naman ng commanding officer ng barko na may sumunod na barko ng China Coast Guard sa gitna ng kanilang paglalayag. Hindi nakaapekto ang barko ng China sa paglalayag ng Japan Coast Guard.
9: 私たち海上保安庁も日本の海域で中国海警の船といろいろな形で向かい合っていますけれども、その延長線で我々としては逆に実習生にこういった関係があるんだよということを学ばせるいい機会だと思っています。
5: Bago ang Pilipinas, unang binisita ng Itsukushima ang Victoria at Vancouver sa Canada, San Francisco at Hawaii sa Estados Unidos, Sydney, Australia at Singapore. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Kumpiyansang Malacañang na mas mabubunyag ang katotohanan kasunod ng pag-usad ng panlilitis sa Article 1 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Inangulat ni Kenneth Paciente.
4: Inaasahang sesentro na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa susunod na linggo. Sakop niya ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong ang busy pa ang kalihim nito. Sa pag-usad ng trial, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan.
2: Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado.
4: At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacañang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise.
2: Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino.
4: Sinang-ayunan din ng Malacañang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Poua na no one is above the law, bagay na dapat din daw ma-i-apply sa Vice Presidente.
2: Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento. Walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan.
4: Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng palasyo.
2: Meron na po ba tayong nakita ng Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
4: Tinawag namang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bisis sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng Presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng palasyo,
2: ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito particular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker ng Vice Presidente.
4: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
3: Iyahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpalabas ng tax records sa sinumang impeachable official. Ito ay kung hihingi ng permiso ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo at wala itong magiging paglabag sa batas. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
9: Nasa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng income tax returns ng sinumang impeachable official. Itong binigyan diin impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tongol. Sa ilalim ng Section 71 ng National Internal Revenue Code, maaaring buksan para sa inspeksyon ang income tax returns kapag ipinag-utos ng Pangulo.
10: Yun po yung base sa Section 71 na sinasite po ng prosecution. Yun din po yung sinasite ng dating Commissioner Kim Henares when she was presented as a witness sa impeachment court nung panahon ng impeachment ni Corona.
9: Dahil dito, sinabi niyang walang magiging paglabag sa batas kung hihingi ng pahintulot ang Bureau of Internal Revenue sa Pangulo bago ilabas ang tax records ng isang impeachable official sakaling umabot sa Korte Suprema ang usapin. Nauna na nagsagawa ang impeachment court ng oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasas Manscarpio. Bahagi ito ng pagdalakay sa Article 2 ng Articles of Impeachment o Unexplained Wealth. Inaasang ipagpapatuloy ng mga center judge sa Lunes, July 20, ang kanilang deliberasyon sa hiling ng magpalabas ng subpoena. Ngayonman, sinabi ni Tongol na posible pang humingi ng karagdagang panahon ang impeachment court bago maglabas ng desisyon kung kakailanganin pa ng mas malalim na legal na paghusuri. Samantala, sinabi rin ni Tongol na maaaring magsilbing gabay sa impeachment court ang naging proseso ng pagbubukas ng tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona nung kanyang impeachment trial noong 2012. Anya, una munang tumanggap ng subpoena mula sa impeachment court noon si dating BIR Commissioner Kim Henares bago humingi ng pahintulot kay dating Pangulong Benigno Aquino III para mailabas ang inihing tax records. Bernard Ferrer, para sa Bayan.
3: Naniniwalang isa sa mga House Private Prosecutor na nasa right side of history sila. Sa gitna pa rin, pina-impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: We're very confident. We're very confident that we are on the right side of history.
12: Kumpiyansa si Attorney Lorna Capunan, isa sa House Private Prosecutors matapos ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi kasi ng depensa sa nangyaring oral arguments nitong Miyerkules na hindi sila tutol sa paglalabas ng anumang dokumento, partikular ang financial records ng Vice at ng asawa nito si Attorney Manscarpio, basta anila ay naaayon nito sa saligang batas. At kung kwekwestiyonin naman ang mag-asawang pagpapasabina sa kanilang records, sabi ni Capunan,
11: karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can of course question, we cannot predict how the Supreme Court decides.
12: Matatanda ang noong pre-trial conference, bagamat hinihiling na lang prosekusyon ang pagbubukas ng BIR box, kalakipang bank, tax at anti-money laundering council o AMLOC records ng mag-asawang Duterte Carpio, Marina ang naging pagtutol ng defense team. Kinailangan pang magsumite ng request letter ng prosecution panel sa Senate's impeachment court noon para maipresenta ito sa paglilitis. Umabot na ito sa oral argument sa pagitan nila ng depensa na pinangunahan ng kapwa prosecutors na sina Representative Chel Jocno at Attorney Michael Poa. Sa naging argumento, sabi ng defense, irrelevant ang pagharap ng financial records ni na VP Duterte. Buwelta naman ng prosecution panel.
13: Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan.
12: Sa Republic Act 1405 o mas kilala bilang Bank Secrecy Law, nakasaad naman talaga na confidential ang paglalabas ng records ng isang individual mula sa bank institutions. Pero mababasa rin sa exceptions nito ang pagpepresenta ng bank records para sa lingkod bayan na nahaharap sa impeachment case.
11: Impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas yung Bank Secrecy Law, no? Sa ating mga anti-graft laws, exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case.
14: Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya? Nang sa ganun, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, mayroon ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente.
12: Sa Lunes, July 20, nakatakdang desisyonan ng Korte Suprema kung pagbibigyan ng hiling ng prosecution panel na maipasabina ang ilan sa financial records ni na VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mads Carpio para sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa July 21 naman, Martes, nakatakdang humarap sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag bilang panguling testigo ng prosekusyon sa Article 4 o usapin ng umano'y grave threats bago magpatuloy doon sa Article 1 na tungkol naman sa confidential funds. Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Nagpaalala ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag basta magpadala sa mga sentimentong nababasa online habang gumugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Partikular ito sa mga umano'y trolls na nagpapakalat ng maling impormasyon at agarang pagpanig sa depensa, pagpabor sa korupsyon at misuse of confidential funds na isa sa mga nakasaad sa articles of impeachment. Ang marami kasi anila sa mga nababasa sa internet. Kagawaan lamang ng teknolohiya kung saan maaaring isang tao lang nagtatago sa likod ng dummy accounts. Sabi ng prosecution, wala sa alinmang panig ng prosecution at defense ang nanalo o natalo sa pag-usad ng paglilitis sa Vice Presidente at dahil ang tunay na panalo sa sandaling mailabas. Ang katotohanan ay ang taong bayan.
11: So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds. Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo.
3: Iniyak ng Department of Justice o DOJ na naaayon sa kanilang mandato at sa rule of law ang isasagawang aksyon ng National Bureau of Investigation kasunod ng naging payag ni Senador Pia Cayetano kahapon. Ayon sa DOJ, tiwala ang kagawaran na patuloy na magagampanan ng NBI ang trabaho nito ng may professionalism, integrity at independence. Ang mga naging payag ni Senador Cayetano ay nag-ugat sa payag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestigahan ng ahensya ang di umano'y anomalya sa bidding at pagpupondo para sa 2019 Southeast Asian Games. Nararapat lamang na imbestigahan ang umano'y katiwalian sa mga proyektong infrastruktura na ginawa para sa SEA Games noong 2019. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mandato ng National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kung mayroong nakukuhang impormasyon na may kaugnayan sa anomalya. Kasunod ito ng sinabi ng NBI na plano nitong imbestigahan ang posibleng irregularidad sa 10 billion pesos na pondo para sa infrastructure project sa naturang sports event. Una lang sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na tumayong chair ng organizing committee ng SEA Games na paninindak umano ang planong investigasyon ng NBI. Pero sagot dyan ni Castro, hindi mai-intimidate si Cayetano kung wala siyang kinatatakutan.
2: Ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin, dahil mayroon naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
3: Pwede na magplano ng gala this weekend dahil magpapatuloy po ang magandang panahon sa mga susunod na araw. Mahina na ang epekto ng habagat at wala rin tayong binabantay ang sirkulasyon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon nga sa pag-asa, may naispatan silang low pressure area sa labas ng PAR at paglilinaw nila sakaling maging bagyo ito ay hindi naman ito papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility, mananatili yan sa labas at walang epekto sa ating bansa at hindi rin ito palalakasin ang habagat. Makararanas naman ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang bahagi ng Luzon, particular dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan ng fair weather condition, pero may posibilidad lamang ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. At dahil maaraw ang weekend, ito na po ang weekend weather sa ilang mga destinasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa outer space para sa ating trivia ngayong araw. Alam niyo ba na may na-discovering isang klaseng sugar sa outer space? Isa daw itong raspberry sugar, isang sugar compound na tinatawag na erythrulose, ay natuklasan malapit sa gitna ng ating Milky Way galaxy. Umiikot-ikot kasama ang gas at alikabok na parang mga butin ng asukal. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay maaaring magbigay ng mas malawak na kaalaman sa pinagmula ng buhay sa kalawakan. Ito na nga ang kauna-unahang pagkakataon na nakadiskubre ng totoong sugar sa space. Binisita ng OSIRIS-REx mission ng NASA ang asteroid Bennu at ibinalik ang mga sample ng space rock noong taong 2023. Ayon sa lead author na si Jimenez Serra, isang astronomer sa Center of Astrobiology sa Espanya, ang kanilang discovery ay isang pruweba na ang sugar maaring mabuo naturally mula sa space. Ang sugar na ito o ang erythrulose ay isa sa mga sangkap na maaring makabuo ng nucleic acids tulad ng DNA at RNA. Yan muna ang latest sa Ulat Manahon. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhol lang yan.
15: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation address ayon sa palasyo.
3: At lahat ng miyembro ng K-pop group na 17 nag-renew ng kontrata sa kanilang management. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
16: Prosecution further manifests that we will not be presenting as well the following witnesses for Article 4, that is threat. Number one, Your Honor, is the Philippine National Police Firearms and Explosives Office representative, Nikhil Flores and Bones Magsambol, Sheriff Abe Andres, the family member of a victim of threats. Finally, Your Honor, the psychiatrist. On the other hand, Your Honor, both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tinatapos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang magiging talumpati para sa State of the Nation Address o SONA. Naglalaman ito ng mga tagumpay ng gobyerno at magiging direksyon ng gobyerno. Kasunod ng mga naging protesta at nagpapatuloy na ingay sa politika, tiniyak na Malacanang na mahigpit na seguridad ang nakahandang ipatupad ng pamahalaan para masiguro ang maayos at payapang pagdaraos ng SONA. Sa July 27, gaganapin ng SONA at kung imbitado ba si Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Malacanang...
1: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
0: Nakalatag na ang ipatutupad na seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aabot sa 20,000 polis ang ipakakalat para matiyak ang seguridad. Bukod sa mga polis mula sa NCRPO, ay maaari ding kumuha ng augmentation force ang PNP mula sa mga kalapit na rehiyon, partikular na babantayan ang Batasang Pambansa Complex at iba pang lugar kung saan madalas magsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala pang grupong nagsumite ng kanilang request para magsagawa ng kilos protesta. Inaasahan ding magtataas ng alerto ang PNP habang papalapit ang SONA ng Pangulo. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ng access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pangkalusugan. Isa sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapalakas sa suporta para sa mga pasyenteng sumasailalim sa kidney transplant. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Kinilala ang De Los Santos Medical Center bilang kauna-unahang pribadong ospital sa Metro Manila na kabilang sa PhilHealth Post-Kidney Transplant o Post-KT Benefit Program. Sa ilalim nito, mas mapapadali ang pag-access ng mga kidney transplant recipients sa mga benepisyo para sa kanilang post-transplant care.
3: We will be the first private hospital in Metro Manila that is accredited by PhilHealth for this benefit. We are very excited and thankful because we know that this will benefit our patients.
2: Malaking hakbang ito sa pagpapalawak ng access sa mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pasyenteng sumailalim sa kidney transplant. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng PhilHealth at Department of Health, inaasahang mas magiging madali ang pagkuha ng mga kailangang benepisyo at patuloy na pangangalagang medikal para sa mga benepisyaryo.
4: For this purpose, we are helping to ensure that hope is not only restored but also sustained. This milestone reflects the vision of the Department of Health under the Universal Healthcare Act that quality healthcare should be available, accessible, and affordable for all. Through strong collaboration between government and the private sector, like this, the Santos Medical Center.
2: Mahalaga ang post-transplant care dahil nakatutulong ito sa tuloy-tuloy na pag-monitor sa kalagayan ng pasyente, pag-iwas sa mga posibleng komplikasyon at pagtiyak na magtatagumpay ang kidney transplant sa pangmatagalan. Kabilang ito sa mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang access sa mga serbisyong pangkalusugan. Ito ay dahil isa sa tinutugunan ng pamahalaan ay ang pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease o CKD.
3: Today's event is more than the launch of the new service, the new package. It is a message of hope. It gives patients and their families assurance that they will continue to receive the care they need long after the successful kidney transplant and continue coverage of PhilHealth for the cost of treatment.
2: Jana Madrid, para sa Bayan.
0: Ligtas na inihahatid sa malalayong lugar sa Pilipinas ang mga bakuna sa ilalim ng National Immunization Program ng Pamahalaan para sa mga bata at mga ina. Tiniyak naman ang internationally compliant and cold chain at delivery systems para sa mga bakuna katuwang ang PharmaServe Express na pangunahing service provider ng DOH para sa programa. Real-time ding nakikita ng kagawaran ang temperature at lokasyon ng bawat shipment hanggang ligtas itong maihatid sa mga regional health office. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health at mga lokal na pamahalaan na tiyaking sapat at mabisa ang libreng bakunang makukuha sa iba't ibang health center at vaccination sites sa bansa. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development na palawakin pa ang sakop ng walang gutong program sa iba't ibang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang mga programa laban sa gutom at malnutrisyon sa bansa. Ayon sa DSWD, mahigit 600,000 benepisyaryong pamilya ang aktibong natutulungan as of July 2026 para sa kanilang walang gutom program. May tinatawag ang kagawaran na Electronic Benefit Transfer o EBT cards na naglalaman ng 3,000 pisong food credits bawat buwan para sa mga piling pamilya. Sa pamamagitan ng listahan mula sa Community-Based Monitoring System o CBMS, dito natutukoy ng kagawaran ang mga karapat-dapat na residenteng pasok sa kategory ng food poor. Ayon kay Director Camille Ann Taguba, Deputy Program Manager ng Walang Gutom Program, layo ng kagawaran na hindi lang ibsan ang gutom ng mga Pilipino, kundi maghatid ng masustansyang pagkain para sa bawat isa.
6: Sa mga gusto po natin sa programa na ma-influensyahan, hindi lamang yung mabigyan sila ng pangtawid gutom, kung hindi pangtawid sa kagutuman, kung hindi ay sila din po ay masigurong nakakapili ng mas magandang klase ng pagkain.
5: Kaugnay nito, patuloy naman ang serbisyo ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, Cebu at Zamboanga na bukas sa lahat ng nangangailangan. Kumikilos ang mga kusinang ito sa ilalim ng mas pinalawak na pag-abot program ng DSWD, katuwang ang mahigit 300,000 volunteers mula sa iba't ibang sektor.
7: Dito po kasi kay Walang Gutom Kitchen, sinusunod po natin yung pinggang Pinoy. So meron din po tayong Go, Grow and Glow Food. In a daily serving po SAS, we offer 2 bayans. So we ensure po in a plate, meron po tayong gulay at saka meron po tayong meat.
5: Kaugnay nito, nagtatakda na ngayon ang mga bagong lokasyon ang kagawaran para sa susunod na yugto ng implementasyon sa National Capital Region, Region 8 at Caraga. Ayon kay OIC Ramil Mapoy, target ng kagawarang maunang matulungan ang mga food poor areas sa bansa, kasunod ng pagpapalawak pa nito sa iba pang lugar.
7: Sa mga susunod na taon po, we're still subject for pag-locate ng other regions po by next year. Pero po, ang naging tungtungan lang din po namin dito for pag-locate kung saan is yung may high incidence po ng food poor.
5: Sa pamamagitan ng kombinasyon ng EBT food credits at mga soup kitchen na ito, umaasa ang pamahalaan na maibabalik ang sustansya sa mga pamilyang Pilipino at tuluyang matutuldukan ang malnutrisyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Para siguruhin ligtas at protektado ang mahalagang datos ng pamahalaan, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 119 para sa isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga ito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Isang mas modernong sistema sa pag-iingat at pamamahala ng mga datos ng pamahalaan ang layunin ng Executive Order No. 119 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na tiyaking nananatiling ligtas at napoprotektahan ang mga mahalagang datos ng pamahalaan habang pinalalakas ang digital transformation ng bansa. Layunin ng bagong kautusan na makasabay ang pamahalaan sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya gaya ng cloud computing, artificial intelligence o AI at iba pang digital services. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa cloud ng EO 119 ang lahat ng datos ng pamahalaan sa digital o hybrid man na hawak ng mga ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng bagong patakaran, ang mga sensitibong datos ng pamahalaan, lalo na ang may kinalaman sa pambansang seguridad, ay kailangang manatiling nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalakas sa data sovereignty ng bansa. Samantala, ang mga hindi sensitibong datos ay maaaring gamitan ng mga secure cloud platform basta't sumusunod sa mga pamantayan sa cybersecurity at data protection. Nilinaw rin sa EO na saklaw lamang nito ang mga datos ng pamahalaan at hindi ang mga personal na impormasyon o datos ng mga pribadong mamamayan at negosyo. May 3 taong transition ang mga ahensya ng pamahalaan para maisakatuparan ang bagong sistema sa pangangalaga ng mga government data. Binigyang diin naman ni DICT Secretary Henry Aguda ang kahalagahan ng pagprotekta sa datos ng gobyerno para mapalakas pa ang digital transformation ng bansa habang nananatiling bukas ang Pilipinas sa mga pandaigdigang digital partnership. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
0: Inaasahang mas magiging disiplinado na sa basura, kalinisan at kayusan ng mga residente sa Pasay City. Matapos ilunsad sa lungsod ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Dinala na sa lungsod ng Pasay ang Yes to Ayos Disiplina Campaign ng MMDA. Layunin ng programa na paigtingin ang disiplina ng ating mga kababayan pagdating sa iba't ibang paraan, gaya ng pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan at pagtatapon sa tamang basurahan. Para sa residenteng si Karen, importante ang ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kaayusan ng kapaligiran, paraan din ito para maturuan ng disiplina ang bawat isa, lalo na ang mga kabataan.
10: Sobrang halaga po kasi nga una sa lahat, pag nag-ipong ka ng mga recyclable, una sa lahat, may iwas sa baha, tapos iwas sa mga kalat sa paligid. Yan dapat ang una nating ituro sa mga anak natin na maging maano sila sa mga, lalo na sa kalat sa paligid, lalo na pag yung mga recyclable, kailangan ipunin nila, separate yung, lalo na yung like din ng basura, separate yung mga recyclable, yung mga nabubulok tsaka hindi nabubulok.
9: Nakikita rin ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang programa bilang paalala sa ating mga kababayan, lalo na sa kabataan, na sa simpleng pagsasaayos ng kanilang mga basura ay malaking tulong ito pagdating sa kaayusan ng komunidad.
11: Kailangan talaga natin mag-instill ng disiplina simula pagkabata para paglaki nila ay maging disiplinado silang mamamayan.
9: Tuloy-tuloy naman ang pagpunta ng MMDA sa iba't ibang parte ng Metro Manila para ilunsad ang Yes to Ayos Disiplina Campaign. Makikipagtulungan din na ang ahensya sa Department of Education para mas marami pang marating ang isinusulong na disiplina.
11: Magkaroon na ng grand launch ito. Isang malaking launch kasama po yung 17 LGUs ng Metro Manila.
9: J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Pinagpapaliwanag na si MMDA Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go kaugnay sa nag-viral na paghuli sa isang guro dahil wala itong suot na helmet. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
9: Re-reviewin ng MMDA ang kanilang panuntunan pagdating sa pagpo-post sa social media ng kanilang clearing operations matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya mula sa isang teachers organization. Nag-viral kasi ang panghuhuli ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang teacher na walang helmet. Umani ng batiko si Gabriel Go mula sa mga netizens na tila nabastusan sa paraan ng kanyang pakikipag-usap sa guro. At sa pag-post sa social media ng naturang video dahil hindi naman umangal ang teacher at tinanggap ang kanyang violation. Batay sa video na ipinost ni Gabriel Go sa kanyang Facebook page, maririnig na nakiusap ang teacher na huwag nang videohan ang kanyang pagkahuli, pero giit ni Go na naka-blur naman ang kanyang muka.
11: Ngayong araw na to, mag-i-issue tayo ng show cause order para magpaliwanag si Mr. Gabriel Go tungkol doon sa nangyari.
9: Binigyang diin din ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang intensyon lamang ng pagbabahagi ng kanilang mga operasyon sa social media ay magturo sa ating mga kababayan tungkol sa ginagawa ng ahensya habang pinaaalala ang mga batas sa kalsada. Titignan naman ng MMDA kung may paglabag na nagawa si Gabriel Go pagdating sa panuntunan sa social media posting ng kanilang clearing operations.
11: Tayo naman po ay may guidelines regarding pagpo-post ng ating mga empleyado sa SOCMED, particularly yung bawal mag-post ng demeaning or yung mga post na ipinapahiya yung ibang tao. So titingnan po natin kung may paglabag doon po sa panuntunan na yan, doon po sa naging exchange ni Mr. Gabriel Go doon po sa guro nga po na nahuli. Tatawagin din po namin siguro yung side ng guro aside doon sa explanation ni Mr. Go para po ma-determine talaga. Siyempre, lahat naman po tayo entitled sa due process.
9: Ang ibang netizen naman, iginiit na walang naging problema at tama lang ang panguhuli ni Gabriel Go dahil pinaiigting nito ang disiplina sa mga motorista pagdating sa batas trapiko. Titiyakin naman ang MMDA na pananagutin ng ahensya ang kanilang empleyado kung mapatutunayang ito'y may paglabag sa batas. Sa kabila nito, patuloy ang pagpapatupad ng MMDA sa mga batas trapiko habang sinisiguradong magkakaroon ng mas maayos at ligtas na kalsada para sa ating mga motorista. JM Thompson, para sa bayan.
0: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na mga suspect kaugnay sa kasong pagpatay sa isang prominenteng marine biologist sa Negros Occidental. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
12: Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa pagpatay sa prominenteng marine biologist na si Ken Carpenter. Ito ay matapos ang isinagawang dragnet operation ng Binong Special Investigation Task Group ng Negros Oriental Police Provincial Office kaugnay sa insidente. Ayon kay Acting Chief Public Information Office Police Colonel Allen Reyko, unang naaresto ang gunman sa suspect. Kasunod ang kasamahan nito na umano'y gumahasa sa live-in partner ng biktima. Mabilis na natukoy ang mga suspect dahil sa tattoo nito sa kanilang mga katawan.
13: They covered their faces kasi, di ba? And but some of them or one of them pumunta pa sa ref after killing the American, uminom pa ng tubig, inalis po niya yung kanyang bonnet. The other one, yung mismong gunman, is a tattoo, distinctive tattoo on his left hand na easily identifiable plus a ring. So nagmamatch po talaga sa statement po ng ating witness who is the living partner.
12: Kalaunan ay naaresto na rin ang isa pang suspect na nagsilbing lookout habang isinasagawa ang krimen.
13: So pumasok po sila at around 11:30. Agad pong itong si Elias M.O. binaril ang victim po natin, American. Then ito po namang si Elias G.F. yung the second one arrested, dinala po sa kwarto, sa isang kwarto doon si ang live-in partner where allegedly she was raped or sexually assaulted. At ito nga pong pangatlo ay acted as the lookout.
12: Tuloy ang manhunt operation ng PNP para mahanap ang natitira pang suspect. Sa ngayon, hindi pa malinaw sa PNP kung ano ang naging partisipasyon nito sa krimen. Ang malinaw lang, nasa kanya ang nawawalang gamit at pera ng biktima. Robbery gone wrong daw ang insidente.
13: Backtrack po tayo as to what happened. Ito po palang si specifically suspect number 2 alias JF ay nagtrabaho po, did some work for the couple the past months. May pinagawa po. Accordingly, na pasok daw itong bahay na nakawan, but they did not report it to the police na siguro parang akyat bahay or may nakuwang mga gamit before. So nagpagawa sila ng fence sa likutan na park.
12: Sasampahan na ng kasong robbery with homicide ang mga suspect. Ryan Lisigas, para sa bayan.
0: Nagsimula ng maglatag ang Commission on Elections ng checkpoints, katuwang ang law enforcement agencies bilang pagsisimula ng election period para sa Bangsamoro parliamentary elections na nakatakdang Idao sa Setyembre. Dahil dito, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala o pagbiyahe ng baril o iba pang deadly weapon maliban kung ito ay pinahintulutan ng COMELEC. Mula July 30 hanggang September 12 ang campaign period para sa mga kandidato. Sa September 13 at sa mismong araw ng eleksyon sa September 14 ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban ng pagbabawal sa pangampanya. At sa October 14 naman, ang huling araw para sa pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Magtatagal ang election period at gun ban hanggang September 29. Inilatag na ang mga isasagawa aktibidad para sa anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation sa susunod na linggo. Ang mga yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
14: Planchado na ang mga aktibidad sa susunod na linggo bilang pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC. Magsisimula ito sa July 20 sa mga pulong ng ASEAN Foreign Ministers na tatalakay sa Human Rights, Nuclear Weapon Free Zone, Regional Resilience, Community Building at ang sitwasyon sa Myanmar. Sa mga susunod na araw, magkakaroon din ng mga post-ministerial conferences kasama ang mga dialogue partners ng ASEAN kabilang ang Estados Unidos, China, Russia, Japan, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom at European Union. Isasagawa rin ang ASEAN Plus 3, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit at ang kauna-unahang high-level conference para sa anibersaryo ng TAC na i-host ng Pilipinas. Tuloy-tuloy naman ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea kung saan kabilang sa mga pag-uusapan ang 2016 Arbitral Award. Pero nilinaw ng DFA na hindi kasama sa agenda ng mga pulong ang usapin sa Batanes.
15: We're happy to say that there is, we're confident that there is a continuing progress in terms of the number of meetings that have happened so far. I think the latest we had was in Vietnam, and I believe the Philippines will also host another meeting. So there's the commitment there. We see progress, and we still are confident that within the year we will see something coming out of these negotiations.
14: Nakatakda rin magbigay ng komprehensibong briefing si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro bilang ASEAN Special Envoy hinggil sa kanyang pinakahuling pakikipag-ugnayan sa mga stakeholders sa Thailand kabilang ang mga kinatawan ng junta ng Myanmar at mga ethnic armed organizations. Gab Milde Villegas, para sa Maya.
0: Sa ibang balita, ang dating normal na lupain at kinatitirikan ng komunidad, isa na ngayong smart city at pamayanang maunlad. Ito ang pinatunay ng isang residential community sa Qingdao City sa China kung saan nagkaisa sila para itaguyod ang kanilang mga negosyo at serbisyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
16: Sustainability. Kusan karamihan sa mga kailangan ng komunidad na ito ay libre o makukuha sa mas mababang halaga. Kung iisipin ay tila swak para sa mas maayos na pamumuhay, partikular na para sa mga senior citizens. Ganito ang pinatunayan ng Shangliu Jaiwan Residential Community sa lungsod ng Qingdao sa probinsya ng Shandong sa China, na sa kasalukuyan ay may mahigit 5,000 mga residente. Ang dating sakahan at kinatitirikan ng mga tradisyonal na makabahayan ng mga magsasaka, ngayon ay puno na ng mga gusali, iba't ibang mga negosyo at serbisyo. Nagkaisa mga magsasaka noon na pagsamasamahin ang kanika nilang mga lupain, hindi para ibenta, kundi gamitin ito para makabuo ng mga negosyo na kalaunan ay lumago sa pagdaan ng panahon. Patuloy ito nakakatulong sa bawat miyembro at kanika nilang mga pamilya sa pamamagitan ng natatanggap nilang kita bilang mga miyembro kasama ng karagdagang halaga na natatanggap ng kanilang mga pamilya. Ngayon, ang komunidad na ito ay maituturing ng smart city na patuloy sa innovation at pagpapaalaga sa mga naninirahan dito.
17: Ito ang Green Canteen dito sa Shangliu Jiayuan District kung saan ang mga senior citizens na residente dito ay nakakakuha ng 70% na discount sa mga pagkain na kanilang bibilin na siyang malaking tulong para sa mga senior citizens na naninirahan dito sa lugar.
16: Ang mga pagkain dito ay tiyak na masarap at masustansya.
18: Now it's summer, so the highest temperature is already near 30 degrees centigrade. It's getting very hot outside, so we do not like to cook inside our home. So the community canteen is very, very convenient for us. When we drink inside the tea house and then we pass by the canteen, we can buy a meal and then we back to home. It's very, very convenient.
16: Bahagi ito ng tinatawag na Happiness Street kung saan matatagpuan ang iba't ibang negosyo gaya ng convenience service center, bookstore at iba pa. Bukod pa rito na mga resang servisyo gaya na lang ng iba't ibang tools para makapag-research at para makatulong pa sa mga residente

我 management 他。And redemption. Positive behavior.

0: naging matagumpay ang kanilang komunidad, patunay lang na ang pakikisa ay malayo ang marating. Rod Lagusad, para sa Bayan.
1: Ang dream role ang nakuha ng award-winning theater actress na si Gab Pangilinan. Siya ang gaganap bilang unang Filipinang revolusyonaryo na si Gabriela Silang sa paparating na Gabriela the Musical. Aminado ang aktres na hindi niya inakala na siya ang mapipili para sa nasabing papel. Anya, isang malaking karangalan at responsibilidad ang pagbibigay buhay sa kwento ng bayani. Ibinahagi rin ni Gab na matagal na siyang tinutukso ng ilan bilang Gabriela Silang dahil sa kanyang pangalan. Para sa kanya, parang matagal na palang naging manifestation ng pagkakatanggap niya sa role. Sa kanyang broadcast channel, ipinahayag din ni Gab ang kanyang tuwa at pasasalamat. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga pagkakataong dumating sa kanya ngayong 2026 at nagpasalamat sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Mapapanood ang Gabriela the Musical simula November 13, 2026 sa Hyundai Hall, Arete sa Quezon City. May magandang balita para sa mga Karat. Opisyal nang nag-renew ng kanilang kontrata sa Cletus Entertainment ang lahat ng 13 na miyembro ng K-pop group na Seventeen. Sa pahayag ng Cletus, ikinatuwa nila ang pagpapatuloy ng kanilang samahan at nagpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob ng mga miyembro. Tiniyak din ang ahensya ang patuloy na suporta sa mga group, unit at solo activities ng mga miyembro habang hinihintay ang muling pagbabalik ng kompletong 13-member group matapos ang military service ng ilan sa kanila. Nag-debut ang Seventeen noong 2015 at noong Marso lamang ay muling nakipagkita sa kanilang mga Filipino fans sa kanilang New World Tour. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
4: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
3: Ibayong pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
5: And now, back

0: akin ang ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang opium ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: And now, back

0: 7:45 PM.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ngalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa muna na usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
3: Okay na.
2: Sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am? Monching?
3: Monching. And now,

0: Yes, mayong gabi iya sa atong mga higala diha sa tuburaan. Tara-tara mga lods, kauban ng inyong DJ Bray. Kaya ang akong mga backup diri sabak na kaayo kuya nods. Amigos, amigos coffee, amigos capsule, atong pamation ang kaipiktibo. Ang kanindot sa amigos coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes,
2: hello.
1: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes,

0: gid siya makatuhoan kay bata pa kay kog edad pero daghan kay kog sakit.
1: Pila edad mo, ma'am?
0: 27, sir. 27.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
0: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog, din nakaedema.
1: Kung sa'y cause mo nung din nakakabarog?
0: Nagkaedema ko, nang hukong ako ang, alapalapa, padung sa akong tuhod ng hukong.
1: Kung saan siya, edema ma'am, ako yung idea da?
0: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
1: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
0: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay,
0: kung sa'yo nga,
1: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir. Oo.
1: Dayan.
0: Moto siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na po na nga coffee.
1: Mm-hmm.
0: Muli, ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Mula mo, bisa mo, yusag sakit. Ba? Muto, ang tanggin na ako. Nag-introduce ako ang nga.
1: Ah, inom mo ko sa kasya si ning samot siya sakit.
0: Oo, oh, ni mo na si. Oo, ni sakit siya po
1: mag-ing. Hatag siya reaksyon.
0: Oo, oh, oo, oh, mura gibaldado ko sa akong lawas ba. Ang ako sa ni palpiti kita akong dughan. Ni,
1: okay.
0: Akong kabuhi, mura gisamot, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman ni akong giinom
1: ah, okay, di, na kasi. Ah,
0: oo, oh, oh, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauya na ning kape, o sa ning klaseng kape ha. Putaging lang ko sa katanggiin, nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituro lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyong reaction.
1: Taas-taas na reaction siya mong lawat mo, no?
0: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Usap mo yung mga sakit yung mga gawas atong hipay, anak mo pong ka.
0: Oo, oh, gawas ato nga sa kini ako ang major disgit na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis po, matanakos na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasa kay Olmam.
0: Yeah. Oo, oh, okay, trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa kuhan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: Ah, so na normal na siya?
0: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na ka nga, sige, inom og Amigos 15-in-1, ma'am.
0: Ako kinang nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Gihimagini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit kong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatang akong edad. Takang ikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ito'y migraine.
1: Migraine,
0: oo, migraine.
1: Tapos tayo migraine, ma'am. Insumya akong sad ka.
0: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose ako ato before nga hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
0: Oh, as in sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay sa una, magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba, pero karon ni, malik na ko sa point.
1: Ayan eh, malik na sa point.
0: Minyo, malik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na tana, day.
0: Ah, sir, makapapa, sir. Ano, sir? Soon, sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no. So, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga. Yung reaction primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am?
0: Ang ika-advise lang ako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapihang

0: Tingnan man siya, a mega coffee skin herbal mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanat tag mahal-mahal dyo, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyo kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Kisakit ito yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
2: Hi, bro. May nga po na si mo, bro.
3: Naman nga po ang manda.
2: Oh, taga din, gani ka, bro.
3: Dari, malinawang dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak.
2: Balintawak, Escalante.
3: Escalante City, bro.
2: Ba, pilay mo edad ya?
3: 51 na ko subong, bro.
2: 51 ko subong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
3: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
2: 1 year subong ka na nagamit sa amigos, kope. Tiyo, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos, kope, haw?
3: At ah, amon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon ba, sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
2: Nga, kasakit likod mo, bro.
3: Oo, so, likod kakilid.
2: Kakilid, hindi ba dala pa hilo sa misis ha, o sa migat ha?
3: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda pa.
2: Madugangan balda? Teka, musta, so, pagkita mo sa mikroskope, ano natabo iya?
3: Nang mga dua kasi mana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dra mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik sini, kagma kami man pirmisaka kapayas.
2: Bote ano ang sakit sa mo likod na dulagin?
3: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan ni Lubrahon sa siyak, may pintura sa kag, wala ng madirepair daan, kanika.
2: Ah, ga madirepair ka sa salakyan? Eh, amo na ginainom mo ang amigos kopi.
3: Oh, naguntat na ko gani inom mga beer na hard kay ginasiguro ko ang amigos kape.
2: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo.
3: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
2: makaubog gratis ado.
3: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
2: Ano?
3: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang amigos ko eh.
2: Dako-dako kayo mabulig, te. Hindi kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
3: Oo, Balintawak.
2: Isa, bao, grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damog, eh, gabas ko kagad.
3: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang maintenance ang amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kahit katama, pero kung maka-amigos ka daw saway lang, mabangon magkagyapon daw normal ang git, naway ka ginabatyag.
2: Bo, te, gabaskog git, baskog.
3: Oo, layo kayo, dapat kayo na bubigsakon ang amigos ko pe na.
2: Dugay ka na gamintin si na.
3: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na na-dra.
2: Bo, damo na eh.
3: Oo, damo na, 63. No,
2: 63. Ikaw lang nag-inom?
3: Kisa kung may-ari din malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, gina-painom ko sila, panagsalang kay gapangakigmat meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
2: Okay, yun. Kasi may isip mo, gaino man?
3: Oo, oh, gaino mo sa akong gabi, kisa, nga, tayong tulog, yung mga pangkuhan oh,
2: eh. Bakit hindi ba katulog yung mga misis?
3: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
2: Mabato ma, oh, grabe. Diba, ilang edad sa'yo mga misis, oh?
3: 47 pa na sa?
2: 47, ikaw, 51. Oo, oh, ti okay yun, ti, ano maambal mo sa nagapalmati isubong o kikinig amigos kopi ta?
3: Ang saway isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos kopi kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pagbalik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrahon sa ila misis.
2: Wow. Nara galing ni Brown, adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo, Mrs. Bro.
3: May isa, may dirbe. Hindi ka ka-absinan pag-inasla. May dirbe ito mo.
2: Baho, grabe. Kaya ano, pilagin ka raw na maubos mo?
3: Bisan isa-isa lang, importante, permanente.
2: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigang-pigid? Ha? Why na ka pangaking si Mrs. basta maka-amigos, no?
3: Ah, why na? Buo tagayo, panghimo siya sa rayon.
2: Pati, sige, sige. Okay, salamat siya kayo, Brad.
3: Ah, sige po.
2: Sino ka nito pangalan mo?
3: Dodoy Orulan, bro.
2: Dodoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
3: Oo, city po.
2: Ate, samot-samogin ka sa lamata.
4: Sa Poblasyon Borbo, no? So, natay na Hagi Andre, o sa Kaginang, tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kayo siya, muhatag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Kisa'y pangani mo, ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong. Pilang edad, ma'am?
5: 63.
4: 63 years old. Tagasa ka, ma'am?
5: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Borbon sa mag-aningas poblasyon.
4: Tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Borbon. Mm. Okay, ma'am. Unsa i-cashier ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee? Eh, karon pa magita nakita.
5: Ay, previously, na taas ko og stoan ka ng pagdugo kan umabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas sa kayo ang akong sugar
4: taas sa limo sugar
5: oh niya ma feel good na ko mga mangatol ko ba
4: mangatol ko niya
5: oh niya kanang i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba ma feel sa ko mangatol
4: balik ini pag-ihi ni mo ba mukatol na imong
5: kwarta oh katol siya. Di, karon si, nakay naka-advise na ko, Junius, inom ani, suway. So, ni-inom ko din ito. Within 1 week.
4: 1 week lang imong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am, katorang yung Amigos Coffee.
5: Katorang Amigos
4: lang. Saan natin palitan, ma'am?
5: Ato sa Lin-An Store.
4: Lin-An Store,
5: sa Sagay. Sa
4: okay.
5: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na, okay na akong lawas. Wala na, din na akong maluya.
4: So, hindi pangihini mo, ma'am?
5: Wala na, wala na, wala na.
4: Imong blood pressure, ma'am?
5: 140 over 80, okay. Maintain.
4: Maintain na siya, no? So, 160 to sa una.
5: Karon, na imo ng 140.
4: Na imong sugar, ma'am?
5: Kuhan na, akong sugar na 127.
4: Sa una. Mapila na
5: Jesus, 240 to 60.
4: So, 240 to sa una, ma'am. Yeah, 1 week lang imong inom.
5: Awan na. Less na ang sugar. Makailan mo kasi imong lawas kung taas ang sugar. Dili na kong batiog kapoy, di na kong magduka.
4: Di na naduka o, di na nakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
5: Lagsik na.
4: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipigtibo gina sa
5: imong. Ipigtibo, dili na ingon nga char-char nga story at tinuod
4: gina. Basta, ma'am, di na kaila, ma'am. Nagian,
5: rakan ako, ma'am. Bitaw ko nga palit mo anak kaya rin doon na lang kung magpalitan din sa Burbon.
4: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am?
5: Salamat.
4: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usap na itong pangalan, ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong sa Poblasyon Burbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ang walang itong nagyan. Salamat kayo, ma'am.
6: Kita pangalagyan ni mo, kuya.
3: Irinihiyo.
6: Kana pitormok, sir.
3: Isa ko sa Liloan.
6: Kamusta? Kita yung painom ni mo si mong Amigos Coffee, mga asawa?
3: Oo. Oh, nahuliya na ba yung doon? Ang yung dikitin kaya antikipin? Wala, normal na.
6: Sa so, una, pila dito yung sugar ko ya?
3: 300 kapil, 380.
6: So karon, 140 na lang?
3: 114.
6: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila na kabaks yung nainom nga Amigos?
3: Katulo, amo ka na initabangan.
6: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuan kuya, si mohang...
3: Kuando, mga... Kaya si mana, palit magkukutan ko sa karton. Tuli, tulo kasi mana.
6: Tulo na kasi mana niyang inom
3: sa Amigos Coffee.
6: Karang 300 na sugar kuya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
3: natin. Batiyo na, malipong siya.
6: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
6: Sa ikasulti niwa, okay diyong Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo, may ang Amigos Coffee.
6: Pila na to katuig?
3: Dugay na kayo, mga, hindi na siro mga 5 katuig.
6: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Nga, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga Amigos.
3: Salamat kayo sa kape,
6: kape
3: ni mo nga,
6: sikibo
3: kayo.
6: Ah, sige. Gita niya tayo namin mo, sir, ha? Taka-urumong
4: din sa Sunday Alegria. No, so, nako'y nag-iyan nga usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol. Kaya ako rin siyang nag-iyan. Dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, isa'y pangana to, ma'am?
7: Emily Erong.
4: Kus gagamay, ma'am. Isa'y pangana to, ma'am?
7: Emily Erong.
4: Emily Erong. Pilang edad, ma'am?
7: 35
4: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
4: Okay, so nagbaligya ka kami Ghost Coffee, ma'am.
7: Oh, tapos so, wala ka man kung
4: nagbaligya ka.
7: Oh, nagbaligya ko karon.
4: Wala ka nag-inom.
7: Lang wala ko nag-inom
4: at mga paayos sa mga paayos sa mga dealers sa Amigos Ma'am no kay dili inom no. So karon ma'am nakainom jud ka ma'am.
7: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay pero man ko katong atay tapos pagbasa na ko sa flyer niya pagkakita na ko dito man ko sa sangi nakakita ana nga kuan nga product and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon ako og kanang Krav naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
4: Okay. So atong unsa kang oras sa mam allergy ma'am giatake?
7: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
4: Okay.
7: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
4: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
7: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
4: So normal na mo pag inhawa man. Og
7: ni normal.
4: Ang allergy nimo pag nawa sa.
7: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kaayo ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
4: Okay, so gamintay na gyud ka ma'am sa imong baligya, ma'am. Sao na ma'am nabaligya ra ka wa kay imong.
7: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubat tambal de siya wala pong po ko gi hyper so
4: wa ka gi hyper ma'am
7: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
4: so nakauyon ma'am na uyon
7: na nakauyon sad nya
4: so karon nakahurot taga ko sa ka card
7: I labaw pa
4: kana na to siya ma'am ka bayron na to siya ma'am
7: oh nimo siya ang amigo
4: bayron nun ma'am pero makaayo man
7: siya oh makaayo tanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
4: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
7: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
4: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
7: Emily Erong.
4: Emily Erong sa Alegria.
7: Sa Sangi Alegria.
4: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problema mo
8: sa mga Amigos Skinny Herbal Coffee Mix ang kape nga lamingan.
9: Unya pa.
10: Unya mo mag-live tatay?
9: Ah.
10: Ay mo nang ipain na mo kape.
9: Duha ka sachet.
10: Duha gyapon ka sachet.
9: Oy.
10: Ya, kusog mo kumbati sa tayana.
9: Mulang?
10: Ah, gabi ha. Tinawa din na nga. Duha ka sa siyang kape, kumbati kayo?
9: Duha mo na ka sa siyang imlan tatay. Good.
10: Ah, kadadlaw?
9: Hmm.
10: Ya, pila ka raon mo kuha na?
9: Wa.
10: Sibili. Hindi mo na. Tumaog ni tatay. Naman na sikreto na yung secret whip ko ni tatay.
9: Oh, awal na yung tatay. Bata ka ang cake na.
10: O, sinuulo pila yung tatay mo nun?
9: 5'6".
10: 5'6", pero mararag ko rin ta, no?
9: Oo, oh, kaya batanon kayo, kahit bukod, lagi sa Amigos.
10: Ay, gabigyan niya yan. Amigos, sige sa exercise na.
9: Oh, exercise din na.
10: Exercise niya. Oh, nabuinom ni tatay ito.
9: Duha ka sa she sa buntag niya, sa hapon. Duha sa ka sa she. Aran din siya maluya ba pag kumbati pagkagabi.
10: O sa may ginom ni tatay, Amigos Coffee?
9: Amigos Coffee na ang day lain. Luya din na tatay sa Amigos Coffee.
10: So sa ato pa si tatay Marlon, narbasa, mahurot ako pagkasasay ng Amigos Coffee?
9: Oo, oh, ay, buntag ko ka
10: hapon. Ang imong happy na pagkasasay.
9: Bakasan?
10: Dodo, anak ko.
9: Oo, ay, usap ka mas sa kadla rin, balkan si Deco.
10: Kumating labing yung tatay, bisan pag mag-ground trip mo, anak.
9: Oo, ay, bisan, huwag itong ganay.
10: Bak-tubak, yung ano ko.
9: Sangan?
10: Bak-tubak mo, anang tatay.
9: Oo, ay, ang sabay buhaton.
10: So, una-unang round, sa kalimutan, sa mga tumay, sa mga sana na.

0: Oo, din na.
1: Grabe, bantog lang ha. O na, manawag ko naman kayo kayo mukatawa. Karoon may na kayo kayo mukatawa.
0: Oo, alagaan man sa kinahangin.
2: Usapod ka nanay, no? Pero dili kayo tiguang, si nanay saning ray tiguang. Okay. So, atong tagag interview ni Dring usa ka nanay. Kinsay pa nga ni mo, ma'am?
3: Si Lizelle Olanda.
2: Lizelle
3: Olanda.
2: Usga ka may muntik ko.
3: Si Lizelle Olanda.
2: Pila edad, ma'am?
3: 41 years old.
2: 41 years old. Asa ka napit ng kuyo sa Cebu?
3: Sa Balaas, Cebu nga.
2: Balaas, Cebu nga. Ah, okay. Siyara na kayo ng mga idola ng Balaas, Cebu nga. Basta Balaas, Cebu nga. Okay na. Okay, ma'am. Unsay kasultiri mo about sa Amigos Coffee, ma'am?
3: Ako ay kasulti sa Amigos Coffee. Okay ra siya gamiton kay herbal pod siya niya. Kanang diha ko naka-approve pagkuan nga naayo nga akong anak first time niyang gamit.
2: Naon sa day mo anak, ma'am?
3: Iubo siya ato nga time.
2: Ubo.
3: Then ni half day siya sa eskwelahan.
2: Grabe na itong ubo, ma'am, gawa na kay eskwela.
3: Ni half day siya kay kanang ni hayo siya half day kay nang sakit yang tutunan din. Iya ha diring kanang dinggo sa petita ba kay kanang
2: rag kanang tiyan.
3: Tasan siya mo kuan.
2: Lagi ko tasan niya mo ubo.
3: Sa gunsa
2: niya. Balimura to gubak, ma'am. Ihutoy.
3: Ikaw ma anak ay party naman to pag December 16. So mo to nga gihagad ko ni musan ina. Nga pagamito niya kanang mura gani ko nakuyawan kay pagkuan ako mo dili man pwede children's ba.
2: Okay.
3: So nangutan ako sa edad. E mo to nga nangutan na siya.
2: Kina edad si mong anak, ma'am?
3: 10 years old.
2: Okay.
3: Kini anam siya nga okay ra. Then mo to nga nikuan ko sa karton. Nga nangay po gini po din. Pagkuan na to kay kanang mo to nga among gikutawan din di hanggap ganiya so.
2: Dayon, giinom po niyang sobra, ma'am.
3: Pagkuan, pag okay na niya sa iyahang kuan, yung giinom. Pagkuman na to, talagyan sa kinu-okay naman, sir, niya pagka ugma, party na, nakakilat ko siya.
2: Naayon ay mga anak, ma'am.
3: Wala siya.
2: Usalang ka sa siya, ma'am.
3: Tunga ra to siya.
2: Tunga ra sa siya, siya, mong ipainom si mong anak.
3: Namoto ni Ana siya, nga, ipadingot na siya kumayo pagkahuman.
2: So, pagkahuman niya inom sa tunga sa siya, siya, ipadingot siya maayo.
3: Nga, nagtugay ko, bilto kapil siya sa party pag December 16.
2: Okay, grabe yun to yan.
3: Oo, pagkabos sa sila, kiyata siya, sir.
2: Kuya
3: ko, ano to, apit hanong
2: pa. Okay, so, sa tunga lang sa siya, nga, amigos, ma'am, naayo ang ipaminaw si mong anak na ubo.
3: Pero nakakahuman na siya,
2: usa
3: to, kabato nga, kuwan. Pakamatul nga tambal atong tayo ma. Buo gani ko mo tong subayan ng kita ko.
2: Subayan ni mo ang mga amigo.
3: Pero yung testing sa kita ko ha. Mo na ka
2: tapos. Ipipi jud ma'am.
3: Magkaro do si ka karto na mo na kuan
2: do si ka karto niya. Kuso gyapon may inumin mo anak ma'am.
3: Oh hanto ra kung banag to sa tamo kuan. Ako tabaw noon kay
2: ikaw sad ma'am naginom sad ma'am.
3: Kami.
2: Okay kay labing labing ma'am. Kita tay pangana to sa ma'am.
3: Sinimana
2: nang labing-labing ma'am. Ay nako. Ay nako Diyos ko. So dagang kay salamat mga lodi no. Nagmintin siya Amigos Coffee so gikan diri sa lungsod si Cebu nga.
4: Mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining na obserbaran sa akong paggamit nini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag gini siya.
5: Arthritis, Kuya Rolly?
4: Yes. Kunya...
5: Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo, Kuya Rolly, marayan?
4: 57 na, ako edad karon.
5: Okay, 57 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
4: Yes, Asturias, Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayon, Kuya Rolly?
4: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod ko glakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa Amigos, wala na gyud, hangtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala gyud ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit ang magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
5: Wow.
4: Gikan sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney,
5: Unsa kay mong kidney problem ato kay Rolly Marayan?
4: Akong kidney magsulsol akong hawak kunya ma'am di ko ka barog og dugay mangita day kog lingkuranan but sa karon bisag 2 ka oras 3 ka oras barog walay problema gikan sa pagdiagnosis na kog Amigos Coffee dili na hambog tinuod na.
5: So proven and tested yon Kuya Rolly Marayan nga epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
4: Yes, unya lastly ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi.
5: So, tara.
4: Yes, didara naman ta, natural mangina. Unya

0: lahi na gyud sa batan-on bata. So na probe gyud nako kay ining katuon sa gyud ko moinom aning Amigos Coffee buntag udto og sa dayong katulog. Kay kining Amigos Coffee mga kaigsoonan, bisan og gabi na pwede ka moinom kay nindot kay imong pagkatulog.
1: So balikon ko yan Kuya Rolly Marayang, samtang natulog ka nagkatkat kay kapaya.
0: Oh, yagad after sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dahilan pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
1: Pato pa Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapayan.
0: Yes, bahala dili sa kunsun, pero kaduha yun.
1: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo Kuya Rolly Marayan sa mga palihas ni mo pangigaroon, segmentay size, no, segmentay size. Okay, John, kapito ng Amigos Coffee.
0: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iraran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
1: Kaya, Kuya Rolly Marayan, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nagkaana po siya, wow, probin ang tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
0: Yes, tinuod yun. Dili ni Hambog, dili ni ingon user ko, kundili, tinuod gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
1: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
0: Yes, daghang salamat, huwag maing gabi sa tanan.
1: Yes, nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan.

0: Yang sekedengan selamat Queer Rally Zaman pang mga testimonya. Amigos, amigos, kopi na mga Cavite Radio Tuburan sa ating mga kabantayan astig. Ang kape nga pwede sa bata sa tigulan. Yes, no, sa doon mga giya pamating balatian. Aritaho, garita, mga pin naman lang yun ta mga idol. Arita sa kape nga healthy yan. Doon ay binipisyo nga mahatag sa atong kalawasan. Yes, Amigos Coffee, mga taga-tuburan, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Mapalit o mapalit diya sa nagunang mga parma sa butika. Sa atong mga Cavite Radio nga nagpaminaw, diha sa tuburan, JJKL Big Shop, mapalit diha mga lotes. Napo diya sa Jewels Big Shop, 234 Store, diha lang sa tuburan. Sa mga taga-Asturias, na diha ang Alsado Mini Mart. Ilo General Merchandise, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang Tasi General Merchandise, mga lods. Sa ating mga kabantayan astig sa Kabangkalan, nandyan ang ating Farmacia Negra. And sa station po ng ating bantayan astig, hanapin nyo lang si Kuya Nels. Yes, tara-tara mga higala, time check 8:33. Doon na patay igong oras. Medyo gutom naman di Jurans, pero laban lang itani. Tara-tara, garang orasa. Aritaw garita sa pagpaminaw sa mga testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Isa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asa kayo kanapit ka sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Marit na nakuha ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalitan ako, ipatawagan ka. Kay usa ko pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, kaya lumbar pain. O, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggi pa mati. Balinag yung sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ani, sir. Niyagi, tagaan lang ko o kuan resita ng pain reliever. Di pa-obserbahan ako o 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lapod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong disuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya gmin kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ano rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong bana nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So, mo ito, sir, nakahurot ko og kaning usakapad capsule nga puar ako ang gitake. So, karon sir, pasalamat lang din po, sir, okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. O niya, usag yun po nga nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang.

0: menopausal ba? Dahil lato sa akong menopausal, dahil sir, kay 49 years old, nabaya ko. So, nagtuo po o ka ng, kuan rato sir, dahil lato, usap po ito nga ka ng symptoms ba? Basta magpadong na ka pre-menopausal. Na ako nga nag-normal na siya, sir. Masalamat siya ko sa Amigos Capsule kaya nakugid kayong tabang, sir.
1: So, normal na ang imong menstruation adto, dili normal. Karon pag
0: yes,
1: inom mo Amigos Capsule na normal na, sir?
0: Oo, kay sir.

0: kasapasan. Pubalik mang jud siya. Sumoto nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. King pride jud ko, sir. Ang reaction jud atong niya mao jud tong ako ang kanang bingod na padung dere sa lubot. Naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil or sakit sa hawak.
0: Oo man. Oo, sa akong batang sir. Unya nakahurot lang jud ko og kanang katulaging napo ka capsule. Na wala na ang ako ang lumbar pain sir niya na kuana sa dang ako ang menstruation nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So karon yes, balik na sa normal madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta magka kuana?
0: Kailan mo ba mapapansin? Sir.
2: So mura nagbag-ong dalaga. So kuana kaning sa ato.
0: Mudabay-bay na gyud sir.
2: Hey! Tagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nagkuan sir, kadtong napakuy di pa mati nga kadtong lumbar pain na ko sir. Mobalibad gid ko sir kay kapoy man unya bali na gid bayang sakita gid unya ko ano dry gid siya sir anestay dry gid siya
2: so karon nga naka Amigos Capsule ma'am ni balik og kuan dagay day.
0: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya ka nang kuan gani sir na improvement unya lubricant food sir honestly lang sa katong mga
2: premium
0: sir, sir ba
2: nila
0: try lang gid mo sir ang kanang
2: nila ta nang dagay day kay ari lang ta sa word nga lubricant.
0: Yes sir.
2: So mga sa usay ka advice mo sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadtugaling mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gid ta kay sa ako adako kaayo kog pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang Bisayaan
0: ang
2: ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kaning likod nga, kaning bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe gid ka sakit.
2: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili, Balamban, Cebu. Mamilisa, okay. Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
2: Dagan kayo, salamat, ma'am.
0: Ang daghan po kayong salamat, Sir Angel.
2: Hello, pre!
3: Yes!
2: Mayong Udto or may adlaw ni Budiay doon? Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, Buyas, Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginayong lugar, Idol Carlo or Pari Carlo?
3: Taga Tutulan Dawis na, Kuya.
2: Tutulan Dawis, Buhol?
3: Yes, Kuya, yes.
2: Ah, diha, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Buhol, no? Kaya para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan dia, tutulan.
2: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko na ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sabay effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
3: Sige kuya, so, ano,

0: una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April. Itong inatag ka o ganun ko, ano? Ganang sample, niya, at the same time, nakapalitsad ta sa Amigos Capsule. So, muna pa yun ako hindi try ang pag-inom. Mga, first ato, usaka blister lang, nga na po, pabuksulod. So, pag first, mga three capsule siguro, kuya, mag-inom na ko. Murag na-feel na ko nga naay something nagwan sa kuwang ito, ako ang digestion.
1: So, mag-inom na ko na. Ako ang digestion.
0: Okay. Na pagkauman do, kuya, nakaduong ta sa CR, nga, moto, na-amaze ko kay pagpagawas ako ang hugaw, no? Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
1: Okay. Onya.
0: Bisa ko ang kuan.
1: Unsa man imong digestion nagbulak-bulak sa man nagdaan nagsabon.
0: Dili ko yan, no? So murag feel ako, kuya, murag detox to siya.
1: Nagdetox imong lawas. So yes. Pag sa to kami to capsule, gi-detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
0: Yes, kuya.
1: Onya, sige, okay. Sige. Para yon.
0: Moto ang gigoan nya. Ya karon, kuya, ang nakanindot na is moto murag dalami na ang pamati sa kuwang panlawas, natay mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong panlawas, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako nga murag okay yun ang Amigos Capsule, no, kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, nga sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
0: Yes, ediktibo dito kayo yun, no? Kay tumod kayo ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kayo naadi ko'y nakita ang ingredients, naadi na siya ay vitamin C.
1: So, which yeah, is... Yeah, naadi vitamin C. So, naipangutana si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mong Amigos Capsule?
0: So, kung ano niya po ko yan, okay, nang nakanindo na nanong, ha, sige, tag. So, wait. So, gato ang Juan, gato ang Paris. So,
1: ayay!
0: Base, na natin yung mga nagpaminaw nga, Juan.
1: Ayay!
0: So, na-open na pa na, kuya, open.
1: Na-open na, panawagan, nalipap. Gato ang nalipap ko, eh. Open so sa ato pa willing ang sana kanang willing to mingle ka karon.
0: Yes, kuya. Yes, kuya.
1: Willing to mingle, ha. Sige, sige, Carlo. So paabot na. Unsay number nimo para basta imo dial nimo.
0: Ito ko, you know, amazing gid para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try gid sa Amigos Capsule. Inubanan sa ato ang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na yun ko nag-inom na. Pila ko mama, dube na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule ko yan, bago pa niya, pero na-amaze ko.
1: So, paano mo na pinakabago na to? Pero sa usa lang ka-blister na Idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yun effect.
0: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula na eh, ang kung ano yan, explanation na yun nga, nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
1: Yes, ningingon si Juan, ningingon si Anli Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
0: Juan ang kuya, no? So, ato araw man ang Juan. Ato ang...
1: Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya... Pagkakamunag-commentan din, ang inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule interview, din ni Uyab-Uya ba?
0: Bito, kuya, bito, kuya. So, wala tanong, so, nindot din ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try it mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, Idol.
0: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom da. So, nindot yung kayo sa itong nali. Taka po yun, makatong tal, malami sa limuhang tog. Usa gina na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no, mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos

0: karton, dali na makatogar, no?
1: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
0: Yes, talaga kay, salamat, Dol. Tag-asa kay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya, sa tutulang daw is buhol.
0: Yes, talaga kay, salamat!
2: Hello, sir! Hello, kuya!
3: Yes, sir, mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramer Baligwata, kuya.
3: Ramer Baligwata. Kuya Ramer Baligwata, sir Ramer. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramer Baligwata?
2: Yes, kuya, no? Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na pirmi, no, sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot, musamot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka aka remove sa atong hugaw, so gaan atong agaan din akong lawas kanang
3: bitaya para kay Ramer maglisod kag kalibang ini kabuntag.
2: Oo, maglisod ko kalibang usahay gabi na usay magbaan. Pero na nagsige na ko sa kapsul, nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag, gaan akong lawas. Buntag ko hapon
3: lawas. Buntag ko hapon, nindot ang lihok-lihok liskay.
2: Nagsik yung kayo, kuya, no, lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa yung natay acidic, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try gina ko, kuya, nindot yung kayo kay magsigitag ka ng panukap or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan gito yung imong pamatik.
3: So, mo na so far, Kuya Ramer Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O yan, nainangutana, Kuya Ramer, na aman rin si Bobby Huntili, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pangutana daw, Kuya Ramer, Kuya Indaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bug ka?
2: Uy, unay, nindot siya nga pangutana, Kuya Indil. So, nindot siya, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, doon nag-i-check ka ng ipik, no? Kay kanang mabuntag, sayo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
3: Barog na, bro. Kayo. Pero sa una, wala, dugay mo
2: barog. Wala, dugay mo barog, karon.
3: Aroy.
2: Wala, buya. Ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, oy! Si Junior.
3: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, Baligwat, sa ika-advise ni mo nila, makaalang sa... Maka-probe yun itong Amigos Capsule, ya?
2: Kaalang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganin mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Ayun yun sa gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule na pinimula. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na buntag, o maghayag na, kuya, putigir. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, pag na may problema gamay sa ilang, katao, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang libuhi. So, kani, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule na ta, mga pare.
3: Okay, kaya edad na ko, kaya? Sila edad na to.
2: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
3: 52, okay. Pero, taga-asa din ta, kuya. Taga-asa din ta, Kuya Rams.
2: Nakuron ko ang yan, kuyo, sa dito sa Palamban, na Kumbato, Palamban, Cebu.
0: Yes, dagan kayo salamat, Kuya Ram!
2: Dagan kayo salamat, Kuya.
0: Dagan salamat.
4: Hello, mayong hapon.
0: Yes, ma'am. Isa to'y pangalan kanina to, ma'am.
4: Kate Celeste, sir.
0: Kate Celeste, or Iki, kuan, Nanay Kate.
4: Yes, sir.
0: Ay, nay, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kate Celeste.
4: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang pumati sa akong lawas, mo wala ko'y kakapoy ba?

0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, okay. Bago po man kayo ito, Amigos Capsule. Pero so far, mao na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, nangutaan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad kami ato?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inupod si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule.
0: Yeah, hihapon nga experience, sir, kay dili sa siya ka po yun.
1: Dili po siya ka po yun. Pero nailan sa mata na, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko, no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlaon?
0: Ay, kumat. Tigyapon, sir, ay bisag mag-senior.
1: Ha?
0: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
1: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa tayalog?
0: Aw, sobra.
1: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka round ang mapirada ni tatayalokan?
0: Aw, sakto na lang mga duha ka round.
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon.
1: Ala, oy, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon.
0: Agam, oo.
1: Upatanan. Dili ka.
0: Oo, ano yun, sir?
1: Dili mo aksyon o kuhan. Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila gaito edad ni mo, ma'am Kay?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad natin 45 pataas mga nanay. Nana mo ko na gitawag nga, gitawag nila nga, paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
0: Duhag ka raon. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
0: Oh, nagdagayday na, sir, ang sapa.
1: Napagtanong niya ba? Nidagayday. Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay nagkakadlaon. Kamusta man sa pa? Dili mahubusan na tinghuwaw ra baron.
0: Dili, sir, oy, masamot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Dato pa si kamaoginis Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsagi, kamong duha, gaino mo Amigos Capsule, ingon si Carlo?
0: Yes, sir, kami yung duha, sir.
1: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
0: Uy, alangan.
1: So, unsa yung advice ni mo karon na, Ma'am Kate, kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsa yung imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pila ida ni Tatay Alok sa sinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa yung advice ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Proven and tested, Jud. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligin mo magmahal.
1: No. Ma? Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir.
1: Ang sapa nga naugahan, ang saman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Ay. So, nagagay salamat mo, Ma'am Kate, sa listahan. Taga-asa ka dito, Ma'am Kate?
0: Taga-Barangay Langob, Asturias.
1: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no? Wow, okay. So, nagagay salamat, Ma'am Kate.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Yeah, sige-naging salamat, Nanay Kat. Sana all mo dagay-day. Ingat si Sir Larry Magno, sana all Tatay McNarbs. And sa day ko, Nana. Wara may laing sikreto si Nanay Kat, Sir Larry. Amigos Capsule lang yun para mo dagay-day. Inubanan sa Amigos Coffee para gahi og budagay-day. Ay! Okay, ba natin igong oras at duan na no, mga Kabiti Radio Tuburan sa ating mga kabantayan astig diha sa Kabangkalan. Puntaan nyo lang sa mga butika pharmacia sa inyong lugar. Ako mga backup wa na hanagun sa naman ni sila. Sa dunay mga pangutana na pwede mong mutawag mutek sa atong hotline 09-27-2-0-8-1-9. Yes, ba natin igong oras

0: Ang Facebook Live, panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-577-777 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: FG Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day?
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.
3: Aray mga ma'am, ara mo na rin sa Dancing Queen. Para sa talaga, ganahan mo sabay di hala. Sayaw ni Charo. Di panington. Ano tala 5 sinayaway ani ha? Sayaw lang, kung ganahan mo sayaw. O, pamainit daan para condition. Steeping. At ang oras sa alas 4:38 na sa Kabuntago. So tanang birthday day, happy happy birthday day niya tanang dia ha.
4: Happy birthday.
3: So tanang mansari, happy mansari. I hope happy mo ron.

Dancing Queen. Awak nak apa tentang saya awak? Hai Mama Linda Luriga, sama tu pagi good morning DJ, shout out sama ngatu Marsi family. Uri family Buntia, family setanan lang taga Sitio Abad og request kong song What's up og beautiful life. Og thanks sa pagbasa DJ. May bunta di budak mama. Mama Ana Moral, good morning. Mamuka ko sa ako nga mga silingan request kong song. Ay ma'am, na-play na gahapon ma'am. Salamat DJ sa pagbasa. Ilisi lang ma'am ha.

0: Radio. Your station.
1: Oh, all day?
0: All day.
1: Every day.
0: Every day.
2: Ay, itong oras sa alas 4:50 na sa kabuntagon. Hala, bango na mo rin mga dudong, mga inday. Ito na yung mga klase sa'yo, diha. Kasi mama nagluto. Kaligo na mo, ha? Balang tugnaw. Harap tayo lang initubig para mawantugnaw.

Dewa Pes, Nete Pintuan, BTO Radio. Ginting-ginting mo diha, ha? Ay, membuta ni Boss Jimmy Lumakan. Boss, sala, ginting-ginting. Ate Arlina Lumakan, sa wangan do, sala, kinting na. At syempre, ni Sikan, Lieutenant Romeo Boy Galliarde, pwede nang kinting dito sa iyang perfect landing boarding house, ngigaw ay. At siyang cute, ang tagiya. Pahimbot na ba si Kalutin at ha? Sayang, kuhan dia, sayang, gipuyan dia, sayang, perfect landing. Ang nila ni Boss Perot Casas, may buntag, nagkinding-kinding na siya o kasi Ate Mira, wala na, pati ng sayaw. Ang ni Arman Montebon, Flo di Luna Casas Montebon, Rin, Clinton, o ni Marvel, o ni Flor, o siyempre sang upat kanak ni Marvel, o ni Flor, may buntag sa Barangay Otsos, Makanuday, family, good morning. Sir Locasa sa Jerry Merong Tati nga Maria, good morning. Hi, beautiful life, kasi ni Mama Arlinda Lurigas. Maim buntag ni Tadya Horot at Tomoran, 54 Barangay o Gotob sa maabot niya itong pinakakusog na signal. DYPS 98.1, BTR Radio. Maim buntag!

Yud, nagbangon ka. Beautiful na kayo na. Bless yan ang salita saan nakabangon pa to. It's a beautiful life, Yud, tinood. Tebor, Tatay Babi, Ate Maripi, may buntag, di mo na Carlos Tagoy, siyempre, Dandy Ondoy, may buntag sa mga Ondoy family, good morning. Eddie Kiloan, JJ Motibon, Tita Pipito, sa mga Yusalina family, Nanay Buning, Bote family, sila Ate Risa, di o Kuya Romeo, may buntag, di sa Barangay City, nga, while nagluto ron si Ate Risa, o si Kuya Romeo, di may buntag, ha? Sita Dunya, sa Leticia Suguran, may buntag, Tio Titing, Tio Pagal, good morning, Joel Flores, Chuna Flores, sa Magantoy, good morning.

Romi Aoro. Maria Romero Ogadimi Sabay Sabay May Muntag. Kap Dexter, Dexter Clarity May Muntag ha. Di asa kay Kogon. O di anong naroon siyang restaurant siguro. Di asa sa lungsod. Kap Ivy Lutero May Muntag.

3 uy. Oi, saya tanya Mam Brinda Mercado main butaga dia Mam Hamat punya good morning DJ ya greet ko Nimo Oga request kong song mabog na ang lasang may butaga Mama Brinda Mercado sa mong pamilya dia Mam may butaga sa mga anakin siya na pagkay anak Mam may butaga ni mo diha Agni Mam Rebella Lanoria sa Labrador. Good morning DJ Roel mamuka ko sa akong anak Kriston og sa tanan na lang na minaw ni mo DJ Rekusugsong Pakaslan by Max Urban. Salamat sa pagbasa DJ Roel. May buta diba ma'am ha? Pakaslan gitinood ma'am. May nindot para way maka Paul anak.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Ma'am Maribel, dara imong pagkaslan, ma'am. Sakto pagkaslan. Swerte sa gipakaslan niya. May kontaks tarang gipakaslan, ha? Wa pagkaslisan. Okay ra na siya.

Alan Mario Crisanto Ogatia Tia Lita Ogatio Titik Membuntag Adilin Ogatoto Karabalyo Membuntag Dia Sabangko Bangko Kung matulog ngiga Tia Jory Bote de Saksaka Ati Rinato Madag Skabgaban Membuntag Ati Hilin Lariusa Kuya Jerry Lariusa Good morning Christian o si Christian Walang dua kaanak dia Membuntag While nakatiman silang babuyan Sityo Matnog Barangay Putat Sa mga Lariusa Family Amay Membuntag dia Amay ha Lariusa dia sa Bolo-bolo Arnel Sukaire o dia sa Barangay Mangga Tatagotwal sa Barangay Dos Good morning

Beachy Rogers lagi pan. Ay sa tawag ni Ido Pagado by GC. Good morning. Aga ni Boss Junel Botaslak o nga ni Igong. Aga ni Dairy Sao Depimpi Membuntag. Boss Junel Bangga Bangga, Mamersil Bangga Bangga, Barangay Patubo.

0: 88.1 BT Radio.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbalaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa, Monchita?
7: Munching
6: e mo hangga. Imamunching ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nadili na niya, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
6: Kasi mo nakapuyon, dahi ka?
7: Oo, kapuyon ko.
6: Pero sugat pag inunin mo sa original Hagunoy Capsule?
7: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am.
7: Away na.
6: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am, Monching.
7: Monching.
8: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen og mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera og typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
9: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: PX500.
11: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happen to myself.
10: PX500.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron!
0: Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
14: Start your day on a fantastic note.

Sahay Sir Christian Igoy. Buntay mo Sir Christian diya, agabon idaniyo. Og may buntag diay sa mga kanikon family nila Kuya Julian og ni Ate Sally. May buntag diya, magdiayo ni. Og simple lang anak kasi Eliza, Chichi Kim og Donoy, may buntag sa dog sa mga apo ni Julian diya. Boss Julia, Kuya Julian og Ate Sally nga si Yanyan og si Mary. Wakko kaila sa anak ni Kim da. Stay anak ni Kim ay. Nalimot yung ko. Murag kaila ko ato nalimot yung. Masasya talang si mga anak Kim. Huwag sa imong bana. Banana. Buntag ha. Sa mga kanikon na family. Sari ni Kuya Julian Kanikon Junior. Diya sa Barangay Otso. Ate Hanebi, Lucio Hinon, Christine Jacobo, Oga LG Hinon, good morning. Kuya Leo Montibon, Ate Laninisa Magpuyo, diya sa Caridad. Boss Arnold Sabandal, may buntag, gusto mong anak diya, og sa imong manukan diya sa Mangga, may buntag. Ibrahim,

Bitsio Radio. Itong oras alas 5:20 City na sa Kabuntagon. Siya talikon nila ni Jeremy J.J. Lumakang Jin Lumakang Muhado Tay Victor Molero Naipursing Molero Riboy Pipito Merly Pipito Junior Kulyamar Lisa Imran Odishari Kulyamar May Buntag Samuel Archaga Dia sa Barangay San Juan May Buntag Iking Lumakang Sali Lumakang Jim, Jerry Mercado Mamperla Mercado Dia sa Wangan Dos Sa kapya ko sa monitor diha nga si Iko Lagnas Nina Lagnas Good morning Cap Nilsson Coligado Kunsel Alessandro Lumakang Igago ni Boss Jimmy Lumakang Judy Paruni Ma'am Hinya Paruni Good morning Nanay Diding Idanyo May Buntag sa mga Idanyo Family Good morning Matud mo, request ni Ma'am Ana Moral. Naray mo request, Ma'am.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umalang akong panghapla, sir, kutin hayahayat, please ko kayong pamilang sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagkapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Start your day on a fantastic note.

0: Eh, Bakira. Oh, himan tayo. Igaw yun. Okay, siya talaga, Sir Ken. So, kahit may buntag din mula, Sir Ken, ha? O si mong misis nga si Flor. O siyempre, si mong anak kasi, Max, may buntag. Sa tanang kaabanan ni Sir Ken, diha sa police station, no? O gani, anak ni, Kuya Mulong. William Moore.
1: Singit, sangan.
0: May pala nga, kung gantan, Sir Da. William Moore, nasa na, Dre. O, may buntag din mula, Sir. William Moore na lang. Boss, sabi, babla niya, may buntag. O, siyempre, sa mga

0: Tas pang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantin. Gagapo mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa iyong lugar.
1: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Agatan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunz Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Vitron, subok na!
3: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani, Prab. Din nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak baskog na kayo dali ra pud siya patulogon kuya kung kinsay wala kay naka-testing aning Vitron drop palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16635495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
7: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
6: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
7: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
6: Ha? Unsa din na anak kuya?
7: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
6: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
7: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
6: Hala, kanindot ganda na gamiton kaya tagay ko be.
7: Pagpalit Saglit! Available naman na sa mga butika.
6: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
7: Ha? Asa naman ka?
6: Asa pa mo? Palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na!
9: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay o kung unsaon pagbangon o tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod o lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit o brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan o lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod o balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras o panahon, timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon o pagdala sa emergency go bag.
2: Kininga pahimanglo, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
10: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer, kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka, dun ikaw magamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, go this gold, celebrity artista ka.

Leo FS 90.1 BTR. Mas tapon. Bye bye na sana labi muamua chup chup sa pasin sa kaya nakadaghan ang gutay. Eh. Di na makiter tan na. Pero sige lang. Ugma aw ato ni putol putol pasin sa ugma nga di maapil ha. Love you muamua ba sa mga maglive ta sa mga tagin mapawan. Ni signalan ako palaybon pero di sa ko maglive. Bye, love you. Oh!

0: BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadali kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome na usab nining atong pagpanag-uban na nena po si Mr. Panyawan alang sa paghatag kaninyo sa lugang impormasyon kaalam mong kahibalo aron kanang imulawas atong malikay sa mga balatian. And of course, minagi sa atong pagtumar kanunay sa atong mga produktong herbal sa SED Marketing. Dako kay di ikatabang sa atong mga kalawasan nga kita maulian sa mga balatian. Bueno mga igala, kaigsoon, alang sa katong mga kaigsoonan na ito di akaroon nga doon pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing andam kaayo nga mutabang kanimo. Ang ato ang SED Panyawan with Mangosteen, no? Ang atong SED Panyawan Plus. Ah, doon na po kita yung SED Panyawan Garlic or with Garlic lahi o usab na pamatud-an nga klaseng kapsula sa SED Marketing gumikan sa gahom sa ahos, banaba o panyawan. Maayo kayo kini nga mutabang alang sa atong mga kalawasan. Adun na po kita yung SED Kogon Herbal Capsule. Ang ato ang kapsula isuon nga dunay gahom sa Kogon Plant nga napamatud-an nga maayo kaayo alang sa atong mga pang-adlaw-adlaw, ilabi na gayon ng pagpahimsog sa ato ang mga kalawasan, no? Pinaagi sa gahom sa Kogon Plant. Apil panini ang banaba o ang makabuhay kun na panyawan herb. Ubusab na puntay liniment ang atong hapla si Galagig Suon nga tinuod gayod nga maayo ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma. Ubusab distributed kani sa SED Marketing. Kung ikaw mananlitan ni Galagig Suon na doon na kay mga problema pa sa lawas, posible ka na nga matabangan sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Dilipod kalimtan mga Galagig Suon ang atong kape ang SED Panyawan Coffee Mix nga nindot kayo gumikan kay ang kunini ang Purple Corn nga napamatud-an nga makatabang sa pagpahimsog sa atong immune system. No, kaning ginatawag na itong maistapol. Napuntay cinnamon nga napamatud-an nga maayong kayong pag makatabang alang sa katong mga kaisuna na itong taas o sugar level. O ang katamiso ni ini makahatag o alibyo sa atuang pag-crave sa kape. Mga igalang ison. Muna ang bisan pag mga diabetic patients, pwede na nga magkape. Kumikan kay kaning atong kape igalang ison. Purong herbal o usab na pamatud-an maayo gayon sa kalawasan. Pero mga igalang ison, karong adlaw, pag-iskuta na itong kining ginatawag na itong gouty arthritis or gout. Kining gout, mga igalang isuon, sa kining kamatang sa inflammation sa or inflammatory arthritis nga nagakos, no, nagahatag og pagpanakit, paghubag sa atong mga joints. Usually mahitabo kini siya sa ato ang dako nga kumagko sa atong mga tiil or lower limbs, no. Kang kasagaran ginhinungdan ning atong ginatawag nga gouty arthritis, mga igalang isuon, kining pag-angko nato og taas nga ginatawag nato uric or kaning makuha na to nga dili maayo nga asido or acid nga gikan na po sa atong mga ginakaon. Kaning atong mga ginatawag na to nga mga joints sa atong mga tiil, mag-form ang uric acid diha ug mga crystals nga imagine ang sana mga crystals ng mga hait kay sang tanan na siya ug mo na siya mahitabo nga mag-produce, no, amor siya say magtubo diha sa atong mga tunga-tunga sa atong mga joints. Hinungdan nga kung ang mga maong matang sa mga crystals magpangka, no, sakit kaayo and then mo nang mag-cause og inflammation or paghubag. Mo nang dapat natong ampingan atong kaugalingon. Kung kita na pamatud-an nato nga taas ang ato ang uric level, no, importante nga mag-mindful na kita dayon sa atong mga ginapangkaon. Labi na gayud katong mga taas sa protina nga mga klase nga mga pagkaon, labi na kanang mga ginatawag nato nga mga red meats, no, pula nga mga karne or baka mga higalay ison kining mga pulahon nga isda. Mo na yung mga makahatag o pagtaas sa atong ginatawag nga uric, hinungdan nga aduna kitay ginatawag nga gouty arthritis or gout. Aron malikayan ang gout, maayo kayo nga magtumar sa ato ang SED Panyawan Garlic. Ang ato ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Pakitaan lang sa mga butika, no? SED Panyawan with Garlic, mao ka na yung mas makatabang sa atong kalawasan. And of course, kung naghubag na gali ang atong mga tiil, lami kayo na haplasan sa SED Liniment Oil. Ang haplas nga dunay gahom nga makatabang sa pag-alibyo sa mga hubag-hubag. Basta produktong herbal sa SED Marketing,

0: Uxed Celebrity Kojic Soap, Uxed Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy Kultura. Because

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 3 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, naging matagumpay.
4: Headlines.
3: Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders.
4: Headlines.
3: Mga bagong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nakatakdang ubanap sa Senate Impeachment Court sa susunod na linggo.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation, giniit na fact-finding ang gagawin itong investigasyon ng GIL sa pagpapatayo ng sports complex para sa 2019 Southeast Asian Games sa Tarlac.
4: Headlines.
3: Malacanang, giniit na nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Marcos sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 17, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 3 araw na working visit ni Pangulong Marcos sa Singapore, naging matagumpay. Katatagan at pagiging bukas ng ekonomiya ng Pilipinas, ibinida ng Pangulo sa Singaporean business leaders. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
6: Balikbansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ng 3 araw na matagumpay na working visit sa Singapore. Sa post-visit statement ng Pangulo, ibinahagi nito ang ilan sa mga ibinunga ng kaliwatkan ng aktibidad niya doon. Sa naging pulong kasama si Singaporean Prime Minister Lawrence Wong, natalakay ang pagpapaigting ng bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Singapore. Gayun din ang paggamit ng oportunidad bunsod ng artificial intelligence at pagpapatatag ng balikatan sa linya ng kalusugan at social development. Samantala, nagkaroon din ang pagkakataon ng Pangulo na makapulong ang iba't ibang business leaders sa kanyang working visit. Kabilang na dito ang ABC Impact, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa dekalidad ng healthcare services. Gayun rin ang Singtel Group, kung saan tinalakay ang mga inisyatiba para sa pagpapalawak ng pamumuhunan sa digital infrastructure ng Pilipinas na makakatulong ng malaki sa digital transformation ng bansa. Sa roundtable discussion naman ng Milken Institute, kung saan nakasama ni Pangulo Marcos ang business leaders sa Singapore, binigyan din ng Pangulo ang pananatiling matatag at bukas ng Pilipinas para sa mga pamumuhunan.
7: These business engagements covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. As a newly designated upper-middle-income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippine-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinasabi na ng Senate Impeachment Court ang unang hanay ng mga testigo ng prosecution kaugnay ng articles of impeachment na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbigyan ni Presiding Officer Jesus Cordero ang kahilingan ng House Prosecution Panel na ipatawag sina Mar-

0: July 21 at Miyerkules, July 22.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maayos ang pag-usad ng unang anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ito'y sa kabila ng mga naging courtroom debate sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng defense team. Sinabi ni Gatchalian na malaking ambag sa maayos na takbo ng paglilitis ang paghahanda ng Senado, kooperasyon ng mga senador, aktibong presensya ng Senate Sergeant at Arms at suporta ng iba pang mga opisyal na sangkot sa proseso. Binigyan din ng Senate President ang kahalagahan ng seguridad sa impeachment trial. Anya, dahil mataas na opisyal ng pamahalaan ang nililitis, tiniyak ng Senado ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng impeachment court.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ginit naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi nangangahulugan na mapapaikli na rin ang kabuuang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit na inaasahang matatapos ng maaga sa schedule ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Sinabi ni Tongol na bagamat nakatipid na ng ilang araw matapos bawiin ng House Prosecution Panel ang anim pang testigo para sa Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ni Duterte, maaari pa rin gamitin ang mga araw na ito sa ibang bahagi ng paglilitis. Tatlo na lamang sa orihinal na 11 testigo ng prosecution para sa Article 4 ang iaharap matapos hindi na ituloy ang presentation ng iba pang mga testigo. Sa orihinal na schedule, naglaan ng 11 trial days para sa artikulong ito para magkaroon ng tig-isang araw ang bawat testigo para sa kanilang pagsusuri at cross-examination. Gayunpaman, ang unang araw ng pagdinig ay nilaan sa mga paunang usapin habang ang tig 2 naman na nagugol para sa direct at cross-examination ng unang 2 testigo. Ang 6 na araw ng paglilitis ay nilaan naman sa oral arguments kaugnay ng kahilingan ng prosecution na makakuha ng subpoena para sa mga bank records at tax records ni na Vice President Duterte. Nakatakda namang gamitin ang 7 araw ng paglilitis sa July 20 para sa deliberasyon at pagpapasya ng impeachment court sa nasabing kahilingan para sa subpoena. Samantala, sa July 21 naman, iaharap ng prosecution ang huli nitong testigo para sa Article 4, si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Patapos ang presentation ni Matibag, tatalakay naman ang impeachment court ng Article 1 na may kaugnayan sa muna'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Vice-Presidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ng House Prosecution Panel na gagawin muna nilang lahat ng mga legal na opsyon bago hingin ang paindulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa paglalabas ng mga tax records ni Vice-Presidente Sara Duterte. Sa isang press briefing, sinabi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nais iwasan ng panel na maabala pa ang punong ekutibo maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Titiyakin muna anya ng prosecution kung makukuha na o makukuha ng mga naturang record gamit ang iba pang mga legal na pamamaraan. Itong naging tugon ni Chua sa tanong ng media kung nagpasya na ang prosecution na formal na hilingin ang otorisasyon ng Pangulo para sa mga tax records ng Vice-Presidente.
2: Una na legal strategy po yan, but in any event, siyempre i-explore muna natin yung ibang option hanggat maaari. Siyempre ayaw naman natin na kuluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin.
0: Si House Prosecution at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Senate Impeachment Court na maaari nitong patawan ng contempt ang sino bang kalahok sa impeachment proceedings na lalabag o susuway

0: sa mga patakaran ng korte. Sa press briefing, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na may kapangyarihan ang mga senator judge na magmungkahi sa presiding officer na patawan ng contempt ng isang testigo, abogado o sino mang tao sa loob ng pagdinig na nagpapakita ng hindi angkop na asal o pag-uugali. Ayon kay Tunggol, kabilang dito ang mga taong nagdudulot ng ingay o kaguluhan sa loob ng bulwagan habang sinasagawa ang paglilitis. Gayunman, nilinaw niya na kinakailangang may motion muna mula sa alinman sa mga partido o sa isang senator judge bago makakilos ang impeachment court bilang isang lupon.
1: May kapangyarihan yung mga senator judge na mag-move sa presiding officer to cite a witness or any counsel or any person within the vicinity nag-iingay, no, na isite sila in contempt. As I also said before, marami namang klase ng pagkastigo o yung pag-penalize ng mga contemptuous actions, no? Isa dyan is yung i-reprimand sila, a-admonish sila, papaalalahanan sila. Pangalawa, yung papaalisin sila or papabayarin sila ng penalty o kaya naman ipapakulong sila. So yun yung gamut of the power of the court to penalize any contemptuous act. But it has to be moved by a certain party or a certain senator judge bago mag-acto yung impeachment court sa whole. Kasi nga, sabi ko, passive ang korte sa mga ganyang bagay-bagay.
0: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dapat na patunayan ni Vice President Sara Duterte na wala siyang pagkakasala at walang tinatago patungkol sa pondo ng bayan. Reaksyon ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng kampo ni Duterte na bagamat wala silang kinakatakutang mga dokumento, tutol sila sa iling na mabuksan ang financial records ng Vice Presidente dahil sa usaping legal. Ayon naman kay Castro, hindi magic wand ang impeachment, ngunit ang magic word ay truth o katotohanan. Kung wala niyang kinatatakutan ng ikalawang pangulo, dapat lamang na ipabatid ng Vice Presidente sa mga Pilipino ang katotohanan. Kaugnay nito, duda naman ang Palace Press Officer kung pipirma ng waiver ang Vice Presidente para sa kanyang financial records.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag muling giniit na hindi pananakot at walang intimidasyon ang kanyang paglulunsad ng investigasyon sa umunoy anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Narito ang report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na hindi naman pananakot o intimidasyon ang inilunsad ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa nagdaang Southeast Asian Games sa Capas, Tarlac. Unang-una niya, wala siyang ginagawang paglabag at hindi naman siya ang akusado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kundi isang witness. Nalindigan ng NBI chief na mandato nilang silipin ang umano'y halos 10 billion na unliquidated funds ng sports complex matapos may lumutang ng mga ebidensya. Matatandang inorganisa ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang 2019 SEA Games na pinamumunuan noon ni dating Senator Alan Peter Cayetano. Una na tinawag ni Cayetano na marites ang akusasyon kasabay ng pag-question sa timing ng pagsisiyasat. Ipinagtanggol din ni Senator Judge Pia Cayetano ang kanyang kapatid sa pagtatangka umano ng NBI na distract ang Senator Judges sa impeachment trial. Mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posible pa rin ipatawag o ipasabina ng National Bureau of Investigation si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon kaugnay ng ginagawa nilang investigasyon sa mga pinatayong istra o infrastruktura sa Tarlac para sa 2019 Southeast

0: Nilabas na video ng China Daily ang state confined kay Tariela, tahasang racism at paghamak sa dignidad ng mga Pilipino ang nilalaman ng mahigit isang minutong video. Binatikos din ito ang umano'y pagmamaliit nito sa 2016 Arbitral Award na inilalarawan lamang bilang isang kwentong ginawa ng US at Japan. Iginit ni Tariela na walang puwang sa kasalukuyang panahon ng anumang uri ng racism, lalo na kung ginagamit ito upang maliitin ang isang bansa at lahi. Aniya, dapat kundinahin ang gayong pag-atake sa pagkakakilanlan ng mga Pinoy at sa mga prinsipyong kinikilala sa ilalim ng international law. Hinamon din ni Tariela ang mga personalidad na naunang nanawagan na humingi siya ng paumanhin sa China na manindigan din ngayon at hingin sa Beijing ang paghingi ng tawad sa mga Pinoy. Binigyan din ng opisyal ng PCG na hindi dapat pahintulutan ng mga Pilipino ang anumang pagtatangkang yurakan ang kanilang dignidad at karapatan sa West Philippine Sea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang Asya.
4: Kaalamang Asya.
3: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito po rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinida sa Singapore Business Roundtable ang Pilipinas bilang isang matatag at open investment destination para sa mga negosyante. Mula sa Malacanang, narito ang balita atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nakapulong nitong malalaking negosyante sa Singapore ang Pilipinas bilang isang matatag at bukas na destinasyon para sa pamumuhunan. Itong binigyan din ng Pangulo sa ginawang roundtable discussion na inorganisa ng Philippine Embassy sa Singapore at Milken Institute. Sa harap ng regional business leaders ay pinahayag ng punong ekutibo na sa pamamagitan ng economic reforms at malawakang infrastructure program sa Pilipinas ay kaya nitong maging matatag at hindi matitinag sa gitna ng global geopolitical tensions at trade uncertainties. Kasama din sa nai-highlight ng Pangulo ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Dahil dito ay ginamit ng pagkakataon ng Pangulo ang mga investors na subukan ng pamumuhunan sa Pilipinas sa gitna ng mga reformang ikinasana at makakahikayat ng long-term foreign capital. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakatuon lamang ang atensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho at sa paglilingkod sa mga Pilipino. Tugon ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey na nagpapakita ng pag-angat ng satisfaction rating ng mga Pilipino sa Pangulo noong nakaraang buwan. Kinakitaan din ang pagtaas sa natatanggap na performance rating ang Pangulo mula sa lahat ng lugar sa Pilipinas. Ayon kay Castro, tumaas man o bumaba ang figura sa performance ng Pangulo, hindi ito makakapekto sa trabaho ng Pangulo. Nakafokusan niya ang administrasyon sa tungkulin na maipabot sa mga Pilipino ang tulong at suporta ang kinakailangan ng mga ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development target magtatag ng 12 walang gutom kitchens sa buong bansa sa 2027. Narito ang report ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tuloy-tuloy na palalawakin ng Department of Social Welfare and Development ang programa nitong Walang Gutom Kitchens na target na gawing 12 pasilidad pagsapit ng 2027. Isa ito sa mga hakbang ng DSWD para matugunan ang involuntary hunger o hindi kusang gutom sa bansa. Sa kasalukuyan, meron ang Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, dito sa Metro Manila, sa Cebu City at Zamboanga City sa Mindanao. Ayon sa DSWD, magdadagdag pa ito ng tig-isang pasilidad sa NCR, Eastern Visayas at Caraga Region bago matapos ang ikalawang semestre ng 2026. Ayon din kay Walang Gutom Kitchen OIC Ramil Mapoy, bukas ang programa sa lahat ng nakararanas ng gutom, lalo na sa mga pamilya at individual na naninirahan sa lansangan. Nakasunod din ang menu nito sa Pinggang Pinoy ng NNC, kaya may sapat na nutrisyon para sa bawat kumakain. Mula ng ilunsad ng Desyembre 2024, nakapagsilbi na ang Pasay City Kitchen ng mahigit 300,000 pagkain, habang nakapagbigay naman ng 6,000 meals ang Cebu City Branch at 3,000 libreng pagkain naman sa Zamboanga City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kung sa Pilipinas may e-gov app para mapadali ang mga serbisyo, sa Shandong, China, smart TV platform naman ang gamit ng isang komunidad doon para maka-order ng kanilang mga pangangailangan. Mula sa Shandong, China, narito ang report ni Art Cruz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Dahil sa sistemang smart living dito sa Shangliu Jiayuan Community sa Likang District Qingdao, Shandong, China, nagiging madali ang pamumuhay ng mga residente. Sa pagbisita ng mga delegado ng China Walk Discover Shandong Media Tour, ipinagmalaki nila ang kanilang upgraded smart TV platform. Dito maaari nang mag-order ng pagkain ng mga residente kung saan dadalhin na mismo sa kanilang tinitirhan ang order. Sa pamamagitan din ng smart TV platform, kayang-kaya nang mag-book ng iba't ibang serbisyo gaya ng pag-check ng health data, sumali sa mga pulong at kahit pabumoto gamit lamang ang kanilang remote control. Habang ang mga senior citizen naman na namumuhay mag-isa, may access na din sa one-click emergency alerts. Ang mga ganyang benepisyo at pakinabang sa mga tao mula sa moderno at makabagong teknolohiya, batid ng pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang pag-digitalize sa mga serbisyo gaya ng paglulunsad ng e-gov app kung saan magiging mabilis na ang transaksyon sa pamahalaan ng hindi na pumipila. Dahil sa teknolohiya, hindi lang nagiging madali ang pamumuhay ng lahat, kundi laking tulong din sa pag-unlad ng isang komunidad o bansa. Mula rito sa Shandong, China, para sa Bagong Pilipinas, Art Cruz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ganda ng Pilipinas, tuklasin sa pamamagitan ng paglalakad. The Philippines by Foot Campaign sinimulan. Narito ang report ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Rediscover the Philippines one step at a time. Ito ang layunin ng national campaign at the Philippines by Foot na sinimulan ng primary group of companies sa Wangan Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Sa panayam ng Radyo Magazine, Kiruel Chan, ang primary group. Aniya, hinihikayat ng proyekto ang publiko na muling tuklasin ang ganda ng bansa sa pamamagitan lamang ng simpleng paglalakad.
9: Knowing the Philippines intimately, madiscover nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman po yung essence ng the Philippines by foot. Hindi nyo po ito madidiscover kung wala po kayo doon physical.
8: Ito lamang nakaraang buwan, binuksan sa publiko ang unang dalawang walking tours sa mga makasaysayang pasyalan ng Intramuros at Doneta. Ani Chan, inihahanda na rin ang mga susunod na ruta sa mga lungsod ng Cebu, Davao at Zamboanga. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inilunsad ng Department of Transportation o DOTR ang cashless payment system sa Light Rail Transit o LRT Line 2 upang mapabilis at maging mas maging hawang biyahe ng mga commuter. Ayon kay Transportation Secretary Ivanoy Lopez, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas epesyente ang pampublikong transportasyon. Anya, inasang mababawasan ang pila sa mga ticket booth sa pamamagitan ng bagong sistema. Maaring gamitin ng mga pasahero ang Visa at MasterCard credit at debit cards, GCash, QR code, NFC-enabled mobile at wearable device at iba pang mga digital payment options sa pagbabayad ng pamasahe sa LRT2. Ikinatuwa naman ng ilang commuters ang bagong sistema. Ayon sa mga estudyanteng gumagamit ng LRT Line 2, mas mapapabilis ang kanilang biyahe dahil mas marami ng pagpipili ang paraan ng pagbabayad at hindi na lamang nakaasa sa beep card. Narito ang mga naging pahayag ng mga commuter.
10: Maraming masave akong time dahil marami ng options yung mga commuter. It's great po na meron na rin po siya sa LRT2 kasi mas flexible po siya. One tap na lang po sa GCash or using your MasterCard is makadaan na po kayo sa gate po or sa turnstile. Thank you po sa pamahalaan po natin na nagkaroon po sila ng ganitong initiative which is very beneficial po sa commuters.
11: Nakakatulong po ito lalo na po pag hindi po sapat yung dala kong physical cash. Kapag may ready naman po ako na cash sa bank account ko po or sa e-money accounts ko po, pwede po ako dumiretso ng cashless nang hindi na po ipila.
2: Ang mga naging pahayag ng mga pasaherong gumagamit na ng cashless payment system sa LRT2. Samantala, umasa rin ang mga pasahero na maipapalawak pa ang cashless payment system sa iba pang linya ng tren at iba pang uri ng pampublikong transportasyon upang higit pang mapadali ang pagbibiyahe ng publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, mahigit sa 500 Rohingya pinangangambahang nasawi sa paglubog ng 2 bangka sa Myanmar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Pinangangambahang nasawi ang mahigit 500 individual matapos lumubog ang 2 bangka na lulan ang mga Rohingya refugee na naglalayag sa karagatan malapit sa baybayin ng Myanmar. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugee at International Organization for Migration, sakay ng mga bangka ang daan-daang refugee na nagtangkang tumaka sa lumalalang kaguluhan, kahirapan at pag-uusig sa Myanmar. Napaulat na may sakay na humigit kumulang 250 individual ang isang bangka habang nasa halos 280 naman ang lulan ng 2 bangka. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente at tuloy-tuloy rin ang paghahanap sa mga nawawala. Sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kumpirmadong nakaligtas. Binigyang diin ng United Nations na nananatiling isa ang Rohingya sa mga grupo na pinaka-apektado ng paglikas sa buong mundo. Nananawagan din ang organisasyon sa pandaigdig ang komunidad na palakasin ang suporta at proteksyon sa mga refugee upang maiwasan ang mas marami pang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Spain at Argentina maglalaban sa finals ng FIFA Men's World Cup. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
13: Magsasalpukan ng dalawa sa pinakamahusay na men's soccer teams sa finals ng FIFA Men's World Cup 2026 sa Lunes sa East Rutherford sa New Jersey sa pagitan ng reigning champions Argentina at European champions Spain. Tinala na Espanya ang France 2-0 sa semis ng World Cup upang makaabate sa championship match kung saan target ni Lamine Yamal at ng La Roja na maiuwi ang 2 kampyonato ng kanilang bansa. On the flip side, matapos talunin ng Inglaterra 2-1 sa semifinals, nais ni Lionel Messi at ng La Albiceleste na maging 3rd koponan sa World Cup history na maging back-to-back champions matapos ang Italy at Brazil. Nakatakda ang kickoff ng World Cup final sa Lunes ng umaga, 3 a.m. oras sa Pilipinas. Samantala, paglalabanan naman ng France at England ang third place trophy sa Linggo ng umaga, 5 a.m. Philippine time sa Miami. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. #panatag ang may alam.

0: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
1: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Yung pinakamalaking tulong ng kanyang administration kay Pangulong Marcos ay yung nga pong yung career progression. Yung, let's say po, from T1, pwede sila magtatlong step higher, T1 to T4. So, hindi na naglaladderize. Depende dun sa qualification na pwedeng mapatakan ng teacher. Pwedeng, let's say, katulad po ngayon, ang teacher kasi, pinakamataas na position ng teacher ngayon is T3. Pero dun sa administration ni Pangulong Marcos, may from T3, pwede siyang T4, T5, T6. So, meron na po tayo hanggang T7. So, napakalaking tulong nun sa teacher. Kasi ang teacher, dati pag sinabing T3, wala na pong promotion. Pero this time, mapopromote sila hanggang T7. Katulad po ng MT, dati hanggang MT2. Ngayon po, nagbigay na din hanggang MT5.
5: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cultural anthropologist, binaklas ang baluktot na lohika ng China sa isla ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Bea.
11: Binatikos ng kilalang cultural anthropologist na si Dr. Nestor Castro ang mga pahayag ng isang Chinese research fellow na gumagamit umano ng anthropological evidence upang bigyang matwid ang interes ng China sa isla ng Batanes. Sa isang pahayag mariing kinwestiyon ni Castro kung tunay ngang antropologo si Wang Yuan Yuan ng National Institute for South China Sea Studies o NISCSS o isa lamang itong political operator ng Chinese Communist Party o CCP. Nagugat ang issue sa naging pahayag ni Wang sa isang symposium sa Jinan University, China kung saan sinabi nitong ang pagkakahawig ng wika, kultura at tradisyonal na istruktura ng mga Ivatan sa Batanes at ng mga Tao sa Orchid Island o Lanyu sa Taiwan ay patunay na nagmula ang mga ninuno ng Ivatan sa rehiyon ng Taiwan 3 hanggang 4 na milenyo na ang nakalilipas. Ginamit ito ng mga pro-Beijing na grupo upang mag-imbento ng historical na batayan para angkinin ang Batanes. Upang mapasinungalingan ang propagandang ito, naglatag si Dr. Castro ng 4 na mahalagang katotohanan. Una, hindi saklaw ng China ang wikang Austronesian. Ikalawa, nauna ang mga Austronesian bago pa isilang ang bansang China. Ikatlo, Tao ang identidad at hindi Chino. At ang ika-4, walang claim ang Taiwan sa Batanes. Nilinaw rin ng antropologo na ang Taiwan ay isang independenteng bansa na hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng People's Republic of China o PRC. Dahil dito, walang basehan at hindi katanggap-tanggap na gamitin ng China ang Batanes sa kanilang mga geopolitical na ambisyon sa rehiyon sa pagdadahilan na kanila rin ang Taiwan. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: DSWD nagkaloob ng Community Livelihood Facility sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Amelia.
12: 100 residente mula sa mga barangay ng Duplican at Mabakas sa Tanudan, Kalinga ang magkikinabang sa mga bagong Community Livelihood Facilities matapos itong ipagkaloob ng DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi. Ang mga benepisyaryo ay mga miyembro ng Farmers Association ng Mabaka at Pagugupumian Organization ng Duplican na nakatapos ng 20 araw ng cash for work activities upang makapagtatag ng fish pond at plant nursery. Ayon kay Project Development Officer 2 Ivy Mariano ng DSWD Squad Kaliga, hindi lamang pansamantalang hanap buhay ang naibigay ng Project Lawa at Binhi, kundi nakalikha rin ito ng mga pasilidad na makatutulong sa pagpapalakas ng supply ng tubig, seguridad sa pagkain at katatagan ng komunidad laban sa epekto ng climate change. Ipaniliwanag ni Mariano na mga proyekto ay kabilang sa mga pangunahing programa ng DSWD sa ilalim ng Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga mahihirap at vulnerable families. Naging matagumpay ang implementasyon ng mga proyekto sa tulong ng mga katuwang na ahensya tulad ng BFAR Kalinga na namahagi ng 2,000 fingerlings sa bawat barangay at technical assistance para sa Project Lawa, habang naglaan naman ang Office of the Provincial Governor ng 2 million pesos na special funds para sa seedlings ng nurseries at technical support para sa Project Binhi. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Pagguho ng bahagi ng flood control project sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro, kaagad inaksyonan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Tom.
13: Inaksyonan kaagad ng DPWH Mimaropa na paulat na pagguho sa bahagi ng flood control project sa Barangay San Vicente, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ayon sa pabalita ehensya, kaagad nilang inatasan ng kontraktor ng proyekto na simula ng reconstruction ng nasirang bahagi ng flood control structure na naapektuhan ang tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, ayon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inatasan din ang kontraktor na magdagdag ng tauhan at kagamitan upang mapabilis ang pagkukumpuni ng walang karagdagang gastos sa pamahalaan at matiyak na matatapos ang proyekto ayon sa itinakdang pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mahigit naman sa 600 beneficiary sa Legazpi City tumanggap ng tulong pinansyal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Cyril Ann Luzon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Cyril.
14: Tumanggap ng tulong pinansyal ang 608 beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program o SLP mula sa Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa isinagawang payout sa LCC Third Floor Event Center, Legazpi City. Ang mga beneficiaryo ay nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakalaga ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso depende sa assessment ng ahensya kung saan karamihan ay nakatanggap ng 15,000 piso. Ayon kay DSWD Bicol Promotive Services Division Project Development Officer 2 Sherin May Morasa, may kabuang 19,800,000 pesos ang inilaan na pondo para sa buong lungsod ng Legazpi sa ilalim ng SLP. Layunin ng programa na madagdagan ang puhunan ng mga benepisyaryo sa kanilang kabuhayan at matulungan ang mga naapektuhan ng krisis na nais muling buksan ng kanilang negosyo. Sumailalim din ang mga benepisyaryo sa BBM serbisyo o basta beripikado mabilis ang serbisyo, isang proseso ng beripikasyon ng DSWD upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga kliyente at benepisyaryo, mapalakas ang seguridad ng talaan ng ahensya at matiyak na ang tulong at serbisyo ay makakarating sa mga tamang benepisyaryo. Tinulungan at ginabayan naman sila ng mga personnel ng DSWD sa pagsasagawa ng kinakailangang proseso. Mula Enero hanggang Hunyo, tinatayang 4,467 benepisyaryo na ang natulungan ng programa. Kabilang din ang Pulanggi, Owas, Ginubatan at Libon sa mga lugar kung saan nagsagawa ng payout ang ahensya. Samantala, kasalukuyan namang isinasagawa ang payout sa Legazpi, Manito at Tiwi. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Webinar para sa mga kabataang agripreneurs sa Ambing Maropa, binuksan ng DA at ng Western Philippines University. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Jillian.
16: Muling binuksan ang Department of Agriculture Young Farmers Challenge, Mimaropa at Western Philippines University ang isang serye ng webinar para sa mga kabataang nagnanais pumasok sa negosyong pang-agrikultura na magtatapos bukas, 17 ng Hulyo. Nagalayo ng proyektong ito na palaguin ang kaalaman at kasanayan ng mga kalahok sa pamamahala ng negosyo at pagbuo ng mga epektibong business pitch. Sumasaklaw ang pagsasanay sa mga baguhang negosyante, mag-aaral at mga dati nang pinarangalan ng YFC na nagnanais pang mapaganda ang kanilang kasalukuyang negosyo. Naghandog ang programa ng pagkakataon upang matuto mula sa mga eksperto at makipag-ugnayan sa kapwa kabataang may hilig sa agrikultura. Umaasa ang kagawaran na ang inisyatibang ito ay magsisilang ng mas marami pang matatagumpay na kabataang agripreneur sa buong rehiyon ng Mimaropa. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mga natitirang miyembro ng NPA sa Parayat Negros tututukan ng bagong 3rd Infantry Division Commander. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Janelle Baclay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Janelle.
17: Tututukan ng bagong commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na si Brigadier General Joey Escanillas ang mga natitirang miyembro ng New People's Army sa Isla ng Panay at Negros. Ayon kay Escanillas, mahalagang tuluyang mapigilan ang operasyon ng mga rebelde upang patuloy na umunlad ang mga komunidad at matiyak ang kaligtasan ng mamamayan. Inasahan din ng opisyal ang mas matibay na pakipagtulungan ng militar sa iba't ibang stakeholders upang hindi na makapagdulot ng anumang kaguluhan ng mga rebelde sa mga komunidad. Kapag tuluyan ng natugunan ang suliranin aniya sa insurhensya, sinabi ni Escanillas na higit namang pagtutuunan ng pansin ng militar ang territorial defense. Magpapatuloy rin aniya ang humanitarian assistance and disaster response ng Philippine Army lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Brigadier General Joey Escanillas ay 36 na commander ng 3rd Infantry Division Philippine Army na pumalit naman kay retired Major General Michael Samson. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Bagong gusali ng paralan. Naghatid ng bagong pag-asa sa mga mag-aaral ng Maydolong Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ben.
18: Formal nang itinon over ng DILG Eastern Samar Provincial Office ang bagong isang palapag na gusali ng paaralan sa Maybukog Elementary School sa Barangay Maybukog, Maydolong Eastern Samar. Ang proyekto ay 3rd natapos ng Pamahalaang Bayan ng Maydolong sa ilalim ng Fiscal Year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program. na may pondong 2.5 milyong piso mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon sa DILG, layunin ng proyekto na mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon at masuportahan ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran sa mga dating apektado ng insurhensiya. Pinangunahan ni Maydolong Mayor Louie Borhang turnover ceremony kasama sina DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares at iba pang lokal na opisyal, guro at mga stakeholder. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bagares na ang bagong gusali ng paaralan ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makapaghatid ng dekalidad na pasilidad sa pag-aaral at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Hinimok din niya ang paaralan at komunidad na pangalagaan ang bagong pasilidad upang mapakinabangan ito ng mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. National Nutrition Council Region 11 muling nagpaalala na pinagbabawal ang pamamahagi ng formula milk sa evacuation centers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang hatid ni Armando Fenequito.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Armand.
19: Muling nagpaalala ang National Nutrition Council o NNC 11 sa mga nais magbigay ng donasyon sa sinalanta ng pagbaha at lindol sa Davao Occidental na huwag magbigay ng mga formula milk upang hindi makompromiso ang kalusugan ng mga bata. Sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel, inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo na ayon sa Executive Order 51, ipinagbabawal ang pagbibigay ng formula milk sa panahon ng disaster. Ayon kay Teo, na bukod sa pagkakompromiso ng kalusugan ng mga bata, maaari din itong makakuha ng sakit dahil sa problema sa malinis na tubig sa panahon ng disaster. Kaya payo ng NNC 11 sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na gumawa ng breastfeeding support group na siyang mangangasiwa sa mga breastfeeding mother sa panahon ng disaster. Iminungkahi din ito na dapat parte ng kanilang emergency plan ang pagkakaroon ng designated breastfeeding area sa mga evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tupad beneficiaries sa Zamboanga City sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Dole Region 9. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Justin.
20: Sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment o Dole Region 9 ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers sa Tupad Program sa lungsod ng Zamboanga. Nasa Cabo ang 272 benepisyaryo mula sa 32 barangay sa lungsod ang nagtipon sa cover court ng barangay Putik kung saan ipinabatid ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad, mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan sa trabaho at suporta na kanilang kakailanganin bago ang kanilang deployment. Itatalaga ang mga Tupad beneficiaries sa mga proyekto sa komunidad na nakatuon sa pangangalaga ng kapaligiran, kaligtasan ng publiko, kahandaan sa sakuna at katatagan ng komunidad. Sa ilalim ng natulong programa ay naglaan ng dole ng abot sa 4.2 million pesos bilang pantustos sa sahod, personal protective equipment o PPE at isang taong personal group insurance sa mga beneficiaryo. Patuloy na nakipag na yun ang dole sa mga barangay local government unit at iba pang ehensya ng pamahalaan upang palawakin ang mga oportunidad sa empleyo habang pinapalakas ang hanay ng mga vulnerable manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang Bagong Pilipinas Rice Distribution Program sa Bunggaw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Laila.
21: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 20 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium. Ang 20 kilong bigas ay nagmula sa Local Government Support Fund at pamahalaang BARM. Nasa higit sandibong badyaw mula sa 3 barangay at kabilang sa indigent families ang naging benepisyaryo ng nasabing programa. Ayon kay Governor Ismael Sali, lahat ng bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi ay may nakatakdang mga benepisyaryo mula sa indigent families at sa mga susunod na araw ay makakatanggap din ang mga ito. Dagdag pa ni Governor Sally, titiyakin ng kanyang pamunuan ang malawakang pamamahagi ng naturang bigas sa mga kwalipikadong nasasakupan bilang pagtugon ng pamahalaan sa nagtataasang presyo ng mga pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Biyernes, July 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table.
6: Digital.
9: Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkain.

para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay July 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: traffic hanggang sa may Ortigas MRT station lamang po yan. And after na Ortigas MRT station, light traffic niyan towards Pasay area. Ang northbound lane naman ng EDSA dito po sa may bahagi ng Pasay Road sa Makati, moderate to heavy traffic na po yan hanggang makarating ng Buendia MRT station. At nakakaroon na sa rin po ng bahagyang pagbagal dyan naman po sa may pag-ahon ng Shaw Boulevard Tunnel hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT station. After ng Ortigas MRT, light traffic niyan towards Cubao hanggang makarating na ng Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may UP campus, mabagal na rin ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy po yan hanggang dito na sa may bahagi naman ng Ateneo Gate 3. At masusundan na lamang po yan na pagdating na dito sa may bahagi naman ng market, light to moderate po yan hanggang sa may SM Aura. Samantala, northbound lane naman ng C5 dyan po sa may Blue Bus sa Taguig pa rin po yan. Moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may ibabaw ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, may konting build up po dyan sa may pagbaba ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may Ateneo Gate 3. Sa may Commonwealth Avenue naman, walang problema at tuloy-tuloy pa naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. At paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
1: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. O ito, ha? Merong magandang balita. Makikibalita ho tayo mula sa Energy Regulatory Commission. Ha? Yung pong naalala nyo, pinag-usapan natin dati, yung naging kautusan ng Energy Regulatory Commission na yung disconnection noon, yung policy ng no disconnection hanggang, if I'm not mistaken, end of July. Ayan. O na-extend ho ito hanggang Oktubre taong 2026. Ha? And ngayong umaga ang ating makakausap ang director ng legal service ng Energy Regulatory Commission, Attorney Maria Corazon Hines. Attorney Hines, magandang umaga po, ma'am.
3: Magandang umaga naman, Alan, at magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yes, ma'am. Una, itong pag-uusapan natin, na-extend until October yung polisiya na hindi muna po pwedeng putulan, halimbawa, ng linya ng kuryente yung ating mga kababayan kung sakaling meron silang payment arrears sa attorney, ma'am.
3: And tama yun, Alan. Pinalawig ng komisyon yung dating kautusan na walang putulan para doon sa mga electric bills na ma-issue mula May hanggang July. Ngayon, ito ay in-extend para sa buwan naman ng Agosto hanggang Oktubre 2026.
1: Okay, so bale, ang extension nito, ma'am, ay additional na 3 buwan ito, ma'am.
3: Tama po, another 3 months. Kagaya po nung first set po nung COVID periods, nung unang advisory namin.
1: Okay. Pag-usapan nga natin, ma'am, please, yung procedure para dito, halimbawa. Okay. So, yung una is hanggang katapusan ng buwang kasalukuyang, Hulyo. Ano? So, ibig sabihin, kung sakaling may mga arrears, let's say, sa pagbabayad ng kuryente, ang isang consumer, ang hanggang Hulyo, hindi sila pwedeng putulan.

0: di ba, ma'am?
1: Yung kung ang mga bills na hindi pa nababayaran ay yung mga na-issue mula May 1 hanggang July 30, ito hanggang July 31 ay hindi pa rin ito mapuputulan.
0: Mm-hmm.
1: Ayon, itong bagong kautusan ay yung mga bills naman na ma-issue mula August 1 hanggang October 31, kahit anong konsumo pa yon, kahit anong klase pa ng customers, residential man o hindi, ay hindi pa rin mapuputulan hanggang end of October.
0: Okay. Halimbawa, ma'am, pagdating, let's say, ng katapusan ng July, meron silang konting arrears para dun sa period na yon, end of July. Pagkatapos, pagdating ng Agosto, ito, yung extended period na, meron sila uling arrears. So, covered lahat yon at magiging bahagi yon nung restructuring ng payment na pwede nilang i-arrange sa mga electricity provider nila, attorney?
1: Tama yan, Alan. Ganun ang sistema. Walang putulan, tapos yung may karapatan ng flexible installment terms ay yung mga kumukonsumo nang hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours.
0: Mm-hmm.
1: So kagaya din dati na kung kunwari ang consumption mo ay 180 kilowatt hours. So,
0: okay.
1: Ang halaga nun ay, let's say, 3,000 pesos.
0: Mm.
1: Pagdating ng due date mo, ang pwede mo lang bayaran ay mga 1,000 pesos. Pagkada na, hindi ka na niyan mapuputulan. Ang pinaka-significant dyan, pagdating ng Oktubre, doon yung 200. Kasi ngayon, itong July hanggang October, maski hindi mo mabayaran yan, walang putol.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayun na nga, para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit na 200 kilowatt hours, pagdating ng Oktubre, na bill nila, pagdating ng Nobyembre, ay kahit na one-third pa rin lang yung kanilang babayaran, hindi pa rin sila mapuputulan.
0: Okay.
1: Para lamang doon sa mga ang konsumo ay hindi humigit sa 200 kilowatt hours.
0: Ayun. Kumbaga, Attorney Hines, ma'am, merong cut-off yun. Yung 200 kilowatt hours per month, ito usually yung nasa residential area. So, pagka below 200 ang consumption nila, entitled sila, I mean covered sila nitong polisiya na ito na galing po sa Energy Regulatory Commission, ma'am.
1: Makukover sila doon sa pangalawang direktiba dito sa isang advisory.
0: Okay.
1: Tatlo kasi ang nilalaman nitong advisory namin. Una,
0: opo,
1: ay yung blanket na no disconnection para sa lahat ng residential at non-residential customers. Maski ano yung consumo mo, walang
0: disconnection. Okay.
1: Walang disconnection yan. Pero pagdating mo ng Nobyembre, kung kunwari yung consumo mo noon ay lumagpas ng 200 kilowatt hours at hindi mo yun nabayaran, ito ay magiging due and demandable na pagdating ng Nobyembre, kailangan mo nang bayaran.
0: Mm.
1: Pero kung kunwari yung consumo na yon ay 200 kilowatt hours and below. Kung pwedeng one-third pa rin lang yung babayaran mo kung ito ay bill mo ng Oktubre. Kung ang bill mo na yon ay September, pwede pa rin. Kasi tatlong buwan pa rin naman mula sa September. So, one-third ng Oktubre, one-third ng Nobyembre, one-third ng Disyembre. So, ganun yung sistema niya.
0: Ayun. Ma'am, babalikan ko lang ng konti na banggit mo. Kung ang konsumo is above 200 kilowatt hour a month, this will become due and demandable by November this year. At kinakailangang bayaran nila ng buo. Ganun po yun?
1: Tama yun. Kung yung more than 200 kilowatt
0: yes
1: hours ay hindi mo nabayaran itong buwan ng mula pa nung ano, mula pa nung May, June, July, August, September, October. Mm. Kung meron kang arrears doon sa mga buwan na 'yon,
0: yes,
1: pagdating ng November, magiging due and demandable lahat 'yon.
0: Yung entire amount, ika nga ano.
1: Ngayon,
0: ma'am, yung isang aspeto naman na inyong binabanggit din, kapag ang konsumo ay less than 200 kilowatt hour a month, although pwedeng bayaran ito sa ilalim ng payment terms, one-third muna by November, ganon, one-third by December, ganon po yon, ma'am.
1: Alan, 200 kilowatt hours and below. Hindi
0: and
1: po,
0: below
1: 200.
0: Okay.
1: 200 kilowatts and below. So para lang po malinaw.
0: Okay, so kasama yung kung ang konsumo mo 200, covered pa rin. 200
1: tama
0: at
1: yun.
0: Pababa. Okay. So,
1: tama yun.
0: So, pagkatapos ng Oktubre, ay may utang sila, limbawa, ano, doon sa period covered na yun, August, September, October, meron silang utang. 200 and below kilowatt hour ang kanilang konsumo, ang payment terms pwedeng installment, pwedeng staggered, ma'am.
1: Okay. Alan, magkakaiba yung bill na yon, hindi siya cumulative.
0: Okay. Yan. Okay.
1: Yung konsumo mo ng Agosto ay let's say 180 kilowatt hours.
0: Okay.
1: Covered yun ng tatlong buwang installment.
0: Okay.
1: Diyan. Pagdating mo ng Setyembre, lumagpas ka ng 200 kilowatt hours, naging 210. Mm. Hindi na yan covered.
0: Hindi
1: na yan covered. Pagdating mo ng Oktubre, kung yung konsumo ulit, bumaba ka ng 150 kilowatt hours,
0: opo,
1: ay covered ulit yun. Doon sa staggered payment na yun. Kaya yung konsumo mo ng July, pwede mong bayaran ng August, September, October.
0: Mm.
1: Yun namang October na bill mo, pwede mong bayaran ng November, December at January 2026. Mm. So ganun yun. Huwag po nating lahatin. Huwag po nating i-add up para makuha mo yung 200 kilowatt hours. Hindi po ganun.
0: Uh-huh.
1: Magkakaiba pong buwan yung consumption na tig to 200 kilowatt hours.
0: Mm-hmm. So ibig sabihin, ang pag-consider sa mga electric bills ay hiwa-hiwalay on a monthly basis. Kung ano yung bill nila for a particular month, yun ang magiging basehan nung cut-off na 200 and below or above 200 kilowatt hour. Hiwa-hiwalay
1: tama
0: na bill.
1: Tama yun,
0: Alan. Ayan.
1: Tama
0: okay
1: yun.
0: And only those 200 and below ang nabilling o monthly bill ang papasok dun sa staggered na paraan ng pagbabayad ng kanilang electric bills. Ma'am, ano po?
1: Tama yun, Alan.
0: Ayun, okay. Well, of course, ito ay applicable sa buong bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao, attorney, ma'am.
1: Tama po yun. Lahat po ng distribution utilities, maski dito sa Metro Manila, ng Meralco, pwede din po sa mga sa Visayas and Mindanao. So kasama po lahat yan, lahat ng mga electric cooperatives at mga private distribution utilities na nagbibigay ng kuryente sa buong bansa.
0: Ayun, napakagandang balita yan para sa ating mga electric consumers. Ika nga, no? Extended yung no disconnection. Ngayon, of course, DERC in its regulatory function, meron din po bang mga nire-require ito from the distribution utilities, halimbawa, na isubmit sa inyo o para sa aspeto ng monitoring kung sila ay sumusunod naman sa mga direktiba ng ating ERC, Attorney Hines, ma'am?
1: Oh, meron silang regular submission sa amin, lalong-lalo na doon sa mga purchases nila para sa kanilang mga generation. Kaya ngayong mga iba, at kung matatandaan niyo, nag-issue din kami ng advisory na kung nakikita nila na yung increase ng generation cost nila ay magiging ay lalagpas sa 1 peso ay kailangan humingi sila muna sila ng permiso sa komisyon bago nila ipatupad yun. At yun nga ang ginagawa nila.
0: Opo.
1: Religious naman silang nagsasubmit sa amin at humingi nga sila ng staggered payment din para doon sa pagkolekta ng generation charge nila. Kaya gagaya ngayon dito sa Meralco, yung ipinasa na generation charge ngayon ay hindi yung buo. Naka-staggered sila. Yun yung usapan ngayon nila between Meralco at saka yung mga suppliers nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mas mababa ngayon kaysa yung dapat na sanang generation charge ng Meralco.
0: Ayun, okay. Nako, Attorney Hines, napakaganda po nung pagdedetalye ninyo. Ika nga, napakaliwanag nitong sistema na ito ng payment scheme para sa kuryente at yung extension ng no disconnection policy. Okay, in closing, Attorney Hines, baka meron po kayong karagdagang mensahe para sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead po, ma'am.
1: Okay. Alam namin sa komisyon na marami ngayong mga complaints at mga concerns yung ating mga consumers tungkol sa kanilang mga billing, lalong-lalo na kung tumataas din at maraming mga lumalabas sa mga balita na nagkakaroon ngayon ng mga misreadings o kaya mga question doon sa inyong mga billing dispute. Pag sa ganito pong mga pagkakataon, bukas po yung aming tanggapan para tumanggap ng inyong mga reklamo at kung ano bang mga clarification na gusto niyong malaman tungkol doon sa inyong mga bill. Huwag po kayong mag-antumili na mag-email po sa amin sa consumer@erc.ph o cas@erc.ph para po matugunan ang mga karaingan at mga concerns po ng ating mga consumers. Bukas po ang tanggapan lagi ng ERC para po sa inyo. Consumer protection po ang sinaalang-alang lagi ng ERC.
0: Ayan.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am. Good morning.
1: Good morning po sa inyong lahat.
0: Yes, ma'am. Attorney Maria Corazon Hines, ang director ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Yan po ay maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng akting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
5: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: At sa puntong ito, mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration. Ang ating makakausap ang Bureau of Immigration Deputy Spokesperson, si Sir Melvin Mabulak. Sir Melvin, good morning, sir.
9: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay ng inyong programang Boses ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
0: Yes, sir. Sir Melvin, hingi lang kami ng mga update. Of course, patuloy ang modernization program ng ating Bureau of Immigration, lalo tigit sa ating mga pangunahing airports. Please give us an update. Halimbawa, itong mga e-gates at yung electronic confirmation ng mga pasahero. Bigyan mo nga kami ng update tungkol dito, Sir Melvin, please.
9: Yes, Sir Alan. Salamat sa pagkakataon. No? Ngayon po, yung Bureau of Immigration, talaga tatlo po yung binibigyan natin ng emphasis po. No? Yung ating innovation, yung ating modernization, at yung ating cooperation. So, titingnan natin sa ating paliparan. Nag-implement na tayo para sa ano sa makabagong e-gates na yun naman po ay katulong natin yung NIC, especially dito po sa NAIA. At ang nakita natin, sobrang bilis po yung ating e-gates. At nakikita ko, tuwang-tuwa po kami pag nakikita Sir Alan doon sa social media na talagang tinitingnan nila na bagong immigration talaga ang ganda ng e-gates na ginagamit, lalo-lalo na po sa ating arrival at sa ating departure. Kasi sa ating departure, mayroon din po tayong mga foreign nationals na nakakagamit na yung ano, turista siya na hindi naman nag-overstay. Kaya nakita natin lalo-lalo na po dito sa ating paliparan sa Manila, hindi na po masyadong matagal yung volume po ng pasahero. Yan po ang ginagawa po natin ngayon at napaka-importante lang po na sa ating pag-implement ng modernization, Sir Alan, kasama din natin yung iba't ibang ahensya dahil kailangan din po yung sharing ng ibang ahensya and we are using as well yung e-travel, Sir Alan, kasi ang e-travel natin, ang information doon binabangga din po natin dahil wala na pong stamp kasi, Sir Alan, no, yung kanilang passport. Pag nagamit sila ng e-gate, marireceive na po nila, Sir Alan, yung ano, yung travel information nila agad-agad po, mga ilang minutes lang after gumamit ng e-gates, marireceive na nila sa kanilang email na kanilang pinubayad doon sa e-travel.
0: Opo. Sir Melvin, sa ngayon, sa ilang mga airports na ang equipped ng ating mga e-gates ng immigration, sa?
9: Yes po, Sir Alan. Dito naman yung bagong e-gates dito sa NAIA, sa terminals 1 and 3. Pero nasa final stage tayo ng procurement para sa major provincial no, airports for Clark, for Cebu, for Davao. Pero mayroon din naman po yung the old e-gates na ginagamit. However, alam naman po natin yung e-gates na ito na makabago, this will be more fast po ito, mas efficient dahil ini-integrate na po natin yung ating API, Advanced Passenger Information, at nasa final stage po tayo, hoping po within this ano last quarter, ma-implement na po natin, and we are, really are praying no na siguro pag maano na natin, gaganda at gaganda pa yung serbisyo, hindi lang dito sa Manila, pati na rin po sa ating mga international ports of entry and exit doon sa ating mga probinsya, Sir Alan.
0: Opo. At nabanggit niyo itong Advanced Passenger Information na nung huling nagkwentuhan tayo, nabanggit mo ito ay hinangaan ng iba't ibang mga bansa dahil napakabilis ng implementasyon natin at patuloy na lumalawak ang mga airline companies, ika nga, na nakikiisa dito sa Advanced Information system na ito. Please give us an update sa aspetong yan, Sir Melvin.
9: Yes, Sir Alan, napagandang katanungan niya, no? Kasi nakita din ng mga airlines na siyempre beneficial sa kanila yung mga pasahero nila makakagamit ng e-gate. At ngayon po, as of today, 97.86% na po yung total flight operations nationwide ang nagsasubmit. 44 airlines na po ito. Imagine po sa ganong coverage, talagang napakabilis. At the same time, nakakatuwa din po dahil alam naman po natin dapat yung mga airlines at saka yung ating gobyerno dapat nagtutulungan. And nakikita po natin dito sa ating implementation ng Advanced Passenger Information System. Not only for facilitation ng mga pasahero para bumilis, nakita din po natin yung mga accomplishment in terms of the major interception, interdiction, investigation ng mga undesirable na mga foreign national na pumapasok sa atin.
0: Opo. Balikan ko lang nabanggit mo, 97.something% ng lahat ng airlines, international po ito o domestic po ito?
9: Yes po, yung international po ito, 97.86% na flight operations nationwide, no? Nakikita natin hindi lang sa Manila, it includes sa Clark, sa Davao, sa Iloilo, sa Cebu. Nationwide po, basta may operations po sila, even including sa Bohol. Mayroon na po tayong visibility in terms sa kanilang manifest. Kaya as soon as matanggap po natin yung kanilang manifest, pag alis po nila sa country of origin, kung galing man sa Dubai, kagad-agad po binabanggap po natin sa ating Interpol. Kaya sa Interpol database, marami po tayong mga interception dito. Kaya nga, this 2025, yung 2025 Interpol report, naging number one tayo sa Asia Pacific at number six tayo sa buong mundo in terms sa efficiency ng Interpol hit. Kaya yan po ang naibigay na magandang balita or accomplishment po ng Bureau of Immigration, Sir Alan, when we used the Advanced Passenger Information System.
0: At ang isang napakagandang aspeto ng Advanced Passenger Information System, kung halimbawang nasa lookout, halimbawa, o may atraso, halimbawa, sa country of origin ng isang pasahero, pasakay pa lang siya ng eroplano sa point of origin, halimbawa, pupunta siya sa Pilipinas, ay maititimbre kagad sa ating mga immigration authorities, sir, ano? Because of the Advanced Passenger Information System, sir.
9: Tama, Sir Alan, talagang napakaganda. Marami po tayong mga interception na ganyan. Katulad po kung may threat against terrorism. Kagad nag-i-inform din tayo sa concern office natin. Kaya may preparation nila for interview at malalaman ka agad. Even for the monitoring naman, kung person of interest, we could already inform yung concern na government law enforcement agency na andito darating, they are monitoring this for the national, then kaagad-agad po nakakapag-deploy sila ng tao. And that's very good, especially for our national security.
0: Yes, at syempre, ito'y malaking bagay dito, yung paggamit ng digital technology, di ba? Sangayon na rin sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gamitin ang teknolohiya para mas mapabilis at mas maging epesyente ang paglilingkod sa ating mga kababayan. And we understand itong ganitong mga platforms ay malaking tulong din. Halimbawa sa border enforcement success natin, sa passenger information interception, at maging doon sa sa pag-check ng mga dokumento kung sakali, Sir Melvin.
9: Yes, sir. Talagang, Sir Alan, talaga ito'y pagtalima. Nakakatuwa po dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos naman talaga ang nagbigay ng authorization sa dating kalihim ng Department of Justice to enter into agreement with the United Nations na gamitin itong sistemang ito. And this is isang manifestation, concrete evidence po na ang paggamit ng teknolohiya ay talagang importante in terms of border security. At ito po ay nakita natin sa mga recognition accomplishment na nagawa po ng ating Bureau of Immigration, Sir Alan.
0: Yun. So talagang malaking bagay ang paggamit ng patuloy na pag-advance ng teknolohiya para sa ating mga kababayan. Okay, isang puntos na lang, gaano katagal na ngayon? Because of the modern e-gates, gaano katagal ang pagproseso? Halimbawa, ng isang kababayan natin na bumiyahe, pagkatapos na umuwi ng Pilipinas, how long will it take para maiprocess sa mga e-gates? Halimbawa, yung kanilang pasaporte compared to the noon ay manual na pamamaraan ng pag-check ng kanilang pasaporte, Sir Melvin.
9: Yes, Sir Alan. No? Kasi ang man counter po, standard po natin yan, 45 seconds.
0: Mm-hmm.
9: Even the old e-gate po, nagkakaroon siya ng time, yung kanyang time is around 10 to 25 seconds. Pero sa bagong e-gates, dahil kung connected na, may 8-inch na advanced passenger information, 5 to 15 seconds. At nakakatuwa talaga, Sir Alan, dahil kahit nakikita po ninyo sa social media, sa TikTok, marami po silang natutuwa po sila sa sobrang bilis po ng pagproseso ng ating e-gates.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Sir Melvin Mabulak, salamat ng marami sa mga updates na inyo pong pinagkaloob mula sa Bureau of Immigration, sir.
9: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration, si Sir Melvin Mabulak.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sandali lang, mga kaibigan. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Ako po si Albert L. Deloria mula sa La Union, isa sa mga benepisyaryo ng Government Internship Program ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Labor and Employment. Sa kasalukuyan, ako ay naka-assign sa isang lokal na impilan ng radyo kung saan malaking tulong ang programang ito sa aking pag-unlad bilang isang communication graduate. Malaki ang naitulong ng programang ito dahil nabibigyan ako ng mahalagang work experience na angkop sa aking tinapos. Lubos akong nagpapasalamat sa ating Pangulo at sa buong pamahalaan, lalo na sa DOLE, sa patuloy na nagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang katulad ko. Malaking tulong ang Government Internship Program upang mapaunlad ang aming kakayahan at maging mas handa sa pagpasok sa mundo ng trabaho. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at malasakit sa mga kabataang Pilipino.
15: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
12: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Ng bayan, tinig ng bayan.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ngayon naman tayo po'y makikipag-ugnayan sa economist na si Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
16: Kaalan, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
0: Yes sir, pag-usapan muna natin itong nakaraang official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Ang isa po sa mga highlights dito sa kanyang official visit, malinaw na na-mention ng Pangulo ang tagumpay ng Pilipinas bilang isang ganap na upper middle income country. At ito po ay nakahatak ng mas malalaking negosyo na mag-invest dito sa ating bansa. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, sir, paano magsisilbing seal of approval, ika nga, ang status na ito para magtuloy-tuloy ang pasok ng foreign capital dito sa atin sa Pilipinas, Professor Astro, sir?
16: Yes, kaalan, no? Maganda yung presentasyon ng presidente sa business community sa Singapore. Isa sa hinighlight nga niya ay yung upper middle income status na ng Pilipinas. Ito ay basically kinikonvey lang niya na mas may kakayahan na rin na gumastos ang significant number of population sa Pilipinas, no? Para sa mga goods and services na oportunidad para sa mga investors, no? Be it foreign or local. So yun ang pinupunto ng ating presidente. Pinunto rin na niya na ito ay recognized ng ito ay isang measurement or benchmark ng World Bank, so it adds credibility to the so-called pitch to the investors.
0: Mm-hmm.
16: But again, paalala lang natin sa ating mga government officials, no, na sana mas palakasin immediately, no, yung ease of doing business, no, mas pagandahin para naman yung mga gustong mag-invest talaga ay mas gagaan na ang pag at mabilis ang paglagak ng kapital dito sa ating bansa.
0: Ayun. Isang aspeto pa ay ang naging kasunduan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong, yung tungkol sa ano, artificial intelligence at sa digital innovation. Itong aspetong ito, Prof. Astro, sa tingin niyo paano nito mapapabilis, ika nga, no, na yung vision ng ating pamahalaan na gawing digital hub sa Southeast Asia, ang ating bansa, ang Pilipinas, sir?
16: Yes, opo, no. Kaalan, alam mo, ang buong mundo ay talagang nakatungtong na sa AI, no, at sa digital world. So talagang kailangan na humabol tayo. Sa kasunduan sa Singapore ay makakatulong sila palakasin ang ating technical knowledge and possible investments dito sa ating bansa. ang Pilipinas kasi maganda pa rin ang lokasyon eh, no? Kahit saan mo tingnan. Mm-hmm. So talagang it could be one ano attraction, no? Lalo na kung talagang meron tayong hub na ino-offer sa kanila, no? Napakalaki pa ng Pilipinas, malaki pang espasyo, no? Pero again, kailangan ma-address talaga ng gobyerno yung mga isa sa mga importanting ingredients dito sa pagtatayo na hub, no? Isa sa kasi na na-express na concern nila ay yung kuryente, yung stable supply, no? And yung cost of kuryente. Sana ma-address to, lalo na ng Department of Energy.
0: Ayun. Okay, isang puntos pa, Prof. Astro, sir, no? Yung pagpapalawak naman ng healthcare infrastructure sa tulong ng ilang mga companies, ABC Impact at Ayala Group. So this would mean the establishment of additional hospitals, diagnostic centers dito sa ating bansa. Of course, sa aspeto ng creation ng mga trabaho para sa ating mga nurses, medical technologies at iba pang mga allied health professionals, Professor Astro, sir.
16: Yes, yes, tama, no? Lumalaki ang ating populasyon at tumatanda rin yung sektor ng populasyon natin, no? So kailangan talaga yan. Kailangan natin ng kapital, kailangan natin ng talagang investments, no? Para mas mapabilis, no? Lalo na yung mga initiative ng mga private sector dito sa ating bansa. Madaming willing partners para makapag-invest dito sa health, no? And related investments na medically related, no? So magandang ano, magandang balita to, no? Lalo na Ayala is one of the known big and reliable names in the country.
0: Yes, okay. Nako, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po sa mga insights na ito at sa mga impormasyon na ito na inyo pong pinagkaloob sa ating mga taga-subaybay this morning. Thank you so much po.
16: Kaalan, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang ating mga kababayan.
0: Thank you, sir. Mga kaibigan, batikang ekonomista, Professor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, nilunsad po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong tinatawag na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT Assistance. Yan po kahapon, July 16, para maprotektahan naman ang kabuhayan ng mga Pilipino at para din patatagin ang ekonomiya ng ating bansa. Yan, ang programang ito, kasama dyan ang pagbibigay ng agarang tulong mula sa ating Department of Social Welfare and Development at syempre iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Ayun, ha? At syempre, sa panig po ng DSWD, yung kanilang walang gutom program, households, merong 2,000 pesos per household na matatanggap isang beses lang. One time yan. Okay. At meron ding about 2.5 million na mga mahihirap na kababayan natin at yung mga near poor households na pasok sa hanggang 25% above ng poverty threshold batay naman sa 2024 community-based system na sinagawa ng PSA at ng DepDev. Oh, yan. Okay. DepDev nating NEDA. Yan po ay sa pagitan o mula July 2026 hanggang December 2026 at yung matatanggap po na tag 2,000 pesos per household. Yun, para dun sa mga qualified po diyan sa benepisyong yan. At meron ding mga isa't kalahating milyong manggagawa at ang kanilang pamilya na may mababang kita na sa listahan po ng SSS o Social Security System. Kasama sila dun sa partikular na benepisyo na yan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong Friday morning, July 17, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always 98.1 BT Radio.